0: visit Be Responsible Facebook page for more information.
1: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.02 mga kabiyanan. Ayong aga kay Nanay Linda Capindo, kag sibilog nga panimalay Capindo, nga nagapamayo, nagapadayon gid siyang pagpamati. Okay, Sir Gideon Capindo, kag kay Mr. Capindo nga bana ni Nanay Linda, nga nagapangapi siya sining aga, mayang aga, dara sa inyo. Kaginap na sila galing kapangapi, kaginap na galing yung misis. Ang aga dara sa inyo. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Kay Sir Bert Torreverde, good morning. Kay Ma'am Lucita Aligrado, oh, mayang aga man dara sa inyo. Ma'am Maribe Castillo, good morning. And also man sa aton nga mga kabiyanan dira sa Kabug, no, mayang aga dira sa inyo. Kay Ma'am Glenda Kumawas Kadavid, mayang aga. Happy birthday sa kinaagot si Aldimar D. Kumawas.
3: Happy birthday!
2: Manghod ni Ma'am Glenda sa manghod ni Ma'am Glenda Kadavid. Oh, mayang aga dira sa inyo. Tanan, happy birthday, liwat. Kay Ma'am Belguera Balayo Marski, good morning. Kay Ma'am Alice Melendez, mayang aga. So ano natabo mga kabiyanan sa Negros Island Region mga kabiyanan? Ariho, may haze mga kabiyanan nga natabo. Ha? Haze, ha? Haze. Okay? Ano ni nga haze mga kabiyanan? O, siling ni Mayor Greg Gasataya kagapon. In the interest of public safety, everyone is advised to keep doors and windows closed, avoid strenuous activities, and wear face mask outdoors. This is especially critical for children, pregnant women, seniors, and those with respiratory conditions. The city of Bacolod will continuously monitor the situation and track air quality levels through the monitoring station in Barangay Alihis. Anong natabo? May haze mga kabiyanan. No? Kag diin inihalin nga haze, siling ni Mayor Greg, ang DNR nag-confirm, DENR nag-confirm nga ang haze halin sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia, imported ni nga haze mga kabiyanan. Kag tungod sa habagat, southwest monsoon, gindala niya ini nga aso nga haze mga kabiyanan sang pipila ka mga party sa Luzon kag sa Visayas. No? Ano ang haze? Oh, mamangkot kita anong haze. Ang haze, amo ni ang hangin nga nagadala sing aso, sang yabok, sang gagmay nga mga particles nga mag-aapekto sang aton nga air quality. Ha? Kag amo ni makaapekto man sa aton nga health, especially may mga respiratory conditions kag mga allergies. Ha? Muna ako naghalat si kamo kagapon, amo na to sa, ha? Amo na to sa ang kabangdanan mga kabiyanan. No? So, September 1 kagapon, no? Parts of the country ang apektado, especially dire sa aton sa NIR, including the Bacolod City mga kabiyanan. Now, important thing to understand kay ining haze nga ginatawag mga kabiyanan. Hindi lang ni kay simply ordinary nga fog or ordinary nga mist. Ang haze mga kabiyanan, ha, konektado ini isang aso sa wildfire again ha sa Kalimantan, Indonesia. No, diin ini dito sa Indonesia. Sa Kalimantan mga kabiyanan nga nadala diri sa aton sa pungsod Pilipinas tuga sang habagat. Na ginbit-bit ni habagat mga kabiyanan pagkadto diri sa aton. So, in very simple terms, may wildfire sa Indonesia, nagtuga sing madamol nga mga aso mga kabiyanan tungod sang habagat, gindala niya ini nga mga aso across the region kag ini nga aso nagmix sang hangin sa pungsod Pilipinas, kag nagtuga sang pag-deteriorate sa aton nga visibility ba meron? Ha? Visibility basa visibility oh. Nagtuga sang pag-deteriorate sa aton nga visibility kag air quality. Oh, no. Hindi pa taka-sambo-sambilisibility. Ikadugan yung baso daw din ito kumbalo. Ha? So, ano din natabo mga benan? Ha? Ang haze mga kabianan, ano, mag-explain na ito kagina. Basically, tiny particles kag pollutants nga nakasuspend sa hangin mga benan. And it makes the atmosphere naton nga daw ka cloudy, bala daw ka grayish or daw ka smoky. Amo to kagapon, amo to ginambal ko kagina nga ang sun pirti ka orange. Ha? Pirti ka orange ang sun. Kag daw wala man galom, gulpi lang nga nag dugmay galom mga kabiyanan. No? Pero wala man ulan, di ba? Kay natabunan sang haze ang aton niya nga kalangitan. No? So, muna yung mga kabiyanan ha, different ini from ordinary fog. Ang fog mga kabiyanan, it consists mainly of tiny water droplets. Muna nga nga kung malabay ka mo sa lugar nga nagapags, nga nagapag pala mga kabiyanan, mabasa ang inyong buhok, mabasa inyo bayo. No? Kay white tiny water droplets inang mga pag. Ang haze naman niya, may mga particles ini sa mga burning vegetation, mga forest fire, agricultural fire, smoke, mga yabok, industrial pollution, kag iban pagid nga mga airborne pollutants. Kag ini nga mga particles mga menan, perti ini kagagmay, kag amuni ang pinaka delikado nga part sini. Kag ini nga mga particles perdi kagagmay. Kag masimalan taw kita sa gua masiling ta ati basi ano lang basi malabo lang ang langit o basi ano lang ano na tawag na sila gay-gay no nang malabo gani kagawad jo ang malabo basta malabo ang kalangitan pero ang problema mabianan isn't necessarily kung ano ka law ay ano ka labo kundi ang mga particles nga dala sa na. So, ini nga haze, according to the DENR EMB advisory, gin-announcement sa aton sa PNA mga kabiyanan, ang Philippine National IYAKA gobyerno, news mga kabiyanan, Philippine News Agency, I mean. Hindi Philippine National. Philippine News Agency, mga kabiyanan. Muning ginagamit sa ito niya nga gobyerno. Gin-announce man ni nila. And according to the advisory cited by the PNA, mga kabiyanan, ining a haze apektado ang several parts sa Pilipinas, including the NCR, Central Luzon, Calabarzon, Memaropa. Kagdari sa ito sa Negros, ining haze mga kabiyanan, nagapati sila nga associated ini with transboundary haze nga halin sa Indonesia. Anong but silingon sa transboundary haze mga kabiyanan? But silingon ini nga pollution nagtabok nagcross sa international boundary sana all. Maayo pa ang aso nakakadto sa lain nga pungsod kita. Wala patakagwa sa Negros. Ang aso ya, diin-diin na kalambot, kita ya, bakulo ng tagatiyog-tihog. Sa Negros, Occidental, at tagatiyog-tihog. So, opening transboundary haze nga ginabot silingon mga binan. For example, halin sa Indonesia, nagpa-Malaysia na sa, so nagkanto pa siya sa Pilipinas. So, amo na yung natabo ang mga menan, no? So, wala sila labot sa political boundary. So, nga naglambot din sa Pilipinas ang aso sa Indonesia. Amo na ako nga pamangkot, no? Pero hindi pwede nga madula lang sa house. Nga nagabot din ang aso sa Pilipinas tungod kay ara si Habagat. Si Habagat, mga menan, or sa English, Southwest Monsoon. Ano ako may bata ka mo, ha? Nga pirti bala ka baskog sang hangin. Pangalanan nyo Habagat. Ini nga bata ko nga ini baskogan, ini magdako. So, Sugod Subong, ang pangalan mo si Habagat. Habagat Hinilia. Doklai, no? Pero kung gusto mo English, Southwest Monsoon Hinilia. Oh, may gugulat ako mamulawin sa una. May Amihan o may sino bang itong iban gani? No, ang Amihan, balisken na sa Habagat. Mm. Kung may abotong may Habagat sa Mulawin na, wala no? Wala. Oh, mga pasneya kayong lahat. Oh, si Amihan, si Buhan, no, may Kabunghan, may Amihan, may Habagat, no. Lain-lain ang mga. No. So, diri nagsulod si Habagat ng Biyanan. Siya ang nagdala sa aso. Siya gid ni mga Biyanan. Wala kita may lain basulo. Hindi nato mabasol laton presidente si Pilipinas. Hindi nato mabasol laton nga gobernador, kagaton nga mayor. Kay si Habagat gini may sala sini. Ha? Ini nga southwest monsoon nga nagadala sa mga prevailing winds mga kabiyanan. Sila ni ang nagtransport, siya ni ang nagtransport sang air masses over considerable distances. Ha? So, kabudlay, no? And as of 8 a.m. kagapon, siling sa ngaton nga DENR, EMB, or Environmental Management Bureau, NIR, that as of 8 a.m. September 1 kagapon, air quality in the region reached a very unhealthy AQI level, especially sa La Castellana, kagapon sa aga, mga kabiyanan. Ha? Nga specialized gin ang Tagala Castellana. Abot ang mga Tagala Castellana dirabi. Palihog taasin niyo ang tiil paramdam ko mo sa amo. Mga aton mga commenters diri sa Facebook live stream daw laban Tagala Carlota eh. Sila ni Nanay Virginia Arabelo. Pero lapitay lang na, di ba? Basta mga La. Basta mga La, lapitay lang na. La Carlota, La Granja, La Moises Padilla. Ah, wala. Moises Padilla, masulod ka na to eh. Pero halin sa La Carlota, malabay ka sa La Granja, rekta na to sa La Castellana. Abot lang kung kabatsyag mga Tagala Castellana. But according to the DNR, EMB, NIR, mga biyanan, very unhealthy ang AQI level sa La Castellana. AQI, ang Air Quality Index, mga kabiyanan. Air Quality Index. So, ining distinction is very important kay hindi pala riho ang aton nga AQI level, mga kabiyanan. Sa bilog nga Negros. Anong buot silingon sa AQI? AQI is the Air Quality Index, mga kabiyanan. And amo ni ang paagi sa pag-translate sa mga complicated pollution measurements na into a category, into a number, mga binan. Agad nga maintindihan naton. Like for example, instead nga maghambal ang aton gobyerno nga may ara PM2.5 concentration sang X micrograms per cubic meter sang churba-churba kung ano man da. Mahambal na lang aton nga gobyerno nga may ara good, fair, unhealthy, very unhealthy, etc., etc. So, pareho bala sa aton nga weather warning system. So, pag siling very unhealthy, but siling kung low, ay gid kayo. Okay? And, damo ning vulnerable si mga biyanan, especially sa mga masakiton. So, anong himuon aton, kagano ni Kalawig, magpabilin rin sa aton nga lugar. Karon, babalikan ta na, istoryahan ta na sa ikaduhang bahay sa aton nga tiyong publiko. Ni Malakatim Galin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.
4: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kun may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kun may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga pariente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginilikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
5: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
1: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
6: Ano ini?
7: Ini ano?
8: Ano ini?
9: Ini ano?
10: Ano ini?
9: Ini ano?
11: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
12: Amo ini ang aton tinaga, sini nga adlaw. Sa hiligay noon, kamulahan. Sa Ingles nga tinaga, apprehension, fear, misgiving, suspense, doubt, shyness, o kon scare. Liwat ang aton subong tinaga sa hiligay noon, kamulahan. Sa Ingles nga mga tinaga, apprehension, fear, suspense, misgiving, doubt, shyness, o kon scare. Dugang nga impormasyon, kamulahan, buot silingon, pangalagaag, kahadlo, katalaw, pangduha-duha. Halimbawa, ang kamulahan, isa sa basic human emotions nga natural lang sa tao, kag-ara sa aton ang kaalam sa pag-control sini. Buot silingon, ang katalaw, isa sa basic human emotions nga natural lang sa tao, kag-ara sa aton ang kaalam sa pag-control sini. Bangod gin siling dira sa ikaduhang Timoteo 1:7, kay ang Dios wala naghatag sa aton sa espiritu agud mahadlok kita nga magatubang sa mga tao, kundi agud magligon kita kag makatuon nga maghigugma sa iban kag makadisiplina sang aton mga kaugalingon. Eksaktong impormasyon, mahatag ang mabaton ko nagkakaigong atinaga, aton gamiton.
11: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Tingong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Mabaligang oras na, Pilipinas. Alas 8, alang-alang 22, 21 mga biyanan. Alang-alang 22. Nanay Virginia, silinya man, good morning. Ambot kun ang pagpula sang adlaw sa Australia kun sa Haysma na halin, Pastor. Kinagpos ang inablos ko, pula gidyang adlaw dito siya. Basi! Oh. Ambot lang kun basi may wild para man sila sa Australia. Pero kalayo na sa Australia kag sa Pilipinas eh. Layo na sa Australia kag Pilipinas. Malayo man ay malapit pa rin. Anyway, oh, basi may ara man sila to guro nga Hayes. Ma'am Emeline Solanya, mayong aga. Oh, kay Sir Joven Haro. Oh, good morning na sa inyo. Pero sa ato niya, ang pagka-orange, so sing itlog na nadumdunod, gutom na lang ko kay. Sa adlaw mga biyanan, kagapon, haze gito ya. Oh, kay hindi gidya normal ang pag-orange ang adlaw. So ano ni Kalawig mga biyanan, mag-tinder dari sa ato sa Pungsod, Pilipinas. So by the way, dali lang, kasi malipatan na ton. Happy birthday kay Pastor Rodrigo Nyeri, dari sa FCCC, La Carlota, sa La Carlota.
2: Happy birthday,
1: Pastor. Kamusta kag praying for more birthdays to come again.
2: Happy birthday
1: kay Pastor Rodrigo Nyeri sa FCCC, La Carlota. Ari lang kami di ah, no? Ari lang kami di, si Kagawad Bonard, Kagawad Joe, kag si Kagawad Jigoy, si Kapitana Julie, wala pa di. Pero ari lang kami di ah.
2: Happy birthday!
1: Siling ni Pastor Gutierrez, Pastor Geomidris Aton, damo, gapula, pula ang mata. Lain na yaka pula, Pas. Daw bago na tapos ang ilang mga sisyon. Lain na nga pula ang mata. Ma'am Eda Conroy, mayang aga. Kag ginagreet naton si Mary Jasmine, kag Roger, pari Roger Pelor, dira sa Villa Angela. Kapamatig na sila. Uy, greetings from Ma'am Eda Conroy. Mayang aga din nyo, mayang aga. So, ano ni Kalawig magtinir, mga biyanan? Now, ikabudlay ni Tagaan, exact end date, mga biyanan. Tugod kay ini nga haze is not coming from one fixed source inside the Negros, mga biyanan. Nagadepende ni sa ang aton nga lagan sa panahon kung weather ang kalayo dito sa Kalimantan magpadayon, no, ang wind direction, ang rainfall, kag ang kapaskogon sang habagat namin. As of September 2, sa aton dire, no, siguro di pa natin ma-expect nga ang sitwasyon necessarily madula within just one day. Kaya ang pag-asa nato ng gambal, ang southwest monsoon still nag-apikto gyapon sa aton, much of Luzon, kagdre sa Visayas, and which is very important, tungod kay, ini nga mga hangin mga biyanan, amuni ang nagadalagid, si lagid ni mama, kung may akigan ka mo, akigan nyo ang, hindi, joke lang. Amuni ang nagadala mga biyanan sa aso pagkatudre sa Pilipinas. So, pamangkoto na itong mga eksperto, kung ano ni Kalawig, a reasonable way to think about it is the best case mga kabiyanan, pilakadlaw, kung magliwat ang hangin or magulan, makabulig ni siya nga magtinlo sang particles. Pero kung wala ulan, at medyo lawig-lawig pa, more likely may ara intermittent haze for several days ang matabo with conditions improving kag nag-worsen from time to time. Kag kun ang klayo dito sa Indonesia, ang hangin magapadayon, well, it could potentially last a week or basi mas lawig pa. Although ang intensity, hindi magiguro pala riho. But then, amuni ang kalawig, gun mga benan. Ang key point nga, ini nga haze, doesn't have a fixed expiration date. Madula ni siya kung magliwat ang hangin, kung magulan, pero kung wala, kabudlagid. Pero kung magulan mga menan, it is one of the biggest factors nga madula. Kay amuni ang maghugas sa mga airborne particles mga menan, pa dula sa atmosphere. No? So, mga muyo kita nga mag-ulan, agad nga matinluan ang aton kalangitan mga biyanan. No? Abi naton ang ulan basta-basta lang nung Pero dako mani nga bulig bala mga biyanan. Nga dako ni nga bulig jaton. Design ini sa Dios. Ha? So, one encouraging thing lang mga biyanan nga ang pag-asa, no? Sa sininga ha? Sa sininga aga nagambal nga ang pilandok bala ang ulan. Mag-exit na sa aton nga par amo tong ambal kag ni Sir Dave. No? Kag although magpadayon ng habagat diri sa Luzon kag sa Visayas, no? So ang pagwa sang pilandok mga kabiyanan, it does not automatically mean nga madula man ang haze, no? Kundi tigil na dula ng bagyo. Amo na pasalamatan aton. For Bacolod specifically, hindi na natin i-assume nga magpabilin sang dangerous level continuously. But then, ara gyapon ng haze. So, continue tagyapon. Ako magwa kita. Kapin pa kung may ara kita ng mga problema. Bala sa aton nga baga, may problema kita sa aton nga ilong, sinuses. Nga magsukso kita, face mask. Kag kung wala agin man ta may importanteng himuon sa gwa, no? Kag pwede lang matindi kagwa, stay indoors. Kag manarado sa bintana. Kag magpaandar sang aircon. Sana all may aircon. No? Kag siling naman dayo ng ato niya nga NGCP. Nga, oh, sa Visayas, nag-red alert, pa-run out naman taliwat. Ay, amot na lang ang Pilipinas. But anyway, amon ang Pilipinas. We should learn to embrace and to love the Philippines. Mga moyo lang tagaling sa Ginoo. Ginoo, buligi kami. Kay kabudlay palanggaon sang pungsod Pilipinas. At anyway, mga biyanan, wala na kita tion. Kag hasta lang to diri anay sa aton nga listriyanay, no? Kag antista man na milit, no? Mga moyo tanay. May naman nga lingit nun, Diyos sa manbalaan, nagadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat ginoon sa iyong katutom, salamat ginoon sa iyong pagpakamayo. And salamat Lord sa bago naman nga adlaw ginatod ni Masamon. Lord, titipang unahay kami kini sa siningaga adlaw. And especially ginoon sa experience naman nga haste subong. Kabay ginoon, ikaw gidang magpadula sini. Hagod nga wala ginsing damo, nga mapiktuhan ginoon. Mga kauturan, kag mga kasimanwa ginoon. Lord, we pray for your grace and mercy sa sing adlaw sa mga tagsa mga bay. Update kami Ginoo, tuwi kami pangunahay kami. Tanang Ginoo ginapon ang pasalamatan in Jesus name. Amen. Maam yan ang halindri sa aton nga studio. Kaupo natin si partner Bonard Carmona sa aton nga control, si partner Jory Dulya sa aton nga live stream. Kag once again, ini ang inyo abiyan sa kangin ng Jigs Niliang Ergisaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras ng Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw ng Miyerkules, kaagapay. Ngayon po ay nasa pangalawang araw na po tayo ng buwan ng Setyembre. Happy Wednesday sa inyo lang lahat, mga kababayan. Good morning, good afternoon at good evening sa lahat ng mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day po para maging grateful sa Panginoon dahil sa mga panibagong pag-asa. Another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. At balang araw ay siyempre ang ating hangad at panalangin ay magkasama-sama ang buong pamilya na hindi na kailanman magkakahiwalay. Tayo po'y maglilingkod muli sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang pamilya. Kaya ang aking anyaya po, samahan niyo po ako, isang oras lang po ito sa makabuluhang payo, talakayan ng mga usapin tungkol sa mga OFW, lalong-lalo na ngayon ang mga benepisyo ng isang OFW at kanilang pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina, samahan niyo ako maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Bayong Dagat. Sampu ng kanilang pamilya, dito lamang po yan sa ating istasyong 702 DZAS sa programang Serbisyong OFW. Kami po ay miyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
2: Ay talaga naman hong hindi biro, mga kababayan, ng mag-abroad. Kaya dito sa programang ito, binibigay po natin ang gusto nating bahagi dito, yung iba't ibang factor para sa pagpapasya. Ang tanong ay, dapat nga ba ako magtrabaho sa abroad or sa Pilipinas? Sapat na kaya dito? Pero yung kasapatan naman yan, mga kapatid, kung mas matimbang naman ang o mas mawawala o maapektuhan ng todo ang ating pamilya, abay, wala ring kwenta kung ganon, sapagkat para natin, kaya natin ginagawa yon para sa ating pamilya. Pero kung mawawa ang ilang pamilya, mawawasak ang pamilya, eh anong saysay ng ating mga pinundar? Kumusta na kayo, mga kababayan? Aming panalangin, patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ng Panginoon ninyong mga kalusugan, maging ang mental health ninyo, emotional at financial, at syempre ang pinaka mahalaga sa atin, walang iba din kundi ang ating spiritual health, ang ating ugnayan sa Panginoon. Babasahin ko po muna ang talata na magbibigay sa atin ng gabay, ang Galatia chapter 2 verse 2 mula sa Mabuting Balita Tagalog. Tulungan niyo ang isa't isa sa inyong mga pasanin at sa gayon ay matutupad niyo ang kautusan ni Kristo. Marami nag-iisip na ang pagsunod kay Kristo o pagsunod sa kautusan ni Kristo ay kailangan malalaking bagay ang iyong ginagawa. Nakatulong ka ng malaki sa isang iglesia. O di naman kaya nakapag-ambag ka ng napakalaking kontribusyon sa isang endeavor, sa isang proyekto. Mga kapatid sa Panginoon, mabuti naman ang mga bagay na iyon kung may kakayanan ka. Pero alam niyo ba, tinuturo ng salita ng Diyos specifically dito sa pagsunod o pagtupad sa kautusan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagtulong sa pasanin ng bawat isa. Yung pagtulong sa kapwa, kapatid sa pananampalataya. Ang context kasi ng Galatia chapter 6 ay kausap niya mga mananampalataya. At dito tinuturuan ni Apostle Paul tungkol sa pagsunod sa kautusan sapagkat ang usapin sa Galatia ay kautusan ng mga Hudyo o yung tinatawag na Moses Law. Dito inuutos o tinuturuan sila na kung paano matutupad ang kautusan ng Panginoong Jesucristo. Bagamat ang kautusan ng Old Testament, okay yan. Ngunit, yan ay tinupad na ng Panginoong Jesucristo. Kapag tinupad mo ang utos ni Kristo, tinupad mo na rin ang Old Testament. At ang isa sa sinasabi ni Apostle Paul, walang iba kundi ang makipasan sa pasanin ng iba. Ang ibig sabihin, hindi tayo manhid. Hindi tayo nagwawalang kibo. Kapag may kapatiran tayo, kapag meron tayong kaibigan na nangangailangan ng tulong, kailangan pansinin natin at makipasan tayo sa kanya. Alalayan natin siya. At kung magkagayon ang sabi ng salita ng Diyos, matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa nagbigay ng aral itong talatang ito sa atin na makibahagi tayo sa mga problema ng iba upang matupad natin ang kautusan ni Kristo. Ulitin ko, mga kapatid, huwag niyo mamimisinterpret na makibahagi. No? Ibig sabihin nito, maging parte tayo. Huwag tayong parang walang nakikita o nagmanhid tayo sa kanilang problema. Bagkos umalalay tayo, hindi man ikaw ang magbuhat ng kabuuan. Kasi siyempre, sabi rito, tulungan nyo ang isa't isa sa inyong mga pasanin. Hindi mo siya bubuhatin. Aalalayan mo siya, tutulungan mo siya kung paano niya bubuhatin ang kanyang mga pinagdadaanan. Nawa, napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin, maikling panalangin, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Iyan po mga kababayan, ito po si Pastor Jubiasong muli at nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama ngayon sa akin dito sa Wednesday edition ng Mag-Abroad ID Bureau. Every Wednesday po ito. Ano ho? At bago tayo magpatuloy, nais kong basahin lang natin yung ilang mga comment na bumabati na ngayon. Si Lita Merania, good morning po, OFW. So, servisyong OFW. Si Roger Monge, blessed day po, watching from Marikina City. Uy, ang lapit mo sa akin, ha, Sir Roger. Si Sir Nora, Ma'am Nora Cancela, good morning po, Pastor Joe, listening po from Caloocan City. God bless po, ayan. So, ang aking lambing po, please like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood, lalo na napakaganda ng ating talakayin ngayon. And please like and share para mas maraming maabot po tayo. Okay, kung ready na po kayo. Kayo ba ay OFW o pamilya ng OFW? Sapagkat kung ikaw ay OFW at pamilya, itong ating pag-uusapan ay napakahalaga sapagkat ang usapin ay OWA benefits para sa pamilya ng OFW or even OFW na rin. Siyempre, kasi nagkaroon ng benepisyo ang pamilya dahil sa OFW. Mas better na alam natin ito. Malaking tulong sa maraming pamilya ang kinikita ng ating mga overseas Filipino workers, OFW. Pero alam nyo ba na hindi lamang ang OFW ang maaring makinabang sa mga programa ng OWA? Kasi po, may mga tulong din para sa kanilang mga pamilya mula sa scholarships, educational assistance, livelihood, medical assistance, welfare assistance, hanggang sa suporta sa panahon ng emergency o yung calamity fund. Iba po, iba pa at iba pang mga pangangailangan. Kaya pag-usapan po natin ito. Pero siyempre, sino nga ba ang qualified? Importante na alam natin ang mga qualification ng mga beneficiary. Ano ang mga requirements? Dapat alam din natin yan. Saan ba mag-a-apply? Para hindi kayo malito, no? Saan ka ba mag-a-apply? At paano ba masisiguro na hindi maloloko ng mga scammer at mga fixer? Mga kapatid, mag-ingat po kayo dyan. Huwag ho kayo makipag-transact kahit sino na hindi official ng pamahalaan, lalo na kung particular sa agency kung saan kayo nagtatransact. Kung OFW at family, siyempre, dalawa lang naman ang agency. O actually, isa. Ang government agency, walang iba kundi ang Department of Migrant Workers na may attached agency na OWA. DMW, Department of Migrant Workers, at ang Overseas Workers Welfare Administration. Magbibigay po ako ng 8. Sa unang part, ang first 30 minutes po natin ay 4, at sa pangalawang bahagi, atin pong tatalakay ng pagpapatuloy ng another 4. Kaya kung ready na po kayo, ayan, may mga humahabol sa atin. Si Victor Tagle Lara, mapagpalang umaga po. Mary Ann Cruz, Francisco, good morning po. Pastor Joel.

time. Narito na po ang inyong mga listahan. Isulat niyo po ito. Ano ho? Unang dapat tandaan para mapanatiling ano tayo, aware kung ano mga benefits at mga responsibility at the same time saan mag-a-apply o anong saang region mag-a-apply. Una, na dapat nating tandaan, ano-ano ang mga benepisyo sa OWA na maaring makinabang ang pamilya ng OFW. Abay, syempre, kung benepisyo, dapat iintiisipin natin na OWA yan, ano, pagdating sa benefits. Kaya nga, welfare ang pangalan nila eh. Overseas Workers Welfare. Ayan. Kaya may iba't ibang programa ang OWA para sa kapakanan ng OFW sa kanilang pamilya. Kabilang na, mga kababayan, no, please take note, ha? Ang scholarship. Ako, marami po dito ang hindi alam na habang nag-a-abroad ang pamilya, ang OFW, ay mayroong kaakibat na scholarship, whether skilled workers or professional or household service worker, kasi magkaiba po sila. Pero sa benepisyo, meron silang pareho. Livelihood assistance, welfare assistance, reintegration program. Ito po yung binibigay ng DMW sa National Reintegration Center at iba pang tulong sa qualified, remember this, qualified beneficiary. Kaya tutok tayo sapagkat malalaman natin kung ano. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa pamilya ka ng OFW, ay hindi ibig sabihin ha, kung pamilya ka ng OFW is automatic. Kaya siyempre, dapat may qualification sa lahat ng mga benepisyo. Magkakaiba po ang eligibility at requirement sa bawat programa. Kaya maganda maunawaan po natin to. Karaniwang kailangang ihanda kung ikaw ay pamilya ng OFW, siyempre ang valid government-issued ID. Dapat meron tayo niya, national ID, no? Pangalawa, ang OFW ay dapat may OWA membership record. Makikita nila yan sa system at dapat mas maganda nga po. Libre naman po yan, mga kapatid. Ang OWA card ay libre. Naroon na po lahat ang mga information ng isang OFW. Pag kayo'y pupunta ng airport o lalabas ng bansa, pwede na kayong kumuha or even sa mga regional offices, pwede na kayong kumuha ng OWA e-card ang tawag dyan. E-card. Okay. Number 3, proof of relationship. Ano ba ang nagpapatunay na may ugnayan kayo? Siyempre, ang marriage contract. Yan, importante yan. Number 4, PSA birth certificate or marriage certificate, depende sa relasyon. Halimbawa, ang OFW ay ang tatay, siyempre ang marriage contract sa pamilya. Kung ang OFW ay anak, ang kanyang birth certificate, nagpapatunay na tatay ko to o nanay ko ito, kaya entitled sila kung may benepisyo para sa ganito. At siyempre, yung application form at iba pang supporting documents na hinihingi particular sa programa. So, inihahanda dito sa ating tinatalakay ang mga kakailanganin. Mas maganda kung nasa inyo na to bago mag-file ng mga benefits o any benefits na ina-apply mo para hindi na nagpapabalik-balik. Maraming naiinis, mga kapatid, na mga aplikante or even family na pinababalik-balik daw sila. Dalawa ang ibig sabihin niya. Either hindi sinabi agad nung OWA kung ano ang complete requirements, pero normally, meron doon silang 1-8 paper dyan na inaabot, please ma'am, paki-comply. So that's one. Number 2, kaya pabalik-balik kasi pagdating doon, hindi kumpleto. Kaya babalik. Uwi at babalik. Para hindi po mangyari yon at mainis, na minsan nagkakainisan kayo ng OWA staff, lalo na sa mga regions, ay wag hong pangyarihin na hindi kumpleto ang ating mga requirements. Number 2, okay, number 2, may scholarship at educational assistance ba? Yun yung tanong natin para sa mga anak ng OFW. Tinatanong natin ito, meron nga bang educational assistance para sa mga anak ng OFW? Sagot, malaking oo

0: Pero ang problema, lalo na sa mga seafarer, no? Sa mga seafarer kasi, wala silang time para lakarin. At kung minsan yung ang pamilya nila hindi aware. Eh, kung minsan, sabihin man ng OFW, hindi malakad ng pamilya kasi hindi nila alam. Meron po kaming kapatiran, kaalis lang, dalawa, seafarer. Ang kanyang sabi niyan, tagal na kung nag-abroad pastor, may kolehiyo ako ngayon, ang tagal ko nang hindi nagamit yung scholarship na yan. Eh, nakaalis na lang yung aming kapatiran, hindi pa naayos yung scholarship. Hindi na ipapadala yung mga dokumento at yun, nalalampasan. Ito'y particular sa mga seafarer. Kaya, kasi nga, very limited ang time ng mga seafarer pag nasa Pilipinas. Kung minsan, hindi na nila ito maasikaso kasi may priority sila. Ang priority nila yung mga trainings na para sa promotion. Di naman kaya, eh, sana hindi itong pangalawa. Yung pupunta sa mga kaibigan, makikipag-inuman, makikipagkwentuhan, na-miss yung pamilya nila, o na-miss yung marami. Kaya, yung mga benepisyo na lalampasan. Malalaman nila, matanda na sila. Marami akong ganyang kaso na dumudulog pastor. Ang tagal ko na pong nagbabayad sa OWA ni isang benepisyo. Wala akong nakuha. Kalimitan ang isasabi sa amin ito, mga seafarer. Kasi hindi sila aware o di naman kaya walang time. Pero mawalang galang na mga seafarer. Eh kayo, alam ko, kayo naman ay may access sa programa ng OWA. Eh aralin nyo rin. Kagaya ng ginagawa po natin ngayon, inaaral natin, para naman hindi nasasayang ang mga benepisyong dapat ating natatanggap. Kaya ang sagot ay oo, meron. May mga scholarship, educational assistance program ang OWA para sa qualified dependents. Wala dito makakatakas na hindi makakakuha dapat kasi kahit sea-based ka at land-based ka, meron sila. Sumesweldo ka man ng 100 o 1,000 US dollar pababa. Yan yung mga household service workers, mga drivers, household drivers, yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, no? Pero 1,000 pataas US dollar, seafarer yan, mga skilled worker, mga professionals, highly professionals, ay pataas. Yung dalawang yan ay merong separate na programa sa scholarship, yung tinatawag na ODSP at EDSP. So lahat yan may programa para sa kanila. So ang gagawin lang mga kababayan, layunin ng programang ito, makatulong sa educational expenses ng mga anak o dependents at ng kwalipikadong OFW. May mga particular na age, academic requirements, educational level at membership requirement ang bawat programa. Kaya hindi lang yung alam mo na may programa, kundi alamin mo ang mga requirements ng programa. Di ba? Importanteng alam mo kasi iba ang may alam, sabi nga doon sa isang istasyon, iba ang may alam. So, maring kailanganin ang mga sumusunod. Tingnan niyo po ito. Una, OWA membership verification. Kaya sinasabi ko kanina pa lang na dapat ang OFW ay merong OWA card or e-card. Number two, birth certificate ng iyong mga anak na dependent, lalo na para patunayan na ang ugnayan niyong mag-ama o mag-ina. No? Pangatlo, valid IDs or OFW at dependent, mga valid IDs. Maganda ma-prepare niyo po yan. Kasi maraming nadi-discourage kapag lumapit sa pamalaan. Kasi siyempre maraming hinihingi daw. Eh, sa tutuusin, sa dami daw ng hinihingi, hindi na niya kaya, nakakahilo sa dami. Hindi po totoo yan. Kapag alam mo, ako po ay nag-asikaso din ng maraming ng mga iba't ibang papel. Kagaya ng National ID, SSS, nag-asikaso din ako ng transfer ng ownership ng sasakyan. Nag-asikaso din ako sa SS. Kailangan mo lang alam. Di ho ba, huwag mong titingnan na napakadami. Halimbawa, binabanggit ko ngayon, OWA membership verification, birth certificate, valid IDs, report card, certificate of grades. Lahat ho naman yan, mga kapatid. Huwag niyong ipipikit agad ang inyong mata na napakadami naman. Hindi po. Kilalanin niyo lang, remember na itong mga dokumentong ito, nasa inyo po ito. Nasa inyo po yan. Kailangan lang alam mo, isa-isahin, ilagay sa isang envelope para sa mga pagkakataon na ikaw ay mag-a-apply na. Di ba nasa iyo naman ang report card? Form 137, Form 138, Certificate ng Grade, Certificate ng Enrollment, Proof of Admission, Application Form. Lahat po yan kung scholarship ang pag-uusapan. Nasa anak niyo yan. Nasa inyo yan. At iba pang dokumento siyempre ang hinihingi sa scholarship program. Part po ng stewardship ng pamahalaan. Bagamat totoo ho, totoo mga kapatid, na ang moral ascendancy ng pamahalaan sa ngayon talagang medyo naapektuhan dahil dun sa mali-maletang pera, mga kurakot na government officials. Pero tandaan niyo po mga kapatid, tamang isipin yung mga yon, iganti mo na lang sa panahon ng eleksyon. Ang pangit na yung term, ano? Pero wala tayong magagawa. Yung po talaga, nasa puso ko, gumanti ka na lang sa pagboto, huwag mo nang iboto. Yung binoto mo nung nakaraan, yung alam mong kurakot, huwag mo na iboto. Pero naman, hindi maapektuhan dapat ang iyong mga ask ng assistance dahil mga korup. O may korup. Hindi naman lahat, may korup. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan ang benepisyo sa OFW, ang OWA, nagamat na balita din natin yan, nakasuhan pa yung dating administrator. Di ba? So, pero hindi ibig sabihin niya, nahihinto na tayo dahil may pangit na nangyari. Kuminsan yung ating, ang nagiging dahilan ng ating kawalang gana, yung mga nakikita natin, yung mga naririnig natin, naapektuhan ang ating mga decision making. Huwag naman, sayang eh. Sayang na mga bagay na benepisyo para sa atin dapat. So, number three yan, mga kapangalawa yan. Number three, may tulong ba? Kasi tinatanong natin, may tulong ba ang OWA para sa pamilyang gustong magnegosyo? O yan, sagutin natin yan. May tulong ba ang OWA para sa pamilyang gustong magnegosyo habang nasa abroad ang asawa? Meron ba? Ang sagot ay oo. Ulitin ko, oo. May livelihood at reintegration program na maaring makatulong sa qualified, ulitin ko ha, qualified OFW at kanilang pamilya. Alam nyo, isa ang nagqualify lagi sa atin para maka-avail at makuha mga benepisyo. Qualified eh, di ba? Ang tinatanong, qualified. At nangyayari lang na ikay magqualify sa lahat ng mga benepisyo kung ikaw ay OWA member. OWA member. Ang OWA membership, mga kapatid, ay 2 years po yan. Pag nagbayad ka, 2 years ang validity niyan. Pangalawa, pag nagbayad ka sa OWA, napakadaming benepisyo sa kanila. Isa nga itong pinag-aaralan natin. At ang pamilya mo. So, titiyakin natin dapat mga kapabayan, mga kapatid na OFW, na tayo'y active OWA member. Huwag lang ho tayong mag-expect ng mga benepisyo tapos ikaw tamad magbayad ng OWA membership mo. Huwag naman ganon, mga kapatid, ha? Huwag ganon. Sapagkat kahit naman sa ang government agency, kung hindi ka nagbabayad, halimbawa sa SS, may expect mo bang may pension ka? Hindi ka naman nagbabayad buwan-buwan o every quarter. Tapos galit pa tayo kung minsan. Diba? Ano ba yan? Ang gobyerno walang tulong. May programa kanya-kanya, hindi sa isang agency. Kundi may kanya-kanyang programa ang pamahalaan para sa isang Pilipino. Okay, dito, pag ninegosyo, layunin itong magkaroon ng sustainable source ang income ang pamilya. Mahirap kasi ho, mga kababayan, ng OFW lang ang nagtatrabaho, ang pamilya hindi na. Lalong-lalo na kung kaya pa naman magtrabaho, eh kailangan tulungan natin ang OFW, lalo na mga OFW na umuwi. Gusto nang magkaroon ng kabuhayan sa Pilipinas, merong tulong sa inyo ang ating pamahalaan. Paulit-ulit po nating sasabihin na kailangan may valid ID kayo. Kaya mag-secure lagi tayo, mga kapatid, nakahanda lagi yung ating mga proof, yung valid ID natin. Number two, OWA membership. Papalik-balik pa ulit-ulit tayo dyan. Proof of relationship, marriage contract, birth certificate. At lalong-lalo na ang application form doon sa region kung saan kayo mag-a-apply. Okay? At application form. Kailangan yan, ano, yung doon kukunin sa region. At saka siyempre, business plan or project proposal. Marami pong ahensya, hindi lang po OWA, ang Department of Agriculture, ang DTA, ang DOST, Department of Agriculture, may mga programa po, pwede hong pagpasahan yan, hindi lang OWA, hindi lang National Reintegration Center for OFW, yung binanggit kong tatlo, may programa, malalaki pa po ang kanilang binibigay na puhunan. Hindi, at ibabalik mo after 1 year pa, mga kapatid. After 1 year, ibig sabihin kumikita ka na dapat, then saka ka lang magbabalik, at ang pinakamaganda, walang interest. Talagang pinautang lang sa'yo. Hindi ka gaya ng bangko. Ang bangko, bukod sa napakadami mong patunay na ikaw ay may kakayanang magbayad, ang problema pa ay mahirap ang mga requirements. Pangalawa, alam mo na kung wala kang deposito diyan sa bangkong 'yan, mas malamang na hindi ka makakabil. Plus malaki ang interest. Kauutang mo lang ngayon, the next month magbabayad ka na. Patong na, nakapatong na doon yung interest. Okay? Number two, proof of residence, barangay clearance, barangay certificate. Kung magdinegosyo ka sa isang lugar, pamilya, dapat merong kang proof of residence, kaya mo naman kumuha yan sa kung saan ka nakatira. Okay, number another is business documents kung meron kang existing business. Parang dadagdagan mo yung puhunan, kaya ka uutang sa OWA, pwede yon pangdagdag sa negosyo. At syempre, pagdalo sa required training at seminar kung applicable. Normal yan, applicable talaga yan. Ha? Okay, number four. Paano naman kung may kailangan magpagamot sa pamilya? Meron bang health benefits? Yes. May mga health benefits related, health assistance related sa qualified beneficiary. Depende sa programa at sitwasyon. Hindi lahat ng medical expenses ay automatic na sagot ng OWA. Sapagkat meron namang DOH, meron namang ibang mga agency, DSWD. Kailangan lang malaman mo na kung pasok ang medical concern sa particular na assistance ng OWA. Oh? At syempre, balik na naman tayo, valid ID, OWA membership, proof of relationship, medical certificate, hospital bill, reseta. Lahat pong yan, medical eh. Syempre, hihingan ka ng mga requirements. Okay. So mga kababayan, yung pang-apat at sa aking pagbabalik, tatalakayin natin ang another four dito lang sa programang Servisyong OFW, pagtalakay sa mga benepisyo sa OWA sa aking pong pagbabalik.
1: Servisyong OFW. Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEDC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW. It's 9:03 na po ng umaga at sa pangalawang bahagi po ng ating talakayan tungkol po sa mga benepisyo para sa pamilya ng OFW atin pong ipagpapatuloy. Nasa panglima na po tayo. Ang number 5, doon po sa mga first time o hindi nakaabot, pwede niyong mamaya mapanood pa rin ito sa pagkatapos ng program. Pwede niyong balikan. Number 5, paano kung may emergency at nangangailangan ng financial assistance ang pamilya? Meron bang financial assistance? Ayan. Ano kaya yung mga emergency ng isang OFW? Kalimitan, may mga welfare at financial assistance program para sa mga qualified OFW at beneficiary. Depende sa dahilan at requirements. Paliwanag, ito po ang paliwanag dyan, hindi kasi ito automatic na kaskas assistance para sa lahat. Kailangan ho may pakita ang dahilan ng application at mapatunayan na kwalipikado ang claimant. Ito na naman yung mga requirements, syempre, para to prove. Mayroon kang government-issued ID. Huwag ho kayo magpapawala. Pag pupunta sa isang government institution, dapat mayroon kang ID, valid ID. Pang number 2, OWA membership verification o yung e-card. Number 3, proof of relationship. Paulit-ulit po ito, mga kapatid, sapagkat yan po talaga ang hihingin sa lahat ng mga programa ng OWA, laging ito. Remember na ang pera ay sa mamamayan yan, ang pera ng OWA galing sa OFW. We believe that this is stewardship na dapat pamahalagahan nila na hindi lahat po ng COMO ay nag-abroad ay qualified. Yung kwalipikado dapat nilang paglingkuran at dapat nilang mapigyan. Proof of relationship, marriage contract, or birth certificate. Supporting documents na nagpapatunay na may emergency na dahilan kung bakit kailangan humingi ng tulong. Halimbawa sa mga supporting documents, medical records, kalimitan may sakit yan kaya humihingi ng assistance. Police report, death certificate, marriage certificate, o death certificate at iba pang dokumento depende sa kaso. So, halimbawa, namatayan ang isang pamilya, ang OFW. Namatay ang isang OFW. Noong nakaraang, I think Wednesday, I was asked to pray para sa pamilya ng OFW. Diyan sa dito sa Loyola, no? At natawagan tayo ni Director Ace Villar ng DMW NCR Director, at nakasama natin doon ang director ng Land Sea Waste, at nandun din si Secretary Hans Leo Caclac, talagang hands-on, no, para pupuntahan, makiramay. At hiniling akong manalangin sa pamilya ng OFW, at yun nga, taga Antique, isang seaman na pumanaw, na talagang hindi mo na ma-identify po ang katawan maliban yung mark ng tattoo, no? Dahil na nasunog talaga yung buong katawan. Pasensya na po sa mga nag-uumagahan. At yun po, nanalangin tayo, pinag-pray natin ang pamilya. At malaking bahagi po yung pagpunta ni Secretary habang katabi ko yung tiya katabi ni Secretary yung tiyo, yung tiyo nitong OFW yung pumanaw, napapagitnaan namin yung dalawa at napag kinikwentuhan, narinig ko naman, kasi dalawang pagitan lang naman sa amin, magkatabi kaming upuan. Sabi na, huwag kang mag-alala, ma'am, nanay, nag-iilonggo sila eh. Mukhang ilonggo to si Secretary, magaling mag-ilonggo. In-assure na makakatanggap po siya ng benepisyo, lalong-lalo ng anak at ang asawa. Titiyakin namin makapag-aaral ng kolehiyo ang kanyang anak. Kaya lang, maliliit pa po eh, parang elementarya pa lang. Pero, yun nga, yung assurance. Kaya mula sa morgue, doon pa lang sa morgue kasi naroon na kami, hanggang doon sa mismong Burulan, diyan sa Loyola, that is in the afternoon, then kinaumagahan, dadalhin na po ng antike ang labi ng OFW. Ganun. Ang mga requirements na tiyak ay kukumply din yun, kahit sabihin mong ganun ang nangyari, magkukumply din yun for documentation. Remember, sila rin po ay kailangan mag-report sa Commission on yung COA, di ba? Para sa mga submission ng reports, submission ng resibo, kasi i-audit din kasi sila eh. Di ba? Kaya kailangan po 'yon. Kailangan na may mga dokumento. Ayan. Okay? So kalimitan kapag namatayan, di ba? Ang kailangan yung resibo ng burial, funeral documents, official receipts or statement of account kung kinakailangan, dokumento na nagpapatunay kung sino ang qualified beneficiary, marriage contract. So lahat pong ito, mayroon kasing mga kababayan tayong humihingi ng ganitong assistance, akala nila pwedeng ikwento lang, Secretary, pwede hubang namatayan po ako, pwede hubang maka-avail, makahingi ng tulong. Hindi. Yes, sasabihin ni Secretary, yes, sige, pumunta ka doon. Sapagkat yung opisinang yon ng DMW, ang magpoproseso ng mga requirements. Kasi kung minsan, mga kapatid, kung minsan lang ha, may mga kababayan tayo, sana hindi naman marami ito. Yung bagang komo na kausap nila ang official ng DMW or even may picture sila ni Secretary Hans, akala nila yun ay approval na agad. Hindi po. Dadaan po yung papel, yung mga kailangan requirements, sapagkat kapag hindi nila kinuhana ng mga dokumento, sila naman ang madadali sa Commission on Audit. Diba? Sila po ang madadali sila sa audit ng COA at saka sa Department of Budget. Kaya, mga kabatid, ha, iwasan natin yung inisip natin palakasan, iniisip natin kumukilala, dapat malapit. Hindi po. Ano natin yan? Hindi ho magandang practice po yan. Kailangan legal ang mga documentation. Ha? Number 7. May tulong ba kapag apektado ng bagyo? Itong nakaraang dalawang linggo, bagyuhan, di ba? May baha at iba pang kalamidad. Di ba? Ang tanong ho ay ito. Meron ho bang assistance pag merong kalamidad? Nako, itong mga OFW Association, nag-aabang na lagi yan. Kasi lalo na yung mga affected areas. Kasi every time naman na may calamity ang OWA, tumutulong. Pero ito po, hindi ho automatic na lahat ng pamilya ng OFW na apektuhan ng bagyo ay makatatanggap ng assistance. Ang tanong ay bakit? Kasi po kailangan merong available na programa at kailangan pasok sa qualification. Halimbawa, sa Marikina, bahain, may mga apektado. May mga nag-aabil po ng calamity assistance na hindi naman binaha pero nag-aabil kasi para daw yun sa mga OFW yung may kalamidad. Diba? May kalamidad. Normally, hihingin yung picture. Titingnan kung yung lugar bang yun, apektado. Nag-declare ba? Di ba? Nag-declare ba ng, na may kalamidad? Meron bang resolution ng syudad na talagang may emergency ang nasabing lugar? At kung may emergency, kahit buong Marikina may emergency, eh yung lugar mo ba talagang binaha? Minsan pa nga, kondo ng OFW, minsan. Yung talagang karapat-dapat, mga kapatid. Yung karapat-dapat, dapat silang maka-avail. Kailangan merong available na programa, ibig sabihin, merong pondo para doon. Calamity, regular yung programa, calamity assistance. Okay, so hahanapin na naman dyan, ID mo, OWA membership, proof of residence. Diba? Kumbaga, umayos naman tayo, mga kapatid sa Panginoon, lalong-lalo na mga OFW, na alam nyo, kuminsan, ito'y saloobin ko lang, mga kapatid, no, na kuminsan, dahil sa media, dahil sa kung ano paman, ay na-overemphasize ano, na yung mga OFW na siyempre, may politika dyan, mga kapatid, no? Sabi nga nila, napapampered minsan daw yung mga OFW, pampered. Eh, sa akin tingin naman, dapat balanse, no? Na kapag nararapat, dapat bigyan. Pag di nararapat, hindi dapat bigyan. Sapagkat kailangan mamanage po ang pananalapi ng maayos ng pamahalaan. Sapagkat hindi lang yan po para sa inyo galing. Yan ay galing sa lahat ng OFW, ang mga assistance na binibigay. Lalo particular ang OWA. Ang OWA po, pera ng OFW, hindi isang OFW, kundi lahat ng OFW. Kaya meron ngang hinampo o tampo ang ating mga ibang OFW. Sabi nila, bakit ang binibigyan daw ng assistance ng pamahalaan yung mga hindi nakatapos ng kontrata? Eh samantalang ako, tinapos ko. Dapat daw meron ako. Diba? So ano ang tingin nyo? Ito hindi nakatapos, ito nakatapos. Ang binibigyan daw itong hindi nakatapos. Dahil siya daw ay nakatapos, dapat nga siyang bigyan at siya pa ay nagbayad ng OWA. At ito rin ay bayad. Ang tinutukoy dyan, mga kapatid, na karapat-dapat, imagine mo nakatapos ka ng kontrata, nakuha mo ang 24 months na salary. Itong hindi nakatapos, hindi niya nakuha, minaltrato pa siya. Ibig sabihin ng hindi nakatapos, ay nagkaroon ng problema. Diba? Ang kategory niya, distress. Kaya nga, qualified din siya sa action fund. Agarang pagkalinga sa mga OFW yung nangangailangan na may assistance ang DMW dyan, di lang OWA. Kumbaga, mga kapatid, kaya sila tinutulungan kasi hindi sila nakatapos, hindi sila sumweldo kagaya mo na nakatapos ng kontrata. O yan, itinutuwid po natin para naman, para hindi kayo sumasamaan loob, mga kapatid. Para hindi kayo sumasamaan loob na kayo nakatapos, ito hindi, pero sila ang binibigyan. Diba? So, I believe yung justice dyan, eh makikita mo. Yung justice. Okay? Siyempre, another application form, proof of certification, na mayroon ngang calamity, naapektuhan ka ng kalamidad, kung hihingi, at iba pang supporting documents. Barangay certification na kayo ay binaha. Diba? Iwasan na po natin yung mandoduktor ng papeles para lang maka-avail. Huwag hong ganon. Huwag hong ganon. Sapagat hindi po ito makakabuti sa ating bansa. Pangalawa, hindi po magiging maganda para sa inyo sapagat kailangan magsinungaling. Di ho ba? So, yung nararapat. Number 8 at panghuli. Panghuli na po tayo. Teka, babasa muna tayo ng ano ng mga nanonood sa atin. Ayan si ang sabi ni Carmi Gabasa. Good morning po Pastor Joe. Mabuhay po ang lahat ng OFW sa buong mundo. Thank you. Josie Mingala is watching. Blessed morning Pastor Joe at sa lahat ng OFW. Si Edna Tenko, blessed morning, Pastor Joe. Evelina De La Rosa, good morning po, Pastor Joe. Watching here sa La Union. Akala ko Los Angeles, La Union. Maulan po dito. Oy, ingat kayo dyan, ha, Ma'am Evelina. Telma Manjares, blessed morning, Pastor Joe. God bless po. Dito po sa amin, medyo makulimlim. Kalamba po kami, Kalamba, Laguna. Uy, ingat din mga kababayan dyan, ate, Ma'am Telma. Binabati natin ang DMW director dyan, si Director April. Nalimutan ko name ni Director, napaka jolly. Nakasama natin siya nung isang araw dun sa National Heroes Day sa DMW, at sila ay naroon, yung dalawang director ng region, I think region 4 for Asia. So Director April, Attorney April, ha? Sabi niya, Pastor, sana makapunta din kayo sa amin. Kasi sabi niya, nakakapunta po kayo sa NCR, baka naman po kailangan din namin din sa Region 4. Sabi ko, hayaan niyo, Director, sapagkat ako in Region 4 sa San Mateo Rizal, kaya dapat doon tayo nakakonect din, ano? Si Nenette Tevestan, thank you, Sir Nenette. Tevestan. Sabi niya, good morning everyone. Si Edna Lynn Cacao, good morning po sa ating lahat, especially kay Pastor Joe. Biyasong blessed day po sa ating lahat. Beck Ketalig, Sir Beck. Thank you, Sir Beck. Naka-join ka kahapon, at saka Sir Nitz. Good morning, Pastor Joe. Watching from Pasig City. Ayan, si Marie Paz Villena, blessed morning, Pastor. Sheila Ken Sek, morning, good morning po, Pastor Joe. Regular listener po ako sa programa nyo sa Hong Kong. Uy, thank you, ha. Persher College po ang anak ko. Nag-apply kami sa OWA. Teka, ha. Maganda ito. Anak ko, nag-apply kami scholarship sa OWA. Pinaghandaan namin, i-gather ang lahat ng requirements at nasubmit lahat na hininingi online. Kaso, di reply. Naku. Kasi kaso di reply, wala kami natanggap from OWA. 14 years na po akong OFW member. Keso di naka-avail ng assistance ang government, no? Kaso di naka-avail yan. Awa ng Diyos, 4th year ng anak ko ngayon, nursing private university. Halos sa tuition po ang ibang gastusin sa school, napunta lang sa sahod, walang ipon. Nako eh. Bakit kaya? Ba't hindi kaya na-avail, ma'am, ano, ha? Ma'am, sino ito? Si ma'am Sheila. Si Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Joe. Blessed Wednesday. Kaagapay listening po sa AM Radio. Everyday, thanks. Ayan, si Pastor Chris Lusande, si Bishop Chris. Blessed morning, Pastor Joe, watching from Silangan. Siyempre, kapitbahay. San Mateo Rizal. Pastor Guntinya, Sir Nani, good morning po sa iyo, Bishop Joe. Pastor Joe po, okay na. God bless po pa, God bless po sa lahat. Epipanyo Salvador, good morning, share na po. Ayan, si Angelino Buscas, good morning po, Nong. Abay, mukhang inaanak ko ito. Ay, hindi, baka nag-for good pa. Nong nag, yun, hindi pala Ninong, kala ko Ninong eh. Nong nag-for good po, ako last sa Bahrain, last 2020. Bukaw because pandemic, nag-apply po ako ng assistance sa OWA. Kalamba, naka-avail po, pang-negosyo program. Ayan, ang galing. Ask ko lang po, tama ba na hinihingan ka ng collateral? Hindi ko alam kung naka-avail, na makaka-avail ito o naka-avail siya. Normally po, yan po yung mga inayos ng OWA na yung collateral, kasi pag OFW, wala kang pang collateral normally. Ano? Ang gawin po ninyo, itry nyo po sa ibang government agency. Kung OWA, halimbawa, kasi baka malaki ang amount na hinihingi sa'yo o may hinihingi mo, inuutang mo. Kasi yung 300,000, walang collateral. Eh. Pero kapag mas mataas, may collateral. Pero sa Department of Agriculture, DOST, meron po silang walang collateral. Basta ipakita nyo lang po na kayo'y OFW, umuwi kayo ng ganitong taon, mayroon po sila. May scholarship, mayroon pang negosyo, ang DOST, ang DT, ang ano pa ba? DOST at saka ang Department of Agriculture. May isa pang naalala ko, hindi ko lang ano ngayon. Pero meron po, i-check nyo lang po sa mga website ng mga nasabing ahensya. Ang aking may bahay nanonood din, Banji Biasong, si Arenas, Arehas, Areciel. Blessed morning, tanong lang po. 13 years po akong OFW at active OFW. OWA member 1 year na po akong umuwi sa Pinas. Nag-resign po ako for good. Wala po akong na-avail sa OWA benefits. Gusto ko pong ipa-assess kung ano po ang reintegration assistance na qualified akong makuha. Meron yan. Kung i-check mo ha, kung active pa yung OWA membership mo, kung active pa at sir, tawag ka nga sa akin ha. Tawag ka nga sa akin para specific yung aking advice sa'yo. Kung hindi pa tapos ang OWA mo, abay baka may makuha pang iba. Tingnan natin, lalo na kung distress worker ka, hindi ka nakatapos, eh may dahilan siyempre yan. Almost 1 year na po akong naka-uwi. Okay. So, hindi mo nabanggit kung active pa ang OWA membership mo. Anyway, tawag ka sa akin, sir. Kung okay lang, tawag ka sa akin, Jose Biasong, yung akin pong account. Yung nandyan mismo sa Zoom. Okay. Sabi pa rito ni Angelino Buscas, dugtong lang po. 100K lang po ata yung gusto kong i-avail, pero walang nangyari. Nakakadismaya. Sayang pagod. Eh, nako, nakikiano ako sa iyo, simpatya, Angelino. Anong region ka ba, Angelino? Baka matulungan, ma-assist ka namin at ma-endorse. Kailangan lang na kung magninegosyo, siyempre makapag magpe-prepare ka ng mga requirements at siyempre maganda kung active OWA member. Pero kung hindi, qualified din naman sila kahit hindi active OWA member. At minsan may negosyong kailangan collateral. May mga wala namang collateral. Yan ang hindi pa rin natin na che-check ngayon sa land bank. Kasi ang land bank talaga ang kapartner ng DMW. Pero parang kakaunti ang nangyaring pag-release dyan ng livelihood. Kasi ang hirap ng mga requirements. Alam nyo naman ang banko. Ano? So with that mga kababayan, nawa po ay nakatulong ang mga impormasyong ito. Kung meron pa kong mga pagbabagong impormasyon dyan, syempre better to consult OWA mismo. Ano, tayo po hindi OWA, tayo po advocate ng OFW, tayo syempre hindi naman po lahat ng kaalaman nasa atin. Kaya better pa rin na mag-research at maghanap ng at magtanong ang pinaka-safe, magtanong sa tamang government agency. Mga kababayan, wala na po tayong time. Ang ating oras na po ay 9:25. Kailangan natin magpaalam sa pamagitan ng maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa mga tanyalakay na po ay nakatulong sa aming mga kababayan, lalo na sa kanilang mga pangailangan. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Mga kababayan, nagpapaalam pansamantala na po ang inyong lingkod. Ito po si Pastor Joe Biasong kasama ng aking mga kasamahan, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless us all!
4: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Mayong aga mga kauturan, mayong aga Schools Division of Bacolod City kag sa bugos nga Department of Education Negros Island Region. Sa tanan nga mga kauturan naton nga nagaupod sa aton sa sini nga aga, yari na naman kita sa isa ka edisyon sang inyo paborito nga programa sa kahanginan. Kada Miyerkules nga adlaw, mangin kaupod ninyo si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Insoli Senior National High School. Ini ang kadampig mo. Mayong aga sa tanan gid naton nga mga upod sa Department of Education ang aton gid nga paga hatag sing katahuran sa aton nga mga kaupod nga mga manunudlo sa Schools Division of Bacolod City nga ginapangunahan sang aton Schools Division Superintendent Dr. Dennis Develos kag syempre sang aton man nga Assistant Schools Division Superintendent Sir Randolph Aliman. Kag sa tanan nga mga nagapamuno sang aton tagsa-tagsa ka departamento sang Schools Division Office of Bacolod City mayong aga sa inyo tanan. Kag sa aton mga kauturan nga yara sila tagsa-tagsa ka mga eskwelahan mayong aga gid sa inyo tanan, ilabi na sa akon dira nga eskwelahan ang Teofilo Insoli Senior National High School nga ginapangunahan ni Dr. Anna J. Bacolod. Kag syempre ara dira ang aton nga head teacher Ma'am Carla Ong kag sa tanan nga mga teachers nga sako subong sa pag check sang mga papel kay natapos na ang aton term 1 examination kahapon nga adlaw kag subong mga kauturan ari na kita sa end of term block no kag ang aton mga teachers subong ang masako gid nga nagahimo sang ilang mga grado. May mga aral program kita ang mga bata ara sa mga eskulahan naton may ara silang aral program no aral reading aral math no ato dito subong ang aton nga mga kabataan kag ang mga ano pa mga activities mga innovation mga intervention nga igahatag sa mga kabataan sa sini nga adlaw kag sa bilog nga semana no nga nabilin sa aton nga paghatag sang klase sa mga kabataan mayong aga gid sa inyo nga tanan. Updin ninyo ako sa sulod sang 30 minutos nga pagpalayag sang mga programa kag mga updates sa Department of Education kag subong man sa ano mga updates naton kag mga balita natuhoy sa mga aton ano sa Department of Education. Ginapasalamatan gid naton ang Negros Occidental Garden Club no unahon naton danay ang NOGC nga nag-donate sa aton sang mga seeds no nag-hatag sila sang seeds sa aton gulayan sa paaralan dira sa Teofilo Insoli Senior National High School nga ginapangunahan ni Sir Napaw no ang aton dira presidente sang Negros Occidental Garden Club kaga syempre buwas nga adlaw mga kauturan ginahanda kita kag ginapahibalo kita sang aton nga activity tomorrow. This is the National Simultaneous School Safety Drill nga pagahiwaton buwas nga adlaw kaga ini pagpanghanda man sa aton nga mga kabataan in kaso nga may matabo nga mga emerhensya sa aton tagsa-tagsa ka mga eskulahan. Ano bala ang response sa aton nga mga manunudlo, sa aton mga personnel sa sulod sang classroom kag sa sulod sang eskulahan kag subong man sang aton nga mga estudyante. Buwas nga adlaw pagpatigayunon ining ginatawag naton nga National Simultaneous Safety Drill and may ara gid pagwa nga implementation guidelines for its conduct no may gid pagwa ang Department of Education sang advisory kag ini patigayunon sa buwas nga adlaw September 3, 2026. Originally ginset ang ini nga drill sang August 25, 2026 galing lang tungod sa mga sirkumstansya nga natabo ilabi na ang aton bala ano ang aton nga mga eskulahan sa Luzon no kay grabe ang inulan wala labot nga ginulan ti binaha pa so gin pa kamaayo sa Department of Education
nga iga reschedule ini kag ini ang matabo buwas nga adlaw September 3, 2026 alas 9 sang aga. Gani gina pahibalo ang bugos nga komunidad, no? Ang bilog nga mga empleyado sa Department of Education, mga pamuno sa kada departamento, tanan nga mga pamuno sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, kag ang aton nga mga community, the families, no? Ang tagsa-tagsa nga yara sila community nga ginapahibalo kamo nga magapatigayon ang Department of Education sang National Simultaneous Safety Drill and amuna tomorrow ti buwas, no, ginapahibalo ang aton nga mga ginikanan kag mga kauturan nagpagwa kita sang aton sini ano ni gani ng parents permit nga ginhatag naton sa mga kabataan kung i-allow sila sa ilang mga parents, no, nga mag-upod sa sining drill. Kag tomorrow ti amuni mabinalik ang mga kabataan sa aton patigayunon nga National Simultaneous School Safety Drill. Sa aton eskwelahan dira, no, sa Teofilo Hinsoli Senior National High School, nagpatigayon kita sa mga coordination meetings, coordination with the barangay, coordination with the police force sa Bacolod City Police Office, Police Station 7, nga ginapamunuan sa aton nga ng police commander, police captain J.R. Reyes sa Police Station 7. Kaina lang sang aga, kumakita ninyo sa aton dira nga screen ang mga panghanda sa aton eskwelahan, nakipag meeting kita sa aton nga mga stakeholders, ang aton nga kapitan dira sa Barangay Vista Alegre, Kapitan Lindy De Leon, no? Siya gid ang nagpanguna, naghatag sang orientation, ano ang paghimuon, ano ang himuon sang barangay, anong himuon sang eskwelahan in kaso nga may matabo nga mga emerhensya. Kasubong sini, anong himuon ni barangay, anong himuon ni pulis, nga well coordinated ang tanan. So ang aton nga kapulisan naghatag sang orientation sa aton nga mga manunudlo dira sa Vista Alegre, kaga ilagin patpat ang mga guidelines, ano ang mga dapat himuon, ano mga dapat hindi himuon, ano ang mga dapat tandaan. Nagpanguna sini ang aton Bacolod City Police Office kaupod sa aton barangay, Kaplindi De Leon, no? Kagagin suportahan sang aton man mga manunudlo, kay tungod ang aton mga manunudlo amo ini ang magapanguna man sa sulod sang kwarto in kaso nga may matabo nga mga emerhensya samtang nagahulat kita sang response halin sa pulis, ano ang paghimuon ni Ma'am kag ni Sir, ano ang paghimuon sang aton nga mga kabataan, no? Kag bilang isa ka komunidad, obligasyon naton initanan, nagapati gid ko daya. Obligasyon naton nga pasiguraduhon ang katawhay, ang safety sang tagsa-tagsa, ilabi na ang safety sang aton nga mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. So bag-o ang ini nga drill ginpreparahan naton, nakipag dialogo kita sa pulis, anong mga dapat imuon, kagina lang sang aga bago kita nagpakadto diri, nagkari kita diri sa station. Nag-meet naman kita sa enforcers, barangay Tanods, kay mag-ano sila, mag-hatag man sila sa ila serbisyo buwas nga adlaw. Kaga ti ginaagdaman ang tanan sa pagsuporta sini kay aton ini ginahimo para sa pagpanghanda naton. Anong mga dapat naton himuon? Hindi lamang ang paghimuon sa eskwelahan, kundi anong himuon naton bilang community, no? Bilang isa ka Kristiyano nga katilingban, bilang isa ka komunidad nga nagahiusa, nagaupdanay, kagilabi nagid nagahangpanay kag nagapalanggaanay. So obligasyon ini sang tanan gani aton gin ang ano man ginhatagan man sang igtalupangod ang ini nga activity. Ang aton mga kabataan, mga kauturan, ang sa guidelines, no, sang aton diri, a summary of school safety drill stages and objectives, ang school readiness and risk assessment aton na nahimo wherein we determine
whether the school is fully prepared and equipped to safely execute active threat responses by evaluating operational readiness, no? Naglantaw kita, nagimo kita contingency plan, ang learner preparation, consent and safeguarding amuni siyang stage 1. Nag-establish kita foundational safety protocols and learner protection safeguards prior to drill execution. Sang Sabadong adlaw, I think nag-meeting pagid kami ya via Zoom, no? Kag Google Meet, nag-meet kami nga mga faculty upod sang aton nga principal para istoryahan pagid kung ano pagid ang himuon, ano ang mga dapat tandaan sang aton mga teachers. Kag digto ginhatagan naton sang abiso ang aton mga teachers nga ma-produce sang anon sini sang consent para sa mga kabataan kung pasugtan sila sang ilang mga kinikanan. And then we proceed to stage 2, amo ining classroom discussion and protective action walkthrough wherein nagpatigayon kita kag in-ensure naton that learners, no, understand why safety drills are necessary.

Diraya masulod si intruder, no? Tapos mabel, and then execute sa mga kabataan amuning paghapa nila, pagpanago sa sulod sang kwarto, ang pagtapon sang ano ganini sang puwertahan, no? Ginapanugyan naton ini sa mga kabataan agud mangin aware sila sang mga bagay nga pwede nila himuon in case of any kind of emergency. Tapos we execute or we will execute standardized active threat response protocols outlined in the school contingency plan wherein ginhimo man naton, comprising three distinct operational phases. Phase 1, the drill initiation and alarm, involves sounding a non-fire, non-earthquake signal, alarm and testing, emergency dispatch communication, no, ang pagtawag naton sa aton nga mga kapulisan, mga responders naton, ang aton nga EMS, Emergency Management Service, no, kaginagin, ano man naton sila, ginisorya man naton sila, nagkipag-kinunanon kita sa ila, kung anong aton pwede mahimo, anong pwede naton maplano. Kay kabalukid kita yung mga kuturing kagapati kita nga sa success ang isa ka activity, ang plano kinanglan gid naton, no? Pagkatapos ini, ang recovery, reunification, and psychosocial support. Ang mga kabataan naton, pagtapos na sang drill, ma-terminate na ang drill, magakadto sa pinaka-safe nga lugar. Ang amon dira sa Teofilo Insoli Senior National High School, ato nakita nga ang gymnasium naton amo ang pinaka ano gid ang pinaka valid kag ang pinaka safe nga lugar nga pag butangan sang aton mga kabataan kag diri naton pag hulaton ang aton nga mga kinikanan sa oras nga kwaon na nila ang ilang mga kabataan kung may mga amugid ni nga mga scenario nga matabo. After action review and improvement, gina-require kita, no, to conduct a comprehensive post-drill evaluation and hot wash debriefing session with the incident management team, school staff, and external evaluators. Ang eton PNP, mo ang mag-tindog nga evaluators sa buwas nga adlaw nga drill, no? We will analyze operational performance metrics, assess emergency communication workflows, address identified safety and procedural gaps, and gather feedback on learner and staff emotional well-being to continuously refine and update the localized school contingency plan. Ginpakamayo sang Department of Education nga may ara kita sang consent nga ipanghatag sa aton nga mga kabataan. Mas maayo gid nga halin sa mga ginikanan ang desisyon nga paintraho nilang ilang mga kabataan sa sining drill. Kay given nga may mga estudyante, kita bala Sir Bonard, Sir Kobe, nga makabati lang gamay nga lagpok, gamay nga tingog, gamay nga ano dira, gakakibot. So ginapamaayo naton nga kung may mga muna nga mga ano bala nga mga ginabatsyaga nga ton mga kabataan, hindi na lang siguro pagpaatinon sang drill, no? Pero gin remind gid kita sang Department of Education nga ang pag-conduct sang drill dapat nagakaigo sa guidelines sang Department of Education, DRRM kag sa Philippine National Police. Mga amo ining mga bagay bala nga dapat naton likawan kag dapat naton tandaan kag siyempre nagapangayo gid kita sang pasalamat sa aton nga Department of Education. Ikaduwa ang aton dira barangay nga ginapamunuan sa tanan nga mga barangay nga sakop sang nga may mga eskwelahan kita bala nga sakop. Di, salamat gid sa inyo man nga wala untat nga pagsuporta sa sini nga mga kausa sang Department of Education. Dira sa barangay kun ano ang i-request sang eskwelahan ara dayon. Ilabi na basta safety sa mga kabataan, safety sa community, safety sa tanan. Ang pagbinuligay, ara gidayon. Ang aton nga Bacolod City Police Office Station 7, no? Makon mo sa Vista Alegre alone, may anom ka eskwelahan, tatlo ka elementary,

high school, pero ang tondira nga mga opisyales wala gid nagakataka sa paghatag man sang ilang nga obligasyon kag sabat sa aton nga mga panawagan. Ginapaiway man ang mga bagay nga pagahimuon sa aton pag-conduct sang drill. Gina-remind man ang aton nga mga estudyante nga mangin seryoso during sang drill. Kay ti importante ini nga mga bagay kaga kinanglan aton sang inyo sang inyo man nga seryoso nga pag-upod kag pag-suporta sa sining activities. Ang aton dira nga principal, Ma'am Ana Bacolod, salamat man kay ang salig sang aton nga school principal sa aton nga sarang nga mahimo. Siyempre, kaupod sang aton nga DRRM coordinator Sir Mark Anthony V. Tumakin nga bugal sang banwa sang La Castellana, umakon mo na si Sir taga La Castellana ni tapos ang suporta man ni DRRM coordinator kag sang tanan nga mga advisors, no? Salamat gid sa inyo nga pag-upod. Gani liwat gina gina-inform ang public nga magapatigayon sang nationwide simultaneous safety school safety drill ang aton nga Department of Education kag ang aton nga contingency plan na establish safe lockdown or concealment and evaluation areas identified wherein nahimo na naton ang PNP LGU health and emergency contacts na establish man naton. May mga cellphone numbers kita sang aton mga EMS tanod kag even ang aton nga barangay kapitan. May mga na-establish kita nga contacts nga in case sa maamusini nga mga scenario, mahapos lang tawagan ang aton nga mga responders, no? Ang teachers naton and staff are well-oriented sang matabo, no? Even our students are well-oriented. Pabalo sila. Aton mga ginikanan, ginpabaluman, they were notified by our respective advisors, our teachers, no? Psychological first aid or psychosocial referral arrangements identified, no? Amo ina nga ara ang presensya karon sang aton nga EMS, no? Nang ang aton nga mga ambulance ato man digto buwas kag ang oo, may patigayo noon kami nga dagani nga intramurals dira sa eskwelahan ti ara mada ang EMS karon maga supervise man kag magalantaw sang safety sang aton mga kabataan while having their tournament, their sports, no? Accommodations identified for learners with disabilities or special needs. Recent traumatic incidents or other local circumstances assessed. Muning mga natabo sa Tacloban, Ateneo de Zamboanga, no? Ang provision of age, appropriate classroom discussions, identify learners or personnel who may require accommodation or additional support, no? The school shall identify available trained personnel and establish referral arrangement with the SDO, LGU, health facilities and medical societies. So, amuning mga ginhimo naton kag pagkatapos sang aton nga drill, may pitagayunon man nga evaluation, paghinun-anon kung anong pwede i-improve, anong mga dapat pagidimuon kaga dra matabo buwas. So the public is nang gini-inform naton ang public, no, especially dra sa Visayas Alegre sakop sang mabatian sang aton pagwaragwag nga may patigayunon nga nationwide simultaneous school safety drill and Department of Education kay base bala may magwangwang dra buwas nga mga police car, may mga ambulance, may amuna nga mga scenario ba nga matabo. So para aware ka mo ay may ara gali nga simultaneous nationwide simultaneous school safety
drill ang Department of Education. So amo nang ano, may mga scenario nga paghimuon kag ang step by step nga process nga himuon i-conduct man tomorrow. Amo ni ang ano, ang siguro ang maka-discuss gid sini nga maayo ang aton nga personnel. May mga ano man kita diri, may mga programa kita diri sa DYVS sa kadampig mo nga ang aton mga ano, ang aton mga kapulisan. So ginapatpat maniling nila ang kun sa aton niya sa earthquake may ara kita duck cover and hold. Sa amo sini nga mga insidente may ara kita run, hide, evacuate, no? Amo ining gina ano naton, gina specify sang aton nga PNP. So sila ini ang may ano gid, may sarang gid nga maga discuss sini sa aton mga kauturan. So was no liwat patigayunon ining national or nationwide simultaneous school safety drill. So na-inform na kamo, salamat gid sa DYVS no, 1233 Radio DYVS through this platform. Na-inform kamo nga may imo sina nga matabo nga drill was ti basibla wala kaya na inform tapos nag ginambalan ka to nga uy may amuni nga natabo to sa eskwelahan tapos naglagan ka to ya kay ti abi mo tuod-tuod drill lang ina no, drill lang ang patigayunon was kag syempre salamat sa Department of Education Kaplindi de Leon, salamat gid sa imong suporta was ara siya sa eskwelahan. Lantawon niya kung ano ang dalagan sang drill was, anong suporta nga pwede pamahatag sang barangay, sang LGU, sang PNP, kag sang tanan nga stakeholders sang eskwelahan. Ang aton gid pag ano ha, pag liwat, pag pangayo sang katahuran, kag gina-shout out ginaton ang mga tao dira sa Department of Education Schools Division Office, Ma'am Lila Aro. Ma'am JV, salamat gid. Sir RJ Paglumutan kag sa tanan nga dira sa ano sa SDO Bacolod, good morning. Kag syempre sa aton dira sa eskwelahan, pagkatapos ini mabalik kita sa eskwelahan kay may ara pa kita mga obligasyon dito, may intramurals sa mga kabataan, mga ginikanan nga magasaksi karon sa intramurals. Alauna ang aton nga opening, hindi gid kamo magkabalaka kay may standby nga medical service ang aton barangay karon, no? In kaso nga may ma ano dira, may mga emerhensya nga matabo, may standby kita nga mga medic nga ginapangunahan sang aton Barangay Visa Alegre EMS. Bacolod City Police Office Station 7 nga ginapamunuan ni Sir JR Reyes. Salamat gid sir sang imo nga pag hatag gid sang talupangod sa needs sang aton nga eskwelahan. Hindi ko ni sila pagkalimtan ngayon, shout out daw ano sa opisina kay Basic, magsungod sila, hindi nila pagimuo namon sweldo Sir Kobe. Number one si Ma'am Rose Jean Ascura kag si Sir Whitson Mahilom, no? Salamat gid sa mga tawo nga nagaupod sa aton. So was preparado kita nga mag undergo sang sininga drill tomorrow, no? Ginapangamuyo gid naton, no? Sa balaan nga pangalan sang aton Ginoo, no? Kabay mangin successful ang ini nga drill. Ginahimo naton ini para sa safety sa aton kabataan, sa aton nga community and even the personnel naton kag sa tanan nga mga naga buo sang aton nga Department of Education kag eskwelahan. Even our PTA tomorrow is present and our School Governance Council, no? Ara sila. So si Ma'am Rosalie ara ginabuhas, si Madam RC Maming ara man tomorrow for our drill nan. So kabay pa kamang successful ini kaga tiway nakita tiempo do kadasig lang sang aton nga tiempo duy-dugay way na ta oras, no? Mabalik kita dito sa eskwelahan. Advisory lang, gina-traffic na subong pasulod sa Visa Alegre kay gina-ubra ang aton dira nga alagyan. So, gamay nga pasensya. Wala na kita oras, mga kauturan, sa aton nga programa sa sining adlaw. Sining
isa ka edisyon naman sa inyong programa sa Kahanginan ang Kadampig Mo. Sa ngalan sa Department of Education, Schools Division Office of Bacolod City, sa pagpamuno ni Sir Dennis Develos, ang aton Schools Division Superintendent, kag siyempre man sa aton nga Department of Education, ini si Sir Roland ulitan, kita ay kita liwat next week sa another episode sang Kadampig Mo. Thank you and may God bless us all.

0: Ang ngalan nga ba kolon naghalin sa Buklod? Nga nagakahulugan nga bang lead? Nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod, 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, kag greenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodyat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real. Here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 9:03 at ang time diri sa DYVS. Abian, good morning. Welcome, kids, sa Real Time with Leia. Live na live diri sa aton nga studio, ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kamusta ikaw, abian, sa sining nga adlaw? Bag-o naman nga kay ginan ni maka-update na kita diri sa aton nga program. Welcome, kid. This is your friend Leia for Real Time. Salamat, kid, sa mga nagatutok sa ilang mga radyo sa 12:33 AM band or sa Facebook at facebook.com/1233DYVS. Salamat, kid, kay Nonoy Olitan, subong man kay Ma'am Nemia Bendan, kay Sir Edmond Garcia, subong man sa kay ng Alice Melendez, kay Ralson Aragon, Tita Suzette Posadas. Good morning, kid, sa inyo. Kag salamat man kita Perla, Tito Nestor Montalvo. Good morning, kita Virgie Salgado, maing aga. Kay Nay Mercedes or RV Nanit, tira sa Gimaras. Maayong aga, maing adlaw sa inyo, mga taga Iloilo, nga mga abyanaton. Kamusta, kamodera? No, kabay pang, you're doing well. Kag padayo ng gid, no, sa pagtrabaho, pag-enjoy sa trabaho. Si Ma'am Feli Bedona Falco, good morning, God bless DYVS, Ma'am Leia, watching here at Rojas City, Ma'am Feli Falco, mga binaton dira sa Rojas, sa may Capiz, no, Ma'am Feli, good morning sa inyo, salamat gid sa inyo pag-tune in. Speaking sang Capiz, no, nami ang mga seafood dira, no. Kamusta ka mo dira, Ma'am Feli? Salamat gid kay bye pa. Damo pag ginmamati dira, Ma'am Feli, mga upod mo da sa Ulubrahan or ayhan sa imong balay. Kabay pa nga or mga tupad balay ni mo dira no mamati diri sila sa aton nga programa subong adlaw. September 2 na kita subong abyan. Kag happy birthday gid sa imo nga nagahiwat sa imo kaadlawan, especially sa akon nga beloved brother, no, nga si Nonoy. Happy birthday gid sa imo. Kagsubong man si Pastor Rodrigo Niere, happy birthday, Pastor. Kag sa tanan nga nag-celebrate subong, hasta pa ini alas 11 ang aton programa, ihingagaw mo lang padala diri imo mga greetings. Abyan, kag sa mga abyan naton sa Bantayan Island, Cebu, maing buntag, maayong nga pagpaminaw. Mga abyan naton dira sa may Gigantes Island, maayong adlaw sa inyo. Kag subong man kinatamyaw gid naton, maayong aga kay Nay Ninita Guadalquiver, kay Ma'am Ninet Pisaga, kabay pa nga tagaan pagigkamusong dugang ako sog kag pag-ayo sang Ginoo, mga abyan, no? Si Ma'am Leia Solinap, i-include man naton sa gyapon sa aton pangamuhi abyan for healing, si Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, si Lucas Timbal sa iyang heart problem, no, please pray gid for healing. Kag subong man si JP Castor dira sa Iloilo, please pray gid for healing kay JP sa iyang lung cancer. Subong man abyan, sini nga September masako ugi kita kay mag-celebrate kita sa aton 56th anniversary diri sa DYVS. So please pray for us nga tagaan pagigisang Ginoo sang guidance, wisdom and provision sa mga activities naton abyan sa second and last week, no, sang September. So pangamuyo igi kami diri abyan, kag subong man stay tuned lang for updates, no, kay may ara agad kita invitation sa imo. Kag subong man ang IDMC or Intentional Discipleship Making Conference September 25 to 26 SMX Convention Center Bacolod City. For registration, please visit lang sa IDMC Bacolod nga Facebook page or sa website idmcbacolod.com. Subong man, ginatamyo ako si Miss Chona Aldea ng Mary Alarcon. Good morning, ginatamyo ako man. Maing aga si ng Sol Piamonte. Kamusta ka ng Sol? Mga abyan na tandira sa Negros Oriental. Good morning or maayong buntag sa inyo dira sa Sikihor. I hope makadabot na itong signal dira or sa online. Kagabyan, ginaagda ikaw every Monday sa Lift or Life Improvement for Teens nga program with Leia Bargazo, 5 PM. Kag subong man, ang The Word with Pinuas, magasugod na sa sininga Domingo, 15 minutes ni Sabian every Sunday, 7:30 in the morning with Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church. Kung gusto niyo mag-improve, no, ang inyong sounds dira, no, sa inyong simbahan, abyan, mayara sang church audio and live worship sound training or pwede ka mo makapabulig abyan, no? sa aton nga abyan nga si Pastor Dan Acar. I-contact nyo na siya sa iyang Facebook page. Abyan. And natami ako mandira Pastor Pert Alparaki sa Iloilo, Pastor Nemesio Tahala, Tita Ninfa, good morning. Tanan nga mga listeners sa aton dira sa Miag-aw, Gimbal, Tigbawan, San Joaquin, sa Uton, maing adlaw sa inyo kag subong man dira sa may Leganes, Zara, Iloilo, maing aga Barotac, Nueva Barotac, Pio, Leon, Dingle, no, Concepcion. Maing adlaw dira sa inyo sa Pasig City. Good morning gid sa inyo mga taga Iloilo nga mga abyanaton. Salamat gid no kag ano basta Ilunggo ya ano ginaiya no nang simple kag ano ba nila malambing sa ano kuno no sa mag ano kuno mag istorya bala ang Ilunggo mo gina no nang malambing. Dala na kita dira no diri sa Negros no? So maayong adlaw gid bilog nga Western Visayas kag bilog nga Negros Island Region subong man Luzon Visayas Mindanao kag bilog nga kalibutan sa facebook.com/1233dybsrphillips si Balios. Maayong gabi dira sa imo sir si Tita Grace Sabo sa New Jersey USA. Now Jenny Belote, good evening man sa imo sa USA si Sir Jeffrey Gonzalez na tamiyo manaton, Jigs Lunor, salamat gid. Also mga taga Japan nga mga abyanaton sa Dubai, subong man dira sa Malaysia, Indonesia nga mga abyanaton, mga missionaries naton, please include sila sa prayer abyano for resilience, subong man strength no kag endurance gid abyan sa pag atubang sa mga responsibility kag mga homesickness. Natamiyaw ko man ang mga binaton ng mga seamen. Hello sa inyo, halong man kamudira. Sa diin man kamo nga bahin sa kalibutan, si Toto Jaffet Medjavilla, Artrayan Hentelizo, Nong Matovida. Please pray gid no sa mga seamen naton. Ginatamiyaw ko man si Ma'am Josephine Quinosa, Ma'am Lucita Alegrado, si Sir Roldan Tibaba. Good morning Sir Roldan Tibaba. Sir Roberto Bayoneta, si Gary Montaño, sang Don Salvador Benedicto Montaño family, Pastor Joel Acosta, dira sa Don Salvador. Maing aga gid sa inyo, Ma'am Rosalinda Tadena, Tita Nelly Gonzalez sa Valladolid. Please include naton sa prayer sa Gapon. Si Pastor Harry Sorry Abyan, salamat gid no, matamat na ga-recover na si Pastor Harry Sorry. Salamat gid sa tanan nga nagpangamuyo ng suporta. Sa kay Pastor Harry Sorry kagina, pasalamatan manaton maing aga gid no sa kay Tita Belente Tushan Magallanes dira sa may La Carlota sa Kubay ng layan ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, Ma Michelle Sir Early Derla, Sir Mike, Tita Emmy Fulhensio, maayong aga si maing aga man no sa mga abya naton no sa Bacolod Evangelical Church. Si Ma Mercy, Sir Anas Mambua, Ma Maynong Toto Madamba, Nong Edgar naman ng Claire Lacson, salamat gid. Also si ng Rosalinda Tadena, good morning sa imo Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikyan, dira sa Ginturilan, maing aga gid mga Navarro family dira, no? Salamat sa inyo pagpamati. Also si Cheryl Tovida, Charon Magallanes, maing aga man kay Nong Ray Magallanes ng Grace ng Josel Olivares. Hello man kay Pastor John and BBJM Ma'am Ellen Magallanes na Ninfa Escaner. Sinong Fernando ng Ami Mananap dira sa Valladolid, ginatamiyaw man nato maing aga gid sa inyo Tita Helen Manlabe. Good morning. Kagabyan damo kita sa nabatian subong kagina sa oras sa Pilipinas kay Pastor Jigs no ang air quality subong no gina remind kita nga maghalong sa air quality subong. Hindi lang sa Iloilo but sa aton mandiri abyan. Praying gid no nga mapahaganhagan ang haze nga ginatawag. So transboundary haze amo na siya nga aton nga pagistoryahan sa sining nga aga abyan. So sit back and relax sa gihapon abyan mag balon kita sa aton nga payong kun mag gulpila mag-ulan no or mag-init. Man subong, medyo init or init ang panahon diri subong sa Bacolod abyan. Kag sa may mga transaksyon dira, balo na kamo sa inyo tubig, kag halong gid sa inyo nga pagbiyahe mga abyan naton nga mga taxi driver, good morning gid sa inyo. kag sa mga public utility vehicle. Please pray man sa aton nga mga driver nga mahimun-an ang adlaw-adlaw nila nga kita abyan sa ilang pagbiyahe, knowing nga taas sa gyapon ang presyo sa gasolina, Partner Bonard, no? So, mangin mainalamon kita sa pag-budget sa aton nga sweldo sa mga nanay nga nagapamati dira, no? Magpananom kita sa mga utan sa aton mga balay, bisan pot gardening lang, parang may ano man kita, may kuwaan kita sang utan, no? Kay para nga makatipid man kita abyan. So kinanglan ano kita anay subong, no, mag-save kita abyan or mag-budget para nga hindi kita matamaan sa mga galastuhan subong. So kadamo lang kita sa mga concern even sa aton pungsod abyan sa mga problema sa baha, i-pray gin naton nga ma-address gid ina kag ang iban pa gid, no, nga mga pagtilaw, no, sa aton nga pungsod abyan, pangamuyuan naton aton nga mga lideres abyan nga mangin mainalamon sila kag at the same time may kahadlok gid sa Ginoo sa ila pagpamalakad, no, kag kita man mangin mainalamon sa pag ano nato, no, pag-share sa mga information abyan. So i-check gin naton permi ang mga gina-share naton nga information kung tuod bala or hindi, i-verify gid, no, halong kita sa mga fake news abyan or disinformation. Kag this time istoryahan naman naton ang transboundary haze, ano ini siya abyan. So tutok lang diri hasta alas 11 sa Real Time with Leia. It's now 10:15 abyan. Stay tuned, I will be right back.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page, 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Bangod sang bag-o lang nga paglupok sang bulkan Canlaon, ang volcanic smog o kon VOG ang nagaapekto sa malapit nga mga lugar. Ano ang VOG? Isa ini ka mixture sang sulfur dioxide gas o kon asupre kag iban pa nga mga pollutants o kon higko sa hangin. Pwede ini makatuga sang health risks, ilabi na sa sensitibo nga mga individual. Unahon naton ang aton ikaayong lawas kag proteksyon sa sini nga panahon. Diyari ang tips para maproteksyonan ang imo kaugalingon sa volcanic smog. Una, magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga bintana kag pertahan para mabuhinan ang exposure. Ikaduwa, magsuksok sang N95 mask kung hindi malikawan ang pagwa sa balay. Ikatatlo, mag-inom sang madamo nga tubig para mabuligan ang imulawas nga mapagwa ang toxins kag iritasyon sang tutunlan. Katapusan, magpangayo sang bulig medical kung naga-eksperyensya ikaw sang kabudlayan sa paginhawa kag sige-sige nga pag-ubo o kun palanghugot sang dughan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Infection Prevention and Control Unit kag sang 1233 DYVS.
1: Real Talk. 18 real minutes past of then you're listening sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw Abiano sa sining nga adlaw sang Miyerkules tunga-tunga nakita sa aton nga work week. And laban sa aton subong may mga prayer meeting. So kadto kita sa mga prayer meeting naton abyan. Wednesday ang iba naman niya Saturday or Sunday or other days no. Wala man na pili actually ang pagpangamuyo abyan no. So gina-encourage gyud kita sa Ginoo to pray every day no and pray without ceasing no bisan wala pa ginasabat sa Ginoo imo prayer abyan sa gihapon magpadayon kita sa pagpangamuyo until no nga sabton sa Ginoo nga aton nga prayer kag nami ansang sining nang i-share ko subong balas sa imo abyan before kita magproceed sa aton topic. Whoever loves instruction and discipline loves knowledge, but he who hates reproof and correction is a fool abyan. Proverbs 12:1. Now, you can sit under the word for 20 years or more and claim spiritual maturity. Kaya maturity bala abyan is not measured by how long you've listened but by how much you've obeyed. No? Ang obedience abyan is the difference. Teachable means you can take rebuke, you can listen to counsel, you can say I was wrong. Unteachable means you defend, you deflect, you dismiss. This is not a learning problem abyan. Kun mag-amo kita sining aton nga attitude no, being unteachable. So that is not a learning problem, that's a pride problem. And God resists the proud but gives grace to the humble. So abyan sa gyapon, we are challenged to stay humble, especially as we share God's word and love. So stay faithful and fruitful abyan till Christ returns. Kagina encourage ikaw nga mag-share diri sa imo mga shout out dira subong, imo mga prayer requests diri sa DYVS 1233. Salamat gid kay nang Maricel Toledo sa Valladolid no. Dira sa Tabaw si Sir Ronnie Albore. Hello sa imo sir. Dira sa Miag-aw. Salamat gid sa inyong pagpamati and i-share mo abyan no, sa imo mga pamilya na no, kakilala mga abyan ng aton nga Facebook page kag makapamati diri sila sa DYVS Transboundary Haze abyan subong ano ni siya no nagalapta no nagalapta ini siya halin sa Indonesia kag nakadabot na ni siya even actually sa may Iloilo so no sa ano no sa may environmental authorities naton ginkumpirma ini may ara na ini subong sa Miag-aw no mga listeners naton dira sa Miag-aw may aga sa inyo kag nagtulod man ini sa University of the Philippines Visayas campus nga mag-enforce some precautionary mask measures tungod nga may ara na subong no nakadabot na ang transboundary haze sa may Iloilo abyan. So, ang ininga confirmation, nag-remind man sa aton nga Environmental Management Bureau Region 6 nga i-intensify ang air quality monitoring across Iloilo tungod sa concerns nga ang aso no from ang ining aso halin ini sa sunog sa may Kalimantan, Indonesia abyan no. It could be carried towards sa aton diri sa Pilipinas or nagdampot na ini diri no tungod sa prevailing winds man. So suno sa University of the Philippines Visayas nga ang University of the Philippines Visayas advises all constituents nga magsuksokid sang snug fitting face mask when outdoors as a precautionary measure against the haze caused by fires in Indonesia. Nakadabot na ini sa Miag-aw abyan sa Iloilo. So dugang pa nga ang presensya sang haze sa Miag-aw has been confirmed by the Environmental Management Bureau. So ang mga UPV community dira were strongly encouraged to minimize prolonged outdoor activities particularly sa may mga sensitibo abyan nga health no kag dugang pa ang campus constituents ginahinyo man to remain vigilant and monitor further advisories from university officials and environmental agencies. So ang ininga development abyan came days after nga ang EMB6 nagmonitor sang ambient air quality sa Iloilo City kag iban pa nga area within the Metro Iloilo Airshed from August 21 to 31. Tungod sa mga reports nga sang haze affecting several parts of the country. So earlier no ang EMB nag-mention nga ang possibly associated sa smoke and transboundary haze ini from ongoing fires in Kalimantan, Indonesia. Kag by the way, abyan ang EMB or Environmental Management Bureau is an attached agency sa Department of Environment and Natural Resources. So despite the haze threat abyan, ang PM2.5 air quality index reading sa Iloilo City from August 28 to 31 remained within the good to fair category, indicating generally acceptable air quality during the monitoring period. So under DNR classification, magsiling kita good air quality, satisfactory ini, poses little to no risk. Ang fair naman nga air quality classification is acceptable, but hypersensitive individuals may experience discomfort. Sa PM2.5, ang PM2.5 refers naman niya sa microscopic solid particles and liquid droplets measuring 2.5 micrometers or smaller in diameter. Ang ilang extremely small size sabi nag-allow ini to penetrate sa aton nga lungs. Kumakaklo kita sang ining microscopic solid particles at 2.5 measure abyan. Kag nagatagman caution ang EMB6 abyan ng air quality conditions could change depending on pollution sources and meteorological factors. Ang monitoring results from EMB6 abyan nga ara sa Uton, nga na station sa Uton, San Miguel kag Pavia had yet to be released as of kahapon no September 5. Ang Office of the Civil Defense man or Office of Civil Defense nagahinyo man sa mga tao no sa aton tanan sa haze labi na gid sa haze affected areas to remain indoors as much as possible until atmospheric conditions improve. Suno kay OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga ang emergency management personnel were coordinating sa DNR EMB in monitoring particulate levels. Kag amo ni siya abyan no gina-remind gid kita tanan labi na magid sa mga vulnerable groups to take necessary precautions against deteriorating air quality. Ang mga awtoridad naton abyan nag-remind man labi na gid sa mga ginikanan nga i-remind ang mga kabataan, ang mga elderly naton, ang mga may mga masakit no sa heart or sa lungs abyan to limit sang outdoor exposure. Ang mga residente naman in areas visibly affected sang haze were advised to keep doors and windows closed, avoid ang mga strenuous outdoor activities pareho sa jogging kag cycling, and use snug-fitting N95 or similarly protective mask when going outside. So as much as possible, subong, abyan, suksok kita mask kung mag-stay kita longer sa guwa nga importante nga aton nga kaladuan. Ang mga tao naman nga maka-experience sang eye irritation, ang persistent coughing or sigisigi nga pag-ubo, ang throat discomfort or kabudlayan sa pagginhawa, gina-advise gid to seek medical attention, magpa-check up kamo, no? As much as possible, no, or insigida, no, kung hindi normal ang inyong ginabatsyag. Kag again, abyan ang DNREMB Central Office naman naghatag sa aton sang update nga ang na-observe nga haze in several parts ng Pilipinas, particularly sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, kag Mimaropa. So, hindi lang Iloilo, abyan apektado, subong sa may Luzon man, no, apektado man. Nipagid ang update naton abyan. No, kadto kita sa Metro Manila, abyan ang air quality sa pipila ka bahin sa Metro Manila nagdabot na sa acutely unhealthy levels sang kahapon ini. Sa Paranaque, particularly sa Paranaque kag Las Piñas, sa ka-record sila sang highest air quality index readings as haze linked sa forest fires in Indonesia nagapadayon to affect sa aton pungsod abyan. Ang regional air quality monitoring data halin sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau nagapakita nga ang para ang Don Bosco dira sa Paranaque area naka-record sang AQI or air quality index of 270 as of 7 p.m. last August 31, followed by Las Piñas nga 205. Both readings gin-classify ini as acutely unhealthy. Kagin nato sa Iloilo, good to fair pa. Pero sa May Manila, iaabyan, medyo hindi nami, no? Acutely unhealthy. Most other monitored areas sa Capital Region registered very unhealthy air quality. So, mo-include sa prayer naton. Ang Manila naka-record sang AQI of 198 followed by Malabon 186, San Valenzuela, Quezon City, Ateneo at 179 each, Taguig, TUP at 176, Marikina Parang at 175, San Juan at 173, Muntinlupa, PhilInvest City at 171, Pasay at 168, kag Mandaluyong at 162. Ang AQI readings base ini sa concentration sang fine particulate matter or PM2.5 in the air. So ini nga tiny particles sabian makapenetrate ini sa aton nga respiratory system. Amo to kag ina-mention naton sa baga naton possibly and pose greater risk to vulnerable groups. Sa piyak nga bahin sa Pateros na bayan, naka-record sang AQI nga 133 sa Navotas 117, ang Makati 108, gin-classify ini as unhealthy or for sensitive groups. Sa Quezon City, SMPH, Commonwealth, naka-post dira sila sang pinakanubo nga reading among the monitored areas at 87, fair ini siya nga sa classification. So, balik kita dito, abyano, sa aso nga halin sa Indonesia. Ang deteriorating air quality, abyano, halin ini sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia, nga nakadabuot na sa Metro Manila, kag iban nga bahin sa Pilipinas, including ito kaginagin mention naton sa Iloilo. Suno sa kay atmospheric physicist and professor sang meteorology sa University of the Philippines Institute of Environmental Science and Meteorology nga si Dr. Jerry Bagtasa nga ang satellite imagery nagapakita sang active fire sa western and southern Kalimantan sa pila na ka mga inadlaw abyan. According kay Dr. Bagtasa, ang unusual wind pattern nagadala sang aso from in the Indonesian island toward the Philippines allowing pollutants to cross the equator and reach the country. So, kapin pa ang prevailing nga mga hangin abyan, nagabulig nga magsaylo ang ining nga mga particles or aso sa diri sa Pilipinas, contributing sa hazy conditions observed across Metro Manila. Kadto naman kita sa Quezon City abyan. Ang Quezon City government nag-issue sang air quality advisory nagahinyo sa mga residente, particularly those considered vulnerable, to take precautions. Ang gahatagman reminder ang Quezon City Government Abyan, labi na gid sa mga kabataan, senior citizens, pregnant women, and people with existing lung or heart conditions nga magsuksok gid sang face mask, particularly when exposure to outdoor air is unavoidable. Gina-advise man nga magtinir indoors as much as possible while air quality remains poor. For emergency concerns sa mga residente within Quezon City, Abyan, pwede ka mo makakontakt sa helpline 122. Muna siyang helpline. Kag sa, para sa safety sa tanan, again, ang mga pirtahan, as much as possible, bintana, nakasirado. No? Kag avoid gid ang mga strenuous activities. Moto kag na walking, jogging, no, suksokin sang mask kun ara kas kun may importante kang kakaadtuan outdoors. This is especially critical sa mga kabataan, again sa mga gabusong, sa mga seniors and those with respiratory conditions. Kadto naman kita diri sa may Bacolod City, nagatagman sang advice si Mayor Greg Sataya nga mag monitor gid sang situation, kag i-track ang air quality levels. May ari kita diri sa monitoring station sa Barangay Alhis. Again, nag-remind si Mayor Gasataya sa aton tanan to stay indoors as much as possible. Kagun mang importante nga kaduan sa gwa, abiyan magsuksosang mask. Kagang ato naman niya helpline is 911 diri sa Bacolod City. Kag ari pagid abiyan, no? Ano ang paginang pa, ang himuon naton para safe kita with regard sa protection naton sa Haze Transboundary Haze subong panahon, abiyan is i-discuss naman ina naton later, no, pagkatapos sa aton nga break, no. Meanwhile, no, ginaagda ko ikaw nga mag padala diri sang imong nga mga mensahe, abiyan, mga importante nga mga information or kamusta dira ang hangin, no, sa inyong lugar. Wala to kagi sa wala nato na mention nga mga lugar, no. Pero diri sa Bacolod City, nag-remind na si Mayor Gasataya, no, ano na lang, no, ng precautionary measure, no, kagiti same time paghanda man sa mga kabataan dira, mga abiyan naton ng mga seniors, itipigan gid sila naton, pasuksokon gid sang mask kun ara sa gwa kag halong gikita tanan. It's now 10:33, abiyan, more on this after sang aton nga music break.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

42 real minutes past our 10, you're listening sa Real Time with Leah. Diri sa 1233 Radio DYVS. Salamat gid sa imo pag-upod, Ma'am Marilyn Helera. Ang hispir migin maka-experience sa ang Singapore. Sini malapit gid siya sa Indonesia. Almost mga establishment, commercials, kag wala gid klase. Last 2 to 3 days na kalabanan, kag kadamol gid na sang aso. Salamat gid, Ma'am Marilyn Helera. Dira ka ma'am ga work sa Singapore, but according diri sa aton nga Jakarta Globe abyan no nga source, yes no, nakadabot sa iban pa gid nga pungsod like Malaysia, Brunei kag Singapore ang ining transboundary haze sa Indonesia abyan. Amoy ini ang main source ang current forest and land fires amid extreme dry season dito sa Indonesia abyan. So pangamuyuan man naton ang Indonesia abyan nung mapahagan-hagan man ang dry season dito kag subong man ang ano na forest and land fires. Ang El Nino conditions kag ang padayon nga fire for land clearing amuna siya ang nag-cause sang haze subong abyan. According sa Forestry Ministry data, more than 202,000 hectares sang forest and land ang nasunog abyan sa Indonesia between January and July, excluding ang tens of thousands of hectares affected sining

amo ni ang prevention, no? I mean ang pagsuksok naton sang face mask abiyan makabulig ini. Kag ang short term naman abiyan ang widespread nga rainfall can help clear the air, no? By washing pollutants out of the atmosphere. So amo ni siya abiyan, no? Ang pag-ulan makabulig clear sang aton nga hangin. Until weather conditions change or ang sunog abiyan makontrol, no? Ang mga otoridad nato nagahinyo gid sa aton tanan nga magmonitor sang air quality abiyan. Ilimit gid ang outdoor activities when pollution levels are high, kag suksok gid sang well-fitting mask when exposure cannot be avoided. Again, magsuksok kita subong sang face mask abiyan. Pero advantage lang gid to sang natabo nga COVID bala sa ato, no? Ang pagsuksok sang mask nadala naton until now kag importante na, na, no? Balon permi kita sang mask kag isuksokon gid kon magwa sa aton mga balay kag subong man abiyan, no? Ang aton nga health department or ang DOH naga advice gid, no, nga magsuksok N95 nga face mask kag limit ang outdoor activities abiyan. So umugi na siya. Again, sa may mga masakit dira sa baga or sa heart, no, kag labi na gid sa mga kabataan, mga nagabusong kag mga seniors naton, halungan sila naton abiyan, no, kag i-advise gid sila nga i-lessen ang exposure sa gwa, no. Maghalong gid kita kay ang hininga haze makatuga gid sang mabudlayan kita maginhawa, mapwede kita magubo, magsakit ang aton dughan, or mairita ang aton nga tutunlan. Kag even ang mga mata naton abiyan pwede mangin mairita ang aton nga mata, no, mag luha, no, ang aton nga mga mata, no. Kag wala man kita sang dalom nga rason ang reason ng gitungod sang haze, no. Kag of course ang paglala sa mga masakit sa baga pareho sang hapo, no. Dublion man ang paghalong abiyan again sa mga bata, mga tigulang naton kag may mga masakit, no, sa kurason or sa baga. Amo ni siya ang reminder sang DOH naton. Kag of course kun hindi importante ngaton kaladtuan subong minimize ang exposure abiyan, no, sa gwa. Kag may mga preventive measures kita for affected communities including ano ang mga preventive measures naton abiyan. Stay indoors as much as possible. I-seal naton ang indoor spaces naton. Drive safely kag soksok gid sa protective mask. So amo gina-advise ang DOH abiyan ang N95 mask must be worn when outdoors. Kung wala available nga N95 nga mask, ang pwede ka mo makagamit sang damp handkerchief or cloth. Do may medyo basa bala. Dira cloth or handkerchief panyo nga pwede matabon sa inyong ilong kag bibig abiyan. Or pwede man kita ka double masking or i-fold ang handkerchief nato ng panyo or cloth twice abiyan as alternate protection para ma-reduce ang particle inhalation. Kag subong man abiyan, hibaloon permi naton ang condition sang hangin sa aton nga mga lugar. Unahon gin naton ang aton nga safety, no, sa sining hindi lang maulan noon kundi ng air pollution, no, or may haze challenge kita nga ginatubang subong abiyan. Kag kun may mga emergency dira sa inyo related sa amoni or any urgent medical assistance nga kinanglan nyo, call 911 abiyan. Ang ato naman DNR, labi na gid or suno sa kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna abiyan nga ang iban nga areas nagka-record sang pinakataas nga air quality readings particularly nga may PM2.5, no, or particulate matter. May mga certain areas nga elevated ang ginamonitor subong sa aton nga pungsod abiyan. So alert gid tanan Luzon, Visayas, Mindanao abiyan. Hindi kita magkampante, no, kag suno naman niya sa EMBNCR again ang Metro Manila last September 1 or kahapon
Naka-record sila sa pinakataas nga PM2.5 levels. Ang air quality nila very unhealthy to acutely unhealthy. So halong kamodira mga biya naton sa Metro Manila, sa Luzon. Charon Magallanes, good morning Ma'am Lorna. Soledad, salamat gid sa inyong pag-upo diri sa aton nga program. Kag subong man abyan, i-ano naton, include naton sa prayer ni nato, no, ang safety naton tanan subong sa ano no, sa air pollution. So mo ni siya ang aton nga mga updates as of the moment abyan. So matag lang kami liwat mga update, no. Stay tuned na kamo permi diri sa DYVS. Kag subong man, na-mention ko na kagina sa pagsugod nato, no, ang aton nga anniversary, pangamuyuan naton abyan this September. May mga activities kita, so pangamuyuan naton ang preparation. Ma'am Grace, good morning. Ma'am Grace Visitacion, Pastor Gary, may aga sa inyo dira, ma'am. Kamusta ka mo dira? Salamat kid ma'am, no, sa pagpamati diri sa DYVS. Kag liwat, no, i-remind naton ang mga abyan naton nga mga may edad, no, mga elderly naton kag mga kabataan, mga vulnerable nga groups nga maghalong gid. Balon gid kamo permis ang inyo nga face mask abyan mag paskwelahan, no, sa mga ginikanan dira pabalunan gid face mask sa mga kabataan. Kag subong man kung mga transaksyon kamo sagwa, balon gid sang face mask, soksok gid sang face mask abyan. So mo lang mga reminder naton for today. Salamat gid kay nung Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga mga gwardiya dira sa transmitter site. Salamat gid, magasunod na si Pastor Jun Luces sa kapanimalay mo abyan. Stay tuned, maayong adlaw luwat sa imo, kag stay safe mga abyan. See you tomorrow, God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, everyone! Kag-welcome naman sa Merkules ng edisyon sa atong programa, Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Now, bago lang kita gintagan information no, ni Miss Lay, dapat halonggit kita because of this. Medyo nagalaptang haze no kadi ang ato naman niya pag isuryan sa sini no it is because basi masiling ka nga naghapit ka patuya pastor sa haze ya parang aton nga panimalay aton man atipanon no pero ang aton niya nga pag isuryan sa sining adlaw is about cherishing your wife no you know masiling kitang this is a very simple act or whatsoever no pero nevertheless madamo bala sa mga katawhan nga hindi nila ya gina-cherish ang ilayang mga partner sa pangabuhi no ang ila asawa bala kag hindi niya manami no it is because nga ang pulong sang Ginoo nagahambal sa aton no especially diribla basahon ko bala ang Ephesians chapter 5 verses 25 and onwards kanaga siling no husbands love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word that he might present it to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. So, amo ini siya ang batayan, ang balasihan, sang aton nga pag-aisturyahan about cherishing our wife, no? Kaga magsilingan kita mag-cherish, no? Hindi niya kay palagpat, no? Basta palangga, walang si Mrs. ko, sold na siya. No, no? So dapat gidya aton gidya halungan ini pakamahalon no kay ti sama-sami isuli amo ni ginambal ko kadamo sa mga katauhan ang nagahambal sang butig during sang ila pagpakasal na nga nagahambal ako nga nagabinutig sila it is because nga di pa may covenant sila may ara pa sila vow for better or for worse in sickness or in health, no? for richer or poorer, till death do us part. Hmm? And then, jutay dako, ay damukulo niya si misis niya. Hmm? Jutay dako si misis man, lampusan niya man si misteryas ang kalaha sa ulo. No? So, I'm not only saying ang mga kalalakinan, amugid, no? kundi ang mga kababayinan also, ang mga asawa. No? Dapat manila nga magsabit man sila sa ilang mga bana. No? Nevertheless, it is because nga akuya ang tatay di rin, so dapat ma-focus kita sa mga tatay. No? So mga tatay, kag mga nanay dira. No? Ang aton pag-aistoryan is about cherishing our own wife. No? Kung paano natin mapahayag sa aton mga asawa. Hmm? Mga na siya kay kita, ha? Hindi kay sila nga ikaw, mga, no? Sila ni Pastor, mga, ti damuon ko. No. No? Ang gin-institute sa aton Ginoo, no? Sinya, therefore, a man, no? Meaning isa lang, and a woman, no? Meaning isa man lang, no? Kag meaning ang lalaki gid kag babae, a man shall leave father and mother and shall cleave unto his wife, and they two shall be one flesh. No? So paano, no? Especially mga bana dira o mga tatay dira, paano natin ipahayag, paano natin ipakita, paano natin ipabatyag sa aton asawa nga gina-cherish, ginapakamahal natin sila. Mm. So number one, no matter how angry you are, never point at your wife's flaws. Mm. Bisan daw ano kaakig, baw hindi gid pag-iakusara si misis kagang iya dira nga mga diferensya, no? Because harsh words leave wounds that is hard to heal. Ang imo na nabuyan to nga mga tinaga, nagpilas na ato sa iya panguna-una, sa iya tagipusoon, kagbisanano naton kahambal, sorry, the damage is already been done. Kagkabudlay, pwede mapali, pero may pinalian. This is why hindi siya manami nga nagapasaga-saga kita. Hmm? So, no matter how angry you are, never, no? Meaning not ever, no matter how wrong she is, never. Hmm? Because kung ano ang aton mga nabuyan ng mga tinaga sa aton mahal sa kabuhi, sa aton asawa, hindi natun mabawi. Oh. Sige kita, sorry dira. Pero, again, it is already done. Kag ang mga tinaga, amugid na balaya ang nagapilas. No? Silinggan isang iban, tampaan lang ko bala, sakit ako, hindi lang ko paghambali. Kay sakit-sakit pagidya kung maghambal kita. No? So, for this reason, no? Dapat gid mga tatay dira, mga bana dira, no? Halungan gid naton, kagpakamahalo naton ang aton mga ang imo asawa, pakamahala gid, pabatyaga gid siya nga palangga gid siya nimo. Okay, by the way, good day dira sa mga taga Ilog Kinder Home, no? Si Ma'am Hilda Kadagat dira, si Sir Nunoy Kadagat, no? Si Mary Jane Sahonya, si Rosel Carvalho, si Ma'am Ethel Talaman, si Ma'am Jan Grace Pendon, si Ma'am Josephine Reyes, si Ma'am Josephine Pahayag also, si Ma'am Lucy Labrador dira sa Inubaano, si Maling, si Ma'am Quinny Garces, si Ma'am Shahani B. Garcia, no? So, dira sa Ilog, Kanduni, Bantayan area, Baras Jutay, dira sa Kabangkalan, kag sa Hinubaan, good day dira sa inyo. Okay? So, balikan natin ini, mamati kita na isang isa ka special music and also isa man kapahanom doon.
3: Uy, pare, kanina ka pa dyan ah. Ngiti ka ng ngiti, ano ba yung binabasa mo't hindi mo mabitaw-bitawan?
4: Ang misis ko, nag-ipit ng sulat sa baong ko.
3: Oh?
4: Ang sabi niya, lagi ko raw tatanda ang mahal na mahal niya ako. Lagi raw ako mag-iingat.
3: Nakakatuwa talaga kayo mag-asawa, oh. Ang corny-corny niyo.
4: Pare, hindi ka cornyhan ito. Alam mo bang ang mga ganitong sorpresa ng misis kong lalo nagpapatamis ng pagmamahala namin?
3: Talaga?
4: Magwawalong taon na kaming kasal. Pero hindi pa rin siya nawawala ng mga bagong paraan para ipadamang pag-ibig niya sa akin.
3: Kaya naman, ganun ba? Straight na straight ka?
4: Anong ibig mong sabihin, pare?
3: Yung walang palikuliko, alam mo na. Konting sideline paminsan-minsan.
4: Pare, hindi ko na kailangan yon. Maligaya ako sa misis ko. At nagpapasalamat ako na siyang naging asawa ko.
2: Okay, so balik kita, no? Good day dira sa kay Ma'am Corazon Estilioso, sa kay Ma'am Jocelyn Hainga, kag sa kay Pastor John dira, no? Sa kay Ma'am Janice Ichano, sa kay Sir Andrew dira, kag ang mga kabataan dira sa Las Vegas, Subo, no? Sa Nevada. Si AJ, si TJ, si Pia, kag si Pio, no? So enjoy gid ang inyo dira nga dinner, ha? Si Ma'am Lucy Ascalon also, ang akon mangu dira sa San Francisco. And also man sa kay Sir Raymond Inilog, I believe sa Iloilo ni si Sir Raymond, ka good day gidira sa imo, no? Now, nagambal kita, no matter how angry you are, bow hindi gid pag no, iakusar si misis, no? Hindi gid pag ipatutuida sang iya mga flaws, hindi gid, no? Nga, remember inyo ina sekreto nga duwa inyo kun palangga mo si misis mo suno sa imo gin promesa pagpakasal ninyo dapat amligan mo ang iya person, no? So it is one way to cherish our wife, and that's number one. Number two, hari ay, no matter how wrong she is, never insult your wife. Never belittle or humiliate her. Hindi gid pag-insultuhi si misis mo. Hindi gid siya paghikayi. Hindi gid siya pagpakahuyi. You know what? Imo ni bala, sugo ni bala sang Ginoo sa aton. Husbands, love your own wife as Christ loved the church. Sugo niya sang Diyos. Tapos ikaw gidya nagpili sa kay misis mo. Tapos amuhon mo siya sina. Even though how wrong. Yes, again, ang aton mga mahal sa kabuhi, hindi ni sila mga anghel. No? Ang anghel ganun, kalahulog pa. Diba? So, therefore, may mga flaws siya, no? Pero hindi na siya warrant sa imo, no? Bilang bana nga imo siya insultuhan, imo siya hikayan, or imo siya pakahuyan. Because when we are doing injustice towards sa aton mahal sa kabuhi, you are rebelling against the commands ang aton Ginoo. No? Ano gudya? Ginsugo kita sang Ginoo, husbands, palanggaa ang imo asawa. Kay nangin malalison ka. Tapos masiling ka, pastor, lain man niya. No? Asawa lang, ha? No? You know what? That is the second most important relationship sang isa ka person that is next to God, ang iya spouse. And therefore, no, dapat aton pakamahalon ang imo ginpili, ikaw ginaway siya may nagsugo sa imo. Ikaw ginaya, among all the women nga imo kilala, you sought out your wife, ginpangaluyagan mo ang imo wife, ginpakaslan mo ang imo wife, ti yari karon, imo na kay masiling ka, ti asawa ko na siya, ti imo na siya insultuhan, imo na siya nga hikayan, kag imo na siya pakahuyan. Please do not. you are not cherishing your wife if you are doing these things. You know, again, dumdumon gid naton. Yadto bala ang aton nga ginhimo nga covenant. Sang tiniun, sang tiun nga nagpakasal ka mo ni misis mo. No? Basi mo siling ka, Pastor Doga Colorisong kagida. Kay gusto ko tagaan, gid inis ang emphasis, no? Nga hindi natun pagpabayaan. By the way, good day dira sa kay Pastor Leia Luces Desa, dira sa 3rd Street, no? Sa kay Ma'am Gina dira, sa kay Pastor Fred Bantulio, sa kay Ma'am Glo dira, no? Good day madira sa kay Ma'am Grace. Grace GV, good morning and blessed to hear Pastor June discussions of marriage. Wow, praise the Lord, Ma'am Grace, no? Good day madira sa kay Ma'am Ledley and family dira sa South Korea, no? Si Chang Hoon, si Hae-in, si Heron kag si Jay Won, no? Good day madira sa kay Pastor Gilbert, kag sa kay Ma'am Grace Gutana. Good day man dira sa kay Brother Lemuel de Pedro and family dira sa Guimaras. Good day man dira sa taga-Alimudyan, no? Si Ma'am Roda, si Ma'am Lasila, si Ma'am Nika Alesha sa Alimudyan. Si Ma'am Marieta Dilag also, dira man sa Dumangas. Si Pastor Daniel, kag si Ma'am Linlin Iscalona, dira sa Duanyas. Kag sa kay Pastor Jabzera, no? Pati da si Diet, kag si Amanda. Si Pastor Paul, kag si Manang Helen, artikulo man dira sa May Barutak, no? Kag si Pastor Neva Jean Fabila, si Reverend Bernardo Hervias, kag si Ma'am Melly Carman, dira sa Badyangan, Iloilo, no? Good day man dira sa inyo. Dugangan ta. So again, no matter how wrong your wife is, never insult her, never belittle her, or humiliate her because you are doing injustice to your wife. And when you are doing injustice to your wife, you are rebelling against God and di ko nag-rebelde kasi Ginoo, you are inviting God's wrath, no? Di pastor, dalagid-jagid ang Ginoo sini. Yes! Kay ginsugo kita sang Ginoo nga pakamahalon ang aton asawa, no? Love the wife of your youth. Cherish the wife of your youth. Huh? You know, sang linghod pa kita, bogra, bigid kita ka sweet, anay kay ga edad-edad na kita, imo na lang da pabayaan si misis mo, ha? Pirmi na sa ginaistorya, Bosa nubyanay pa holding hands gid. Bisan sa Danaw, giyahan gid. Ane kay gabusong na si misis mo, no? Gaikang-ikang na sa kabugaton sang bata. Tapos may kalog nga talaboko na malumpat siya lang ginapro. No. Dira pagid, no? The more we, as we get old with one another, well, we need to grow old with one another with the sweetness as, no? Dapat sweeter as the days and the years go by na ang aton nga relationship, no? So that mapahayag naton ang aton nga pag-cherish sa aton asawa. By the way, happy birthday dira sa kay Ma'am Unoy, no? Maria Leonor Diaz. Nga ara siya da subong sa land down under, no? Sa Australia. Kag sa imudra mga kaabyanan, no? Si Ma'am Grace Dira Versosa, kag sa iban pa, no? Good day man sa kay, bo, ang ako ni Uto do, si Pastor Bogart, Espanyola season. Mayong aga, Pastor June Luces, no? Good day man dira sa kay Ma'am Angel, no? Good day man sa kay Ma'am Nanette Pisaga. Good AM, Pastor. Greetings to all listeners of Kapanimalay. Mamati naman kita sa biblical nga words. Pastor, very encouraging. God bless. Na bless gid ko. May God's blessing be with us all. Wow, praise the Lord, Ma'am Nanette Pisaga. So, no matter, siling natong kagina, number one, no matter how angry you are, never point your wife's flaws. No matter how wrong she is, Never insult your wife. Never belittle your wife. Nor humiliate her. Huh? Because injustice to your wife invites God's wrath. Akigan kita sa Ginoo, no? Wala kita naghambal nga gapati kita gaba, pero kung malalison ka, disiplinahon ka gid sang Dios, no? Nga disiplinahon kita sang Dios kay ti anak niya kita mo. Ah. Pero kung wala ka gid na disiplina sang Ginoo, amo nang kakululbaan, abyan basi wala mo pa ya gintuuhan si Jesus, ha? Nga imo Dios kag personal nga manluluwas, no? Pastor, ka panimalay na ni madala ka gidya gyapon sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kay amo nang pinakaimportante. Anon mo man lang na nga palangga mo si misis mo, tapos si misis mo ya, naangko niya ya si Jesus, nga iya Diyos kag personal nga maluluwas, ikaw ya wala. Na. Hindi kaya ka panghawid kay misis mo kung magbalik na ya si Jesus sa pagkuha sang iyang mga believers in the coming rapture, no? So this is why it is a very important thing. Nga ikaw gidya, huh? Because individual na yan ang pagtuo sa kay Jesus. Ang pagpati, ang pagbutang sa aton pagtuo sa kay Jesus sa iyang finished work at Calvary, that is individual. Kag-importante na siya nga desisyon. Huh? Because that is a decision between life and death. Huh? Eternal life kag eternal death, no? So importante na amo na nga ginalabayan ta gidya, even base bisan matak-an ka mo, no? Because ang theme ya sang Radyo DYBS, this is Christ to the world by radio, no? Kag imuon gini siya na naton kay importante gid ini. So balik kita sa cherishing your wife. So duwa na to ka, no matter, no? No matter how angry you are, no matter how wrong you are. By the way, Ma'am Angeles Saldivar, good day dira man sa imo, no? And then, arena number 3. No matter, hindi nagali, no matter. No human is perfect. Your wife is not an angel, and neither are you. So except si Pastor Bogart kay si Ma'am Angel, no, iyang asawa, no. Pero I am saying that no human is perfect, and your wife is not an angel, and neither are you. So you are both learning to be better versions of yourselves. So therefore, we need to be patient with one another, because when we are doing this, when we are patient with one another, then it is a show, it is a step that we are cherishing our wife. Nga ginapakamahal natun ang aton nga asawa. Kag indi natun ini pagpabayaan. This is our opportunity. This is our responsibility. Makitaan ko bala, kisa mabatian mo, no? Nga madamo sa mga bana, nga ginapasipadaan lang nila, ila ya asawa. Sang ang ila asawa, masiling sila nga wow body, no? Grabe. Ti kay subong kay ang body sang ila wife, puro na lang kurba, no? Sa muna, grabe ang kurbada. Subong grabe na, kurba, kurba, kurba. Ti pabayaan na nila. No! It is not the more pagid nga dapat i-cherish naton, kag i-show naton sa aton asawa nga palangga naton sila. Huh? Usually, when I officiate bala sa mga weddings, dirigid ko na naghahatag emphasis mo. Nga, ha? Kaya, for example, during sang ilakasal, no? Guwapa kaayo ang bride, matso kaayo ang groom, pero as we age, ang beauty magkurinot, ang mga maskulo magkulurog ini. Tikon nagkurinot na si misis mo, hindi mo na siya pag i-inspire, hindi mo na siya pag i-cherish. No. Dira pagid gani mga tatay, mga bana, nga ipahayag naton nga ang aton commitment sa Ginoo kag sa aton asawa matud-tuod diya, no? We need to really cherish our wife even though how old now we are. Kag dira pagid naton sila i-inspire, i-encourage, and to love them the more. So, because again, wala sang perfecto, ha? And neither you are perfect, no? Nag-strive kita, nag-learn kita to be the better versions of ourselves. So therefore, we need to be patient with one another. By the way, Ma'am Merly Lumawag, good morning dira sa imo. Kag good morning madira sa akong lovely wife, sa kay Ma'am Army Luces, no? Kag ang taga Wicker Center School dira, no? Si Ma'am Camille, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, no? Si Ma'am Danish dira, si Ma'am Jocelyn, si Ma'am Evelyn, and also man sa kay Ma'am Lisel dira, no? Kag ang taga Mansilingan First Baptist Church, ang mga nanay ko, no? Si Nanay Noemi Carino, si Tatay Dolfo dira, si Nanay Marina Lahilahay, si Ma'am Leia Banyaga, si Mamang Ilen, si Nanay Sally, si Manang Nining, si Manang Hermie, kag si Manang Jimmy dira, no? Si Manang Mildred, si Manang Julie, si Ma'am Judy, kag si Sir Jimmy, no? Nag-pray gid kami, Ma'am Judy, sa kay Sir Jimmy, sa upcoming operation. Si Ma'am Cindy, si Ma'am Rose, si Manang Eva, no? Kag nag-pray man kita, no? Sa akon manghod nga uloperahan man this coming Sabado, no? Si Ma'am Gina Luces Manalili, okay? So, balikan naman nato nini. Mamati naman kita sang isa ka special music and also mga aninaw sa kinabuhi.

Okay, so we're back, no? By the way, no? Ma'am Leda Lee. Good day man dira liwat sa imo, no? Siling ni Ma'am Leda, good morning, Pastor June. If a husband cherishes his wife is confident, full of life, peaceful, but above all, ang Ginoo lang gid ang nagapalapuyot, bo grabe, nagapalapuyot sang pagsinalayo sang mga mag-asawa. God bless you. Oh, grabe, Ma'am Leda, ba? Malapuyot, gadya ba, no? So, good day dira sa imong Bana Berks, nga si Engineer Chang Hoon. Oh? Good day man dira sa kay Ma'am Grace, kag sa kay Ma'am Claire dira sa Hong Kong. And also man, ang aton nga mga suki nga gaaapa sa aton kung mag-adlaw na, no? Ang taga-Canada dira, ang Villamore family, Kulingko, Sutana, Llavore, si Dion Rodriguez kag Jaworowski family, no? Ang aton man taga Middle East nga mga friend si Ludes, si Shem kag si Ira Escalona, si Wesley kag si Shasha Ang, oh? Siling man ni good day man dira sa kay Ma'am Eileen Feria Firma. Good morning, Pastor June. Watching ka pa ni Malay mo? TFC Fellowship Center. God bless. Wow, praise the Lord, Ma'am Eileen. Kag-regards dira sa aton mga Iloy sa Panimalay, no? Si Nanay Padang dira, si Nanay Mila, si Nanay Nini, si Rodelia, Nanay Butsay, si Nanay Bukay, no? Kag si Nanay Pilang, puro nanay ba, no? Good day man dira from ang taga-Australia, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, si Sir Rodera, kag ang apo, no? Si Kenzo, kag si Leona, kag si Ma'am Eleanor Barker. And also man ang taga-Romblon, si Pastor Henny Fabila, kag si Manong Abendera, no? Si Sir Abednego, kag si Ma'am Jenny Fabile and kids, so also dira sa Romblon, Romblon. And also man sa kay Sir James, kag sa kay Ma'am Geneva Zacarias and kids, dira man sa Romblon. Good day dira sa inyo. Mm. So, siling diri, no? So, duwa ka no matter how angry, no matter how wrong, no human is perfect. And then number four, paano natin i-cherish ang aton nga asawa, no? Remember, our wife, your wife, has flaws just like you do. So therefore, be patient as you wish to be understood, no? So dapat, no? Kung ikaw kag ako, may mga kaluyahon ang aton asawa, may kaluyahon man. And therefore, we need to be patient in dealing with them nga, because we need to really be understanding sa isa kag isa. This is why nga ang aton Ginoo naghatag gidya bilin sa iya nga pag-institute sang family, no? Nagambal gisa sa Genesis chapter 2 pa lang, therefore shall a man leave father and mother and shall cleave unto his own wife. So, he has to leave his father and mother and cleave. No? So, meaning, ini ang ginatawag nato niya cleave. No? Dapat ang pasensya, dapat ang understanding sa isa kag isa. Kaya kung aton bala paminsaron gid, si Mrs. Nimo kag si Mrs. ko, hindi na natun parinti ang aton asawa. Lain ang ila family background, lain man ang aton family background. Lain ang ila culture sa family, lain man ang aton culture sa family. Kag kun aton lang tawon, hindi ba lang? Oh? Even though how long na kita nga nagiging nubyahanay, no? Pero lain pagidya, pagpakasal natun, then we stay in one roof. Abaw, grabe pagid nga mga surprises. Makita natun. Ay, grabe pagid. Masiling kita, grabe naman tong aton nga pagpanilag, nga makita natun ang mga flaws. Pero hindi pa, no? So this is why nga, sang nag-inupdanay na kita sa sulod sang aton puluyan, then nakita natun, no? Nga madamo pagid nga mga flaws. Pero nevertheless, we are there to be patient and to understand. Not only to be understood,
But first is to really understand sang aton wife, no? Especially kay kita yang nga mga tatay. Kita gid ba lang issues nimo, no? Kay usually, impatient kita ya mag-deal. So therefore, kita ya ang gina-challenge sang sininga nga subject nga kita gid dapat ang mag-unat, no? By the way, no? Siling ni Ma'am Angeles Saldivar. Amen. Ako, asawa, nga kaisa lang mamana kay kapila kag magpakasala sa pag-asawahay. Pag hindi na ang bana mo maghigugma sa imo, pangabuhi ka habang may buhay. Wag na magbalik. No? wag maghanap sa iba kay may Diyos nga matulong sang kabudlayan ta. Pahimuyong pahimong kabalo, hayaan mo ang bana, wala na mamahati, no, pag seminar sa pagpakasal. Yes, ma'am, no? Wow, this is good, no? So, this is why nga we need to really be patient with one another, no? Let us i-remind natin ang isa kag isa, no? So, mga asawa dira, no? Kung wala ka pamati si Mr. Nimo pag seminar ninyo, papamati siya subong sa Radyo DYVS. Agud tong makalantaw man siya, no? Kag maintindihan naton ang mga do's and don'ts, no? So that nga ang aton pagsinalayo sa sulod sang aton tagsa-tagsa ka mga puluyan mangin malapuyot kun sakay Ma'am Leda Lee pa, no? So this is why, remember, we need to be patient with one another. We need to understand as to be understood. Pero nami gidya kita gidya ang understanding, huh? Usually gusto lang, no, kalabanan sa mga bana, no? You know, usually ginambal ko ni sa mga estudyante ko, mas manami nga kita ang nag-a-adjust sang sa kita ang aladyason, no? So mga bana, manami nga kita mag-adjust sang sa kita ang mapuruan dira kagambalon kita ba si Mr. Kubala aladyason gid ni. So this is why, no, nga we need to be serious enough sa aton nga pag-cherish sang aton asawa. So that's number 4. Number 5. If you are not able, if you are not yet able to make your wife smile, at least do not become the reason for her tears. So kung hindi man bala, tingong gisa may mga tinion gin man niya, baka budlay magpayuhom kay misis, no? Pero kabay pa nga hindi kita ya ang rasa.

0: dumduman ko na bala ang istorya, no? Ang walis ang pastor, no? Take up your cross daily and follow me, no? May mga kabugatan kita kag amon siyang aton nga amon siyang aton pasanon bo pagpuli sang bana pagsugata ni Mrs. siya ginhakwat niya si Mrs. niya bo nalipay si Mrs. niya siya ano ang walis ang pastor palanggaon mong imo asawa no siling siya bana niya hindi niya ti ano wali niya kwaton ko kuno akon pasanon ang akon nga cross no bo kabay pa no pero i-reverse niya no mga bana kabay gid nga hindi ikaw ang kalbaryo sang imo asawa. Huh? But be the one nga maghatag importansya, nga maghatag gid sang pagpakamaayo, kagpakamahalon mo gid ang imo asawa. Nga, ah, kay ginsugo kita sang Ginoo sini. Husbands, love your own wife as Christ loved the church and gave himself for it. No? So again, basi masiling ang mga bana diri, Pastor, sobra-sobra naging na yung pagpalangga ko kay misis ko. No? Kung buhi pa ikaw, hindi pa na sobra. Kaya ang aton pattern si Jesus, anong hambal diri? Husbands, love your own wife as Christ loved the church who gave himself for it. Nagpanginmatay si Jesus sa iya church. Di, nakapanginmatay ka na kay misis mo. I know nga wala pa kay buhi pa ikaw, no? So therefore, no? Grab this every and very opportunity that we can show our love, that we can cherish the wife of our youth, no? So again, if you are not able to make your wife smile, at least do not become the reason for her tears. Hold your wife close to not wound her sa iyang atagipusoon, no? So dapat palanggaon gid kag indi naton pagpilason ang balatyagon sang aton asawa nga nag-show kita, naghambal kita sang aton covenant didto sang aton pagpakasal. So remember that, no? By the way, no? Si Pastor Jun kag si Ma'am Army, we will be celebrating our this will be our 34th na, no? Next year, ma 34th anniversary na kami, no? Tida mo damo man sa mga ginsugata namon, pero by God's grace, no, ang Ginoo gid, ang giyagid grasya mo gid ang nag-sustain sa amon kaga sa gihapon nagapadayon sa pagpalanggaan na isa-isa kag isa. By the way, no, good day man dira sa kay Pastor JR kag si Pastor Joy Tilanas dira sa Araal, no? Kag sa Gintubdan area. And also man sa kay Tito Nini Escalona dira, no, sa kay Nanay Sara, sa kay Kisha dira sa Balay, kag sa kay Inday Marilu sa Alangilan. And also good day man dira sa kay Mami Arlene Nueva Espanya, kag sa kay Manang Marlene Moronaga, kag sa kay Manong Boy, kag sa kay Tatay Nuni Gamboa. And also man sa God's Family Christian Church, no, Apuin Family, Azuelo Family, Cortez Family, Escalona Family, kag Delieta. Okay? So, balikan naman natin ini, mamati naman kita sang isa naman kapahanumdum, and most especially encouraging words from Luis Ampil.
1: O Jake, sama ka sa Sunday. Nagkaya ang mag-tennis sa sports center. Pupunta ang lahat ng barkada. Alam mo bang pati si boss sasama?
2: Aba, okay yan ah. Kaya lang, nakapag-set na ako ng appointment sa Mrs. ko eh. May overnight conference kaming dalawa sa Baguio.
1: Ang layo naman. Dito na lang kayo mag-date.
2: Naku parin boy, hindi yun basta date. Kailangan namin mag-usap at makinig sa isa't isa. To be friends and lovers, ang sabi nga. Kaya naman kailangan malayo sa ingay, sa presyos at mga problema. Kailangan namin ito para sa matatag na pagsasama.
1: Sa bagay, parin Jake. Minsan, kailangan talaga ng panahon eh, para mapag-usapan ang mga komplikasyon ng buhay, para naman makahanap ng kaukulang solusyon.
2: Thank you na lang sa imbitasyon mo. At ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa mga office mates natin, ha?
1: Maaasahan mo, pare.
3: Ito po si Luisa Ampil.

0: Maghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew your spiritual walk. Anong gagawin mo kung marinig mo ang message na ito? Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo. Yan ang mga salitang ipinasabi ng hari ng Assyria kay Hezekiah. Idinagdag pa nito ang pangungutya. Huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi ka ba malulungkot at magpaplanong sumurrender na lamang to cut your losses? Sino ba ang gustong masaktan pa? Pinanghinaan man si Hezekiah, hindi pa rin siya nakalimot na humingi ng payo kay Isaiah, ang propeta ng Diyos. Huwag kang matakot sa narinig mong paglabastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria. Makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kanya sa sarili niyang bansa. Take note muna tayo. Hindi naman basta-basta nakarating si Hezekiah sa puntong ito. Alam nating humingi siya ng payo kay Isaiah, ang propeta ng Panginoon, at hindi lamang basta sumugod sa labanan o sumurrender sa hari ng Assyria. Pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya at pumunta siya sa templo ng Panginoon para manalangin. Anong ibig sabihin ng pagpunit ng damit at pagdadamit ng sako? Ito ay ang public profession of grief, ang pagtatapat ng matinding kalungkutan. Pero higit sa lahat, ito ay ang pag-amin sa dalamhating hatid ng pagkakasala at pagpapatunay ng paghingi ng kapatawaran. Tandaan na ang mga bagay na ito ay hindi palihim na ginawa ni Hezekiah, hari ng Juda. Sinundan din ni Hezekiah ng panalangin sa Panginoon. On his own strength, wala silang panalo. Kaya pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria at pinatay niya ang 185,000 kawal. Ang Diyos ang bahala sa kalaban ng kanyang mga alagad. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Okay, so home stretch na kita, no? By the way, good day dira sa Vidal Sisters, no? Sa kay Manang Leia, sa kay Manang Linen, sa kay Nisa, and also man sa kay Lendi, no? Ang Pangantihon Clan, Pangantihon Family, no? Kaga advance happy birthday sa kay Ma'am Nati, Bonthian Pangantihon, no? Sino pagid? So, sige. Ang taga Tabok Suba Fellowship Center dira, and also ang taga Mansilingan First Baptist Church, si Ma'am Angie, si Razal dira, no? Ang Garcido family, kitanay kita sa tomorrow naman, no? Sa Friday gali sa aton nga devotion. Taga Wicker Center School again, good day dira sa inyo, no? Kag ang dira sa may Bacolod Christian College of Negros, no? Ang akon dira balai, no? Si Ma'am Anne Ledesma Cortez, no? Ang akon madira bata, si Pastor Argel, si Ma'am Laika dira, kag ang amon apo, no? Si Riley Zion Luces. So, nga, masaling kita, tagaan tagin ni Rason, nga agid nga we need to cherish our wife, no? Because, ariay, ang aton asawa, they are not a place to pour out our anger, but a trust to be protected with love and responsibility. Usually, ang mga amay, ang mga bana, buabi nila ya, si misis nila ya, palautwasan lang gidyan nila. Palautwasan sang kaakig, kunaakigan sila sa ila opisina, budo mabasulan pa ni si misis nila. Kung may problema sila, no? You know, ang aton mga partners in life, ang aton spouse, no? Especially I am addressing this sa tanan nga mga bana, sa tanan nga mga tatay sa panimalay, no? Ang aton asawa, hindi lang sila do pala okpa na lang na iya sila. No, it is they are not, no? They are there nga dapat naton i-cherish, dapat naton palanggaon, dapat naton proteksyonan, no? With responsibility and with care, no? Hindi kay kung isa kita paya ang mapasipala sa ila, kita paya ang mag-insulto sa ila, kita pa ang magpakahuya sa ila. Oh, I hope and I pray, no, nga na ma-internalize naton ang ining trust nga ginhatag sang Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tatay, sa tagsa-tagsa ka mga bana sang panimalay. Because remember, naghambal ang pulong sang Ginoo, no? Husbands, love your own wife as Christ loved the church. Pero may responsibilidad man ang mga misis, no? Wives, submit unto your own husbands. No? Children, dala ni gapon kay tika pa ni malay kita mo, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, so that thy days may be long in the land. Fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the fear and admonition of the Lord. No? So again, ha, mga tatay, ang aton asawa dapat i-cherish, dapat palanggaon, dapat pakamahalon. Even though how angry we are, even though how wrong she is, it is our opportunity to love them as Christ loved His own church who gave Himself for her. No? So, again, ha, if you are not if you are not able to make your wife smile, please do not be the reason nga maghilibion si misis mo sa imo, no? Mas manami nga kita ang nag-a-adjust sang sa kita ang aladyason, no? So mga tatay gid, we need to be serious enough sa ato nga calling sa Ginoo. Kay kita bala ang gintugyanan sini sang Dios, no? So I hope and I pray nga may mga natun-an naman kita sa sining episode sang aton nga programa ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces, no? Nagapasalamat kita sa kay kagawad Bonner diri, kay kagawad Joel, no? Aton upod sa technical, kaga nagapasalamat man kita sa mga guards naton nga ara dira sa Talok, nga religiously and faithfully nagahimo sang ilang nga obligasyon nga may kalipay. So hopefully, kitanay naman kita sa masunod nga Merkules, no? Ako ang inyo tatay sa Panimalay, Pastor June Luces. Good day. God bless us all.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang Wednesday po sa inyong lahat. Ngayon, maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Thank you, Lord, for that. Or maaring wonderful. Binabagyo tayo ngayon. O di kaya maaring wonderful. Nag-wonder tayo. Hindi natin alam kung saan tayo po nagpupunta. O kaya wonderful. Nag-iisip tayo. Panginoon, ano pa ya? Pero dapat, ano pa dapat, Daddy?
4: Ay, ganito. Wow. Hallelujah.
5: O yun, di ba? Wow, hallelujah. So, kahit hindi naman tayo wandering fool, di ba, Daddy? Hindi na naman tayo dapat wandering fool, di ba? Dapat winnable talaga yung Wednesday natin. At nagpapasalamat tayo lagi sa Panginoon. Dahil full tayo of praises and glory to His name. O yan, mga kaagapay. Kamusta po kayo? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong Transistor Radio o PM Radio at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio at saka PM Radio or PM Radio rather, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program mula po sa Facebook live stream, mula pa rin hanggang ulo, or kayo po ay nasa iba't ibang bansa. Ayan. Kasi napapakinggan tayo. Masalamat talaga doon. At sa Facebook live, pwede po kayong mag-comment, pwede kayong mag-encourage one another wherever you are. Nakakatuwa po yun. It's such a blessing. And you could get that kung maganda nga po inyong internet connection at sabi nga, maganda yung reception. So wherever you are, mga kaagapay, sabi nga, let us continue to encourage one another, diba? Let us continue to support one another, caring for one another. Yun ang theme natin for this month ng September. Carrying each other's burden, diba? Para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 13 minutes, pero kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para ang Wednesday natin, winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon magkaroon ng tunay at katotoha at tanging ultimate na patutuo tungkol kay Kristo Jesus lamang na siyang tunay na katotohanan. Amen, amen, amen, amen.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 5 impressive benefits of coconut. Why? Because today, September 2, is World Coconut Day. O yan ha, tandaan niyo yan. Mamaya bigay ko yung challenge natin. Nung Lunes po, nag-focus tayo sa iba't ibang produkto na makukuha natin sa liyog. At mula sa tubig nito, sa laman, sa bao, sa bunot, sa puno, sa dahon, sa tingting, walang sayang. Lahat ay magagamit. Kahapon naman, nakita natin yung nutritional value, di ba, ng liyog kahit sa isang 100 grams na raw meat nito. Talagang puno to ng masustansyang mineral, vitamins, hindi ito maikakaila. So ngayon naman, anong makikita natin sa liyog? Ito, benefit. Antibacterial effect. O diba? Ang ilang research po ay nagsasuggest na ang coconut oil ay maaaring makatulong upang mahadlangan ang pagdami ng ilang bacterial strain. Subalit, syempre, ito kailangan pa na mapag-aralan ng mga tao. Noong 2025, sa isang pag-aaral, napag-alaman na ang Staphylococcus aureus ay mas susceptible sa coconut oil kaysa dun sa tinatawag nilang Escherichia oil. So ang mga researchers ay naniniwala na ang antibacterial effect ng coconut oil ay maaring dahil sa lauric component nito. Okay. So sa ilang din pag-aaral, napag-alaman na ang lauric acid ay maaring makatulong sa pag-protect laban sa isang uri ng bakterya at virus. Kasama na dito yung tinatawag nilang Helicobacter pylori na nagdudulot ng stomach damage tulad ng peptic ulcer. Yung may isa din, yung Staphylococcus pyogenes na nagdudulot ng strep throat, fever at saka tonsillitis sa atin. At yung Streptococcus mutans, yun yung nagdudulot ng pagkasira ng ngipin. Sa isa ding 2018 test tube study, na-demonstrate ang emulsion na naglalaman ng coconut oil at water ay effective laban sa Staphylococcus epidermis at Escherichia coli, dalawang strain ng bacteria na kaugnay naman sa foodborne illnesses. So despite po sa mga findings na ito, marami pang research ang kinakailangan upang lalong maunawaan kung paano makukuha ang benefits ng coconut tulad ng ano yung type, ano yung method of application, at ano yung pag-inom at ang kinakailangan dosage. So yun yung isa, mahusay siyang antibacteria. Tapos ito rin, maaari din daw pong mag-promote ng blood sugar management. O dito ako, sa mga kagaya ko, ng mga sugar mommy, di ba, sabing ganun. kasi mataas ang sugar natin at tayo'y mga mommy, di ba? So ang niyog ay mababa sa carbohydrates at mataas sa fiber at fat na maaring maging beneficial para sa blood sugar management. Sa isang 2020 case study, napag-alaman po na kapag nag-supplement ng coconut oil, ito ay nakakatulong upang mapababa ang blood sugar level sa isang tao na may diabetes, isang condition na unstable ang blood sugar level. So, ang mga researchers po ay nag-suggest na ang effect na ito ay maaaring dahil sa anti-inflammatory properties at antioxidant content ng coconut. Sa isa ding 2024 animal study, napag-alaman na ang pag-inom ng coconut water pagkatapos kumain ay nakakatulong po sa pag-manage ng blood sugar level. Ito ay maaaring dahil sa bioactive compound tulad na daw po ng ellagic acid, butene, at quercetin. At sa isa pang pag-aaral noong 2021, sa 48 people o individual na merong metabolic syndrome, napag-alaman na ang pagpalit ng ibang fat sa diet ng virgin coconut oil ay nag-improve ng triglycerides level at nagpababa ng FBS o yung fasting blood sugar pagkaraan po ng 4 weeks compared sa isang control group. So ang high fiber content din po ng coconut oil or coconut meat rather ay maaaring makatulong sa pagpabagal ng digestion at maaaring mag-improve ng insulin tolerance na nakakatulong upang ma-regulate din ang blood sugar level. At marami pa pong mga pag-aaral ang kinakailangan. So sabi nga, pag-aralan nyo na para mas maganda. No? Natutuwa ako dahil ang science ngayon ay napapatunayan ang mga benepisyo ng mga punong nilikha ng Diyos. Noon pa man, para po sa kalusugan ng mga tao. Ngayon lang nagkakaroon ng mga bagong technology para ma-discover ito. Subalit noon pa lang sa creation, alam na ng Diyos ang kailangan ng ating katawan at ng ating kalusugan. Kaagapay ang linaw ng bilin ng Diyos sa Genesis 1:29. Ibibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at ang mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. So kaagapay, noong palang creation, alam na ng Diyos ang kailangan nating kainin na mabuti sa ating kalusugan. So ang challenge natin today, mga kaagapay, dahil World Coconut Day, bumili ng isang bagay, hindi lang buy things, na alam mong galing sa coconut product. Kami po kasi sa bahay, coconut oil na po talaga ang gamit namin. Noric, yun po yun. So yun ang gamit namin. At yung mga produkto, ano yun naman po, mahilig ako sa mga local. So, ganun ang gawin natin ngayon. To support World Coconut Day, buy something from Coconut Today. Ito po si Beth Flores, nag-gabay, Library.
4: Amen, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral, Help from God, ang tulong ng Diyos. Ito kailangan ng mundong ibabaw na hindi na malaman kung paano lalakad ng tama at maging matuwid ang kanyang buhay. Amen, amen, wow, wow, wow, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Angel of the Lord encamps around those who fear Him. Ang anghel ng Panginoon pumapalibot sa kanilang may banal na takot sa Kanya. Psalms 37:7, pinoprotect ng mga anghel ng Lord ang mga nagwo-worship sa Kanya at di hinahayaang mapahamak sila. Cast all anxiety on God. Ipasa mo sa Diyos ang mga dalahin mo. Bahala siya. 1 Peter 5:7, ibigay niyo sa Kanya ang lahat ng pinoproblema ninyo, konsensya sa inyo, o bahala siya sa inyo. Cast your burden on the Lord. Isalunin niyo ang inyong mga dalahin sa Panginoon. Psalms 55:22, ibigay niyo sa Panginoon ang problema niyo at siya ang bahala sa inyo. Go boldly to the

0: ng kanyang mga pakpak. Amen. At doon siguradong safe ka ang pagiging tapat niya, parang shield na nagpo-protect sa iyo. God will never forsake you. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Hebrews 13:5-6. Huwag kayong magmukhang pera. Makontento kayo kung ano kayo meron. Kasi sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hinding-hindi kita pababayaan. God helps those who follow Him. Tutulungan ng Diyos silang sumusunod sa Kanya. 2 Chronicles 16:9, nakatingin si Lord sa buong mundo at pinalalakas ng lahat ng tapat sa Kanya. Pero basta ka na lang kumikilos ng hindi pinag-iisipang mabuti ang iyong ginagawa, mula ngayon lagi ka na lang magkakagera at laging kaguluhan sa lugar mo. Lord, uphold us, Panginoon, tulungan ninyo kami. Psalms 37:24, kahit madapa pa sila, makababangon agad sila kasi hawak ni Lord ang mga kamay nila. Wow, wow, wow. Amen, amen. No weapon turned against you will prosper. Walang sandatang anumang sa iyo ay magtatagumpay. Walang weapon na ginawa para labanan ka na ay magtatagumpay at maipagtanggol mo ang iyong sarili laban sa mga bintang. Ito ang maaaring tanggapin ng mga servant ni Lord, ang reward nila mula sa akin, sabi ni Lord. Wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka po sa inyong katapatan. Grabing grabe talaga. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Nakikita natin yun. Opo. Lalo na ngayon, maraming chismoso. Opo, tandaan niyo yan. Ang dami-dami. Pinag-uusapan po namin yun sa growth class sa school. Ay, sa school. Sa ano, sa church. Pag-usapan namin yung lying, di ba? Eh di ba, kitang-kita nyo na yung lying. Pag ikay nagsinungaling, saan ka pupunta? Sa impyerno, di ba? Yeah. Yun yung mabigat dun eh. Kala mo simple lang, maming ganun. Pero that's it. Pero maganda yung ikot po ni Dad dun sa discussion na help. We always find help in God. At maganda din Dad yung mga huling verses na sinabi mo. Sabi mm-hmm. dun sa huling verses na nabanggit nyo po. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay sumusunod sa kanyang naisin, mabilis lumapit sa Diyos sa kanyang throne of grace, 'di ba? Kasi amen. Sumusunod tayo. At kadalasan pag sumusunod tayo sa Panginoon at dumaan man tayo sa challenges, alam natin kasama natin ang Panginoon. Pero amen. Kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan at nakakaranas ng kahirapan, alam nyo yung solusyon dyan. Manumbalik sa Panginoon, yung pa rin, yung biyaya, trono ng biyaya ni Lord. Bumalik pa rin sa trono ng biyaya ng Lord at humingi ng tawad.
0: Tama.
1: Kasi, yung maari, yung kahirapan na nararanasan natin, in consequence ng ating mga maling desisyon. Diba, Daddy?
0: May ay, talaga, lagi yun, lagi yun.
1: Tapos ibibintang natin kay Lord, Lord, bakit ganyan ka sa akin? Hindi mo ako mahal. Eh, kay ibalik kaya ni Lord, bakit ganyan ka sa akin? Diba?
0: Mahal yun yung, ba ako?
1: Mahal mo ba? Diba, Daddy, ano? Yeah. Kaya nga, binabasa ko po ngayon, ang study po namin sa Bible Study Fellowship ngayon sa Romans, grabe talaga. Yung masasabi mo, di ba po noon, nasa exile kami and returned. So sabi ko nga sa inyo, grabe talaga yung narrative, yung salvation narrative. Paano inuugnay ni Lord yon until sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon naman sa Romans, going back, ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin? Ano yung ginawa niya? At paano ang tao patuloy pa rin na makasalanan, di ba? Yun nga yung kanilang ang tabong ito, rational, eh, sabi nga ganun, magpapatuloy tayo sa kasalanan para lalong makikita yung kaluwalhatian at righteousness ng Diyos. Diba? Nakakaloka. Hindi natin naiisip na ang kasalanan ang nagpako sa atin, Panginoon, dun sa krus ng kalwalhatian.

0: baryo. Kaya nga, nangingiti nga po ako ngayon. Dahil talagang ano ako, dalang-dala ako nun sa Romans and we go through it verses at a
1: Amen.
0: time.
1: Amen.
0: Pero salamat sa Panginoon, ano, makikita natin at lalo natin mauunawaan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. So mga kaagapay, yung tulong natin sa Panginoon, God has given us everything pertaining to life and godliness. Tayo na lang po ang susunod. Binigay na ng Panginoon yun sa atin. Tayo na lang po ang susunod para po sa kanyang layunin at lalakad sa kanyang plano. Kasi pag sumunod tayo sa Panginoon, lumakad tayo sa kanyang plano, andyan siya lagi, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Maging ito ay sa top ng mountain, yung ating mga success, o maaring ito ay nandun sa lowest valley ng ating buhay, sabi niya hindi niya tayo iiwanan. Even in the bottom, sabi niya even in the bottom, pinakamababang lugar, hindi niya tayo iiwan. Ano ang clue? Ano ang anong tawag natin? Antidote for it? Laging magtiwala sa Panginoon at laging sumunod sa Panginoon. Yun lang,
1: Amen.
0: mga kaagapay.
1: Amen.
0: So wag na nating pahirapan pa ang ating sarili. Sabi nga doon sa kanta nila, Rastaf ng Imperials, don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware. O diba? Yun talaga yun. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun. We can always come to your throne of grace to draw strength from you, guidance at patuloy na gabay, and power that comes from the Holy Spirit alone to be victorious doon sa mga pinagdadaanan namin sa aming buhay. Panginoon, maraming pong salamat. Totoo yun, Lord. You are always true to your word and you have given us everything pertaining to life and godliness. So dapat, Panginoon, kami, lalakad kami sa iyong kalooban. We will start today asking for your strength. We will look into your word. Meditate on it para yun maging kalakasan namin throughout the day. And at the end of the day, we will always say, thank you, Lord, because you walked with us. Marami pong salamat. At yun ang ganun kakarial, Panginoon, ganun kakatotoo sa aming buhay. Hindi kayong Diyos from a distance. You're a God who is with us. You are Emmanuel, God with us. Marami pong salamat. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Kay Casey Calixto, kay Jen Esguerra, kay Romeo Aguila, kay Kuya Efren Palyurina, salamat po sa kanyang buhay. Kay Michael Villanueva Montes, kay Kathy Canacelli Leandicho, thank you, Lord, for using her life and her voice for the ministry. Ganon din po kay Ronald Aguilar, ganon din po kay Monica Cruz. Ilan lang po sila, Panginoon, na nakalista sa amin. Pero mas kilala mo, Panginoon, mas kilala mo sila, mga kaagapay namin, na today is your special day. So, Father, we declare blessings upon them. Overflowing blessing, not only today, but every day of their lives. Panginoon, totoo yun. Every day, napaka-good mo. You're always good in being good. So, Lord, today, we pray for families na who are going through chemotherapy, going through, Panginoon, sa mga karamdaman. Meron akong mga kaibigan na kailangang i-angioplasty, Panginoon. May mga issue sa heart, may issue sa eyes, dahil sa diabetic. Oh, Lord, we ask for your healing hand and your provision. Kasi totoo yun, Panginoon, dito sa aming bansa, wala kaming maayos na health system. Pero Lord, but we have a God who knows our needs and provides. So Lord, doon namin mararanasan yung katotohanan mo at katapatan mo sa iyong mga pangako. So Father, we pray for them. We may not know them personally, though I have some friends that I know that going through this, Lord, we just ask for your healing hand. We just ask for your provision. We ask for your strength. Yakapin mo po sila, Panginoon. There's this time. Lalo na po yung mga dumadaan sa chemo. Panginoon, we just ask for your blessings upon them. So Lord, salamat po. Saan po kami pupunta? Nasa iyo lang ang buhay. Marami pong salamat.
1: Ang reward nila mula sa akin, si Lord na po ang nagsalita. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Grabing, grabing talaga. Kung kaya't alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Mga kagapay, ang isang magandang dapat po nating pag-aral at isipin and to always take into heart. Si Lord po hindi last resort. Dapat po si Lord first resort. So ano man ang una, ano man po ang ating gagawin, desisyon na gagawin, ano man po yung lahat na yun, isang guni muna sa Panginoon para magabayan na tayo ng Panginoon sa lahat ng dapat nating gawin, hakbang at lahat. Kasi tayong mga tao, kadalasan, sa huli na tayo tumatakbo sa Panginoon kapag nangyari na lahat, huluhaan at sugatan na tayo, di ba? Ang dami nang nawala. Pero mas mabuti po, sabi nga, unahin si Lord. Si Lord ang ating unang pupuntahan, anumang desisyon na ating gagawin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjo Musura at ang ating pong gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon Todo-Todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: The paradox of our time. We have more experts, but more problems. More medicine, but less wellness. We drink too much, smoke too much, spend recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much, and pray when it's crunch time. Think twice. It's about time we did.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga maiit balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidug kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, aktibidad sa dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod sumong sa 1233 Radio TYBS, alauna 30, tatapalas 2 ng hapon sa itong School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So, maayong hapon sa itong mga tagpalamatik sa itong mga tagtumalan. Ako sa mga kapadayon na suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. So, mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa itong comment section kay akon ini basahon kag damyon. So today is the final part sang aton nga special National Heroes Day nga topic. So of course last August 31, gin-commemorate sang aton nation ng National Heroes Day. Na-remember naton ang mga men and women nga naging part sang aton nga history, sang aton nga country. But sa aton mga previous discussion, nag-ask ako sa important question. Ano ba lamay tabo after sang celebration? And we are going to take that question a little bit further. So we already talked about the values that atong ma-learn sa mga heroes, natalk natin about courage, integrity, sacrifice, education, patriotism, unity, compassion, kag responsibility. But ang values nagiging meaningful ini when they become actions. So ang atong tema for today is, of course, turning lessons into action. Because being a hero does not always mean doing something extraordinary. Sometimes, ang imo kinanglanon, ang heroism, is very ordinary. Ini pa naman tabo sa balay, sa classroom, sa dalan, sa komunidad, and even happen behind a smartphone screen. And sometimes, it just begins with three simple words. Paano bala ako makabulig? I mean, how can I help? So, sa atong mga young learners, I want you to remember something. Hindi mo kinanglanon nga maging tigulang or maging sikat or maging manggaranon or magiging government official or hindi mo kinanglanon maging professional and hindi mo gid certainly needed sang kapa. So, ang ikaw makahimo na gid sang difference right now. Pwede ka gid maka-start with what you have. Ang imo time, imo skills, imo words, and of course, ang imo nga attitude. And most importantly, pwede ka gid maka-start sa imo mga choices. Ang isa ka bata nga nagapili sang honesty is already developing good character. Ang isa ka estudyante nga nagabulig sa iyang classmate is already contributing. Ang isa ka teenager nga nag-refuse nga mag-spread harmful information is already practicing responsibility. Ang isa ka parent nga nagatudlo si sa kabata nga mag-respect sa iban is already helping build a better generation. Ang isa ka teacher nga nag-inspire sa isa ka learner nga hindi mag-give up is already making a difference. Ang heroism does not always make the news. Sometimes, wala gid may naka-notice ni. But that does not make ang imo nga action less valuable. So let us begin sa diin nagasugod ang aton nga kabuhi sa aton balay, sa aton yung mga young learners. Amo ini ang first ninyo nga challenge. Think about one thing nga ang imo nga parents or ang imo nga guardian gina-ask gid sa imo. Maybe tinuluan ang imo nga room, i-arrange ang imo nga mga school things, maghugas pinggan, himuso ng imo lampangan, or mabuli ikaw sa mga household chores. Pwede man magtuon ikaw sa imo lessons. Take care of your belongings. Now imagine na ginahimo mo ang amo inang task without being reminded. So that is what we called responsibility. And a responsibility is one form of everyday heroism. but ikaw makapanumdum gid. But ina, chore lang ina. But I know it is just a chore. But ang lesson behind sa amoy ng a chore is bigger. Kamo nag-learn discipline, nag-learn independence, nag-learn consideration, and kamo nag-learn that everyone in a family may ara gid responsibility. Ang isa ka family nag-work gid better kung ang tanan nag-contribute. So there is another simple action nga aton nga kalipatan, ang saying thank you. Sang sano ang last time nga ikaw sincerely gid nga nag-thank you sa imong parents? When was the last time nga ikaw nag-thank you sa imong teacher? When was the last time nga ikaw nag-thank you sa someone nga nagbulig sa imo? Sometimes kita nagiging accustomed or kasanay kita ginabuligan kita, but we forgot to appreciate it. So mayroon ako challenge sa inyo. Tell someone today, thank you for everything that you do for me. Hindi mo kinanglanon sa gift. Hindi mo kinanglanon sa kwarta. Hindi mo man kinanglanon sa laba-laba nga speech. Kinanglanon mo lang maging sincere. Kaya ang isa ka simple thank you can remind someone that their effort matters. So now let's make the challenge slightly bigger. Hindi mo kinanglanon nga hambalan. So dapat matulog ka lang sa imo palibot. Ano ang kinanglanon ubrahon? Anong dapat matapos? Maybe ang imo nga manghod or ang imo nga mga cousins nga mas bata sa imo kinanglanon sa bulig. Or maybe ang inyo nga dining table kinanglanon tinduan, ang imo nga school bag dapat mag-organize. Or someone sa imo pamilya kinanglanon sa bulig. So it is safe and appropriate for you to help. Dapat magbulig kagit. So this is an important habit. Instead of always asking, ano ang makuha ko kung magbulig ako? Try asking, ano ang akon nga mag-contribute? Ang amoy na nga change in thinking can transform ang isa ka person. So now let's go sa aton nga eskwilahan. Ang isa ka classroom is more than four walls. Ini isa ka komunidad and every member of that community has responsibilities. Ano ang maubara naton sa eskwilahan every day? An everyday hero arrives prepared. Ang isa ka everyday hero nagapamati. Naga-respect sa teachers, naga-respect sa classmates, naga-take care sa school property. Hindi naga-awala, naga-disturb sa learning sa iban, naga-bulig when appropriate. Iniman sila naga-share during group activities. Ang hero hindi kinanglan, wala naga-cheat, wala naga-pang-bully. Kabalo mag-apologize. Ang isa ka everyday hero naka-insindi that learning is not only about grades, it is also about becoming a responsible person.

Ikaw nag-wonder, ano ang dapat ko ubrahon? So ina, isa ka test of character. Ang easy thing na dire is ignore nimo ang situation, but ang responsible thing is to communicate. Pwede ka gamahambal nga i-divide nato ng aton nga task fairly. So hatagan ng ang tanan role. Mamali sa suggestions. I-do ang imo part. Ibuligan ang isa if kinanglan sa assistance. Maghatag proper credit. Kaya ang group project can teach lesson that go beyond the subject itself. Nagatudlo ini sang teamwork, communication, responsibility,

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Maayong aga sa inyong mga biyan, kag mga kauturan. Sa karon naman nga aga, nagkapasalamat kita sa atong Diyos kag manluluwas nga si Jesus Christ sa sini naman nga dako nga pribilehiyo nga ginatay niya sa aton nga makapig-upod kita diri sa aton nga early morning prayer diri sa DYPS. So sa inyo tanan, welcome. This is your host, Pastor Arnel Amalia, diri sa aton nga pagpangamuyo. Kabay pa ang Diyos padayon gid nga maga pakamaayo sa aton tanan-tanan, no? Opo, diri sa aton nga FEBC family, no? Now, karon nga aga sa gihapon, antes kita magapangamuyo, may pagpahanumdom kita sa pulong sang Ginoo sa piyak sang kabudlayan kag kinahanglanon naton aton gidumdumon nga ang Dios naton may sufficient nga power nga maga-bless aton kabuhi. Kay diri makita naton sa 2 Corinthians chapter 3 verse number 5 siring sang alagad sang Ginoo nga si Apostle Paul, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Mga abyan, makita naton nga si Apostle Paul nag-emphasize gid sang ginatawag naton the sufficiency is of God. ang kabuganaan ukon ang paghimuno kag ang bastanti nga blessing iyagid sang Dios ti aton ma-remind bala sa kabuhitan no nga when it comes sa kaluwasan ta ang sufficient nga power sang Dios sa pagluwas sa aton paagi sa iya anak nga si Jesus Christ kun ang tawo magtuo sa kaya Lord Jesus Christ. So amuna makita nato ni kadua ang sufficient sang Ginoo nga grasya sa pagbulig sa aton at the same time kun kita nagapabilin sa pag-alaga sa iya. That's why ang aton ginatawag nga abiding life nga nagasubmitar sa Ginoo tama ina ka importante, no? Tibisan si Apostle Paul nagahambal sa Gihapon ay sa 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. Makita nato yung nagambal da nga God is able to make all grace abound toward you that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So diri nato makitaan sa pulong galis ng Ginoo nga God is able to make all grace abound toward us at the same time nga may ara kita man nga sufficient sa butang nga magamit sa pag-alagad sa Ginoo. So the sufficiency is of God. So sa karon nga aga mga abyan, tanan kita I think naga batyagid sa ginatawag nga kabudlayan, pagtilaw or siguro ti ang iban sa aton ginbless ang Ginoo kag ina dumdumunta ining sufficiency iya ina sang Dios kag dapat palapit kita sa Ginoo nga may pagpaubos sa aton kaugalingon kag handa nga tripusuon sa pagbaton sa iya blessing kag kun ginabless kita mangalagad kita gid sa Ginoo. Padayon kita sa pagpangalagad, sa pagpamuyo sa aton nga mga kauturan nga ara gid sa kabudlayan, ara sa kasubo, kag madamo nga naglatabo sa aton palibot nga ang aton nga mga kauturan, mga kaabyanan sa pagtuo sa Ginoo kinahanglan tagid nga buligan sa pagpangamuyo. Kagkaroon nga aga, ari kita diri kay kita nagapalapit sa Ginoo, ang Dios may sufficient nga pagpakamaayo sa mga nagapaubos sang ila kaugalingon kag sa mga nagatuman sa Ginoo. So kaway pa ang Dios palayon magpakamaayo sa aton. Parayon kita sa pag-pray sa karon nga tinuon. Langit nun kagbalaan namon nga Dios nga amay nagapalapit di kami ka nagapasalamat sang imo Ginoo nga pagpakamaayo. Diri sa sining station diri sa DYVS opod Ginoo sa iban pang station under diri sa FEBC. Lord amon gid kina pasalamatan kag ginadayaw kag kun paano ikaw Ginoo nagabless kag nagapakamaayo sang tagsa ka mga ministry ka o konilikoton diri sa FEBC. Lord, we praise you for the 1116 DXAS, your community radio Sambuanga. Nga sa din Ginoo, imugid na secure ang ila Ginoo nga pag-fellowship, ang ila Ginoo nga pag-meeting. Lord, ikaw gin magpakamaayo sa gihapon, gitugyan gin namon Ginoo nga sa diin na ngilang inaiwat nga sa diin nga for your securing a strategic partnership with the DOL RO9 nga sa diin ginong inilang partnership. Lord God, will keep workers informed about update labor laws and livelihood assistance. So Lord, ikaw gin magpakamaayo bisan kay ang Care 104.3 DWEY FM Legazpi Albay. We praise you God for the success promotions and for the safe delivery of transmitter genset. Kabay pa nga Lord, ikaw gin magpakamaayo sini nga ma sit up ini kag padayon Ginoo nga magka-broadcast bisan pa ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Kota Bato. Lord, we praise you for the installment installation of DXGR FM transmitter. dito Ginoo sa kutabato nga Lord kabay pa nga i-bless mo nga magapadayon ini sa pag-broadcast kag sa pag-express ang imo gospel para sa ibang pag-inoong nga wala nakabati. Bisan pa ang 103.3 the new G DHGL FM, your positive choice Cagayan de Oro. So we praise you God for the successful and meaningful 28th anniversary celebration. So kabay pa o Diyos, ikaw magpakamaayo sa nag-attend kag sa mga kauturan nga nagapatigayon nga Lord padayon imo pulong kag ikaw ang mahimaya kag madayo. Bisan pa ang 1143 DCMR Emission Radio Santiago Isabela. We praise you God for the nearing completion of the station's buildings. Refurbishment kag Lord ikaw gid padayon mag bless sa naga sponsor kag sa naga patigayon sa sini Ginoo nga station. Ang amon prayer mo sige apo nga pasalamatan ikaw for the 1062 DXKI your friendly voice Coronel. We praise you God for the successful down prayer fellowship kag ikaw Ginoo ang amon ginapasalamatan nga upod sa tag sa Ginoo ka mga Southern Baptist churches sa rin Ginoo ikaw magabless sa ila Ginoo nga pag himo sa to nga sa rin Ginoo mga messages nga rika si upulong sa gihapon makapadayon sa pag stir up kag padayon sila Ginoo nga makapangalagan Lord ginatugyan manamon bisan pa ang DYVS the sweet voice of salvation Bakulod. We praise you God for we praise you Lord for your faithful sustenance upon DYVS as they look for wine Lord God sa celebration for their celebrating for their 56th anniversary anniversary celebration. Lord kabay pang ikaw gin mag-bless mag-atersamay ng chimpo kag magpakamayo sa nag-prepare kag bisan pa Ginoo sa tanan Ginoo ng mga guest nga kinahanglanon gid kasi ning program ikaw gin mag-bless sa gihapon amon gid ginapangamuyo kag gina pasalamatan ikaw sa tanan Ginoo ng mga radio station nga sa din Ginoo nangin madinaugon kag palayon nga nag himo nabangod lang gid sang imo Ginoo nga gahom sa gihapon Lord amon ginapangamuyo ining DYVS this 33 DYVS the sweet voice of salvation Bakulod we pray for your continuous Lord God protection over sa transmitter namon especially during rainy season and recurring brand out Lord ikaw gid ang magpakamaayo nga wala lang Ginoo sang may ma-damage kag parayon Lord nga magka-broadcast we pray for your wisdom guidance sa tags sa Ginoo ka mga kauturan diri sa DYVS na binigid sa nag-program sa balaan ni mga pulong ikaw Ginoo parayon Ginoo maga hatag sing kaalam kag

0: XAS, your DX ES, your community radio Sambuanga. We pray regard for reliable signal for both their transmitter and internet connection to ensure uninterrupted broadcast of the gospel dito Ginoo sa Sambuanga. Bisan pa ang 103.3 then UG DXGLFM. Your positive choice Cagayan de Oro. We pray Lord God for your blessing nga sa siniginoong DXGL FM 28th anniversary celebration. Lord, to grow the seed of his of your word planted in the hearts of the people nga sa Ginoo sila magamit sa gihapon sa pag spread sang gospel. So amon gigila pangamuyo kag ginatugyan girabisan pa ang 1193 DXFE, the Good News Radio Davao, opod ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. Lord, ikaw gid ang amon ginapangamuyo and that you will strengthen. We pray for your continued wisdom, strength, creativity, protection, provision, and good help for the staff and volunteers as well as for their family members. Amo man Ginoo, ginatugyan man amon kag ginapangamuyo ang tanan nga mga radio station nga sa diinluwid. Buli gigid ang tanan nga nagaprogram nga ang imo pulong sa gihapon Ginoo mabantala. We pray for our nation sa din Ginoo ang nagkalatabo diri sa amon sa lokal diri sa Negros nga sa diin na last other week nga sa diin sang August 20 dala sang hindi maayong pagbugasang vulkan vulkan nga sa rin Lord ikabay pa nga buligi ang mga kultura namon nga malapit sa sina Ginoo nga community kay buligi man ang among Ginoo nga mga local rescuer kag government sa pag patigayon nga kung paano Lord God maproteksyonan ang mga kultura nila sa palibot. Bisan pa, we pray for around the world sa Middle East nga sa diin nag problema ng usang pag-strike Ginoo sa diin nga nagakosang grabe nga kakulba kabisan pa nagkosang kasaki asang kamatayon. So we pray Lord God si imo nga pag-intervene sa siniginoo nga nation. Amon prayer Lord nga kabay pa i-bless kag proteksyon ni man ang imo mga alagad mga missionary nga nag-reach out dito Ginoo sa mga wala pa nakatuo nga makadangat gid Lord God sa kaluwasan. So Lord, we pray for your protection among the vulnerable and for your provision among the families heavily affected for this war. Lord, amon ginapray man sa Russia nga sa dinhi mo Ginoo pangikuton kag i-bless Lord God ang tigipusoon sang mga katahuan nga sa diin ining FABC Russia stations that is currently developing their children's programming. So we pray Lord God nga i-bless kid ang kabataan nga nagamati kabisan pang ilagin ni kanan. Bisan pa sa India, we pray for the growing number of churches in India that now partnering with FABC. Lord, i-bless ang imo mga alagad. Amon gi ginatugyan kag ginapangamuyo nga Lord ining bugos sa kalibutan. Pagi sa radio station nga i-bless mo Lord maka dangat gid sa kaluwasan. Bisan pa diri sa liwat sa amon diri sa FABC diri sa ang DYBS lokal imo Ginoo pakamayuhon ang mga nagaprogram kag nagawali kag ang mga nagamanis sa sining station. Lord, ginatugyan ang monitoran ng butang kaginalauman ang imo pagpakamayo sa pagisangalan si anak nga si Jesus Christ nga among Ginoo kag manduluwas. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Katahom sang minsahi sang aton ni passage of the day, John 17:14-15. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Ini nga dinalan, ginakabig ini nga ginatawag naton pangamuyo sang aton nga Ginoo antes siya ilansang dito sa krus sa Kalbaryo sa paghalad sang iyakabuhi sa kadumasan sang aton nga makasalanan. Kag ini nga pangamuyo, ginpangamuyo ni ini sa Amay para ini sa mga tumuro kagkatahom sang kamatuoran na makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Makita naton diri ang handom sang aton ni Ginoo para sa imo kag para sa akon bilang mga tumuro. Kag may mga tatlo diri kabutang nga masapuan naton kay ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo sini. Ikaw kag ako nga mga tumuro, yara kita sa kalibutan. Ginbutang kita sang aton ni Ginoo sa kalibutan. Apang sa piyakabahin, hindi iya kita sang kalibutan. Kung sa aton pa, hindi ang kalibutan ang nagaparig-iya sa aton. Kaga ang aton niya kabuhi, nagakabuhi kita hindi para sa kalibutan, kun hindi para sa aton na Ginoo. So, inibra ko nung dinalan sa kasulatan, suno sa isa kamalagwali, may mga tatlo diri ka mga kamatuoran nga ginatudlo para sa aton. Kag ini nga tatlo, giningan landri, distinction, direction, and destination. Una gid, kung nantahon naton may kinatuhay gri sa tunga sang mga tinubos kag sang kalibutan. Walay sa payan niya ang tinubos, yara sa kalibutan. Apang mag-utan ang ginambal, nga wala nagakabuhi ang tinubos para sa kalibutan, kay wala sila ginapanag-iya na sa kalibutan. So una, pero subong, hindi na. So amo ini makita naton, may ara dako nga kinatuhay, may kinalain. Kung hindi makita ang kinalain sa imo kabuhi bilang isa ka tumuruo da wala sang kinalain ang imo kabuhi sa mga di tumuruo, may dako nga question mark sa imo pagka Kristohanon. Kay nga man ang matudto da Kristohanon may ara gid nga kinalain. Amo nya kon aton nga lang taon masapuan aton nya sa ginabalaton aton, the greatest proof of your faith is your changed life. Ang pinakadako nga pamatuod nga yara ikaw sa pagtuluhan nga Kristohanon ka, nga tinubos kagid man sang aton Ginoo, amo nga may pagkambyo ang imo nga kabuhi. Kay nga man, sunod sa sini nga dinalan sang kasulatan, yara kita sa kalibutan pero hindi kita iya sang kalibutan. We are in this world, but we are not of this world. We are distinct. May dako gid nga kinalain. Amoy na makita naton katulad sang kagabihon kag sang kaadlawon, sang kasanag kag sang kadulom. Ikaduwa, direction. Ano ba't silingon sini? Mission. Lain niya ang mission. Lain niya ang tinutuyo sang katauhan sang kalibutan. Kaglain niya ang tinutuyo ang purpose. Amo ina ang pulong na magamit nato, no? Sang pagkabuhi sang tumuluo. Ang di tumuluo, nagakabuhi para sa ekogulingon, para sa sala, para sa kaaway naton, sa yawa, sa marauton. Sa piyakabahin ang tumuruo, gintawag kita Christian. Madunduman nyo pa, di inagalin ang pulong na Christian, the book of Acts. Kag ang ini nga pulong na Christian,
1: wala ini gingamit sang mga tumuluo para sa ila kugalingon, kundi gingamit ini sang mga kaaway nila. Pagtawag sa ila Christian. Kaya nga man, ang pulong gali a Christian, it means followers of Christ. Ti amo ini. Sinong ato niya ginasunod? Kung ang isa ka di tumuluo may ginasunod, ang tumuluo may ginasunod man. Kung ang di tumuluo, nagakabuhi para sa isa kabutang, ang tumuluo nagakabuhi iman para sa isa man kabutang. Sa isa ka tumuluo, nagakabuhi kita para kay Kristo. Di ba mo inang ginambal sa tundra sa ikadong kwento kapitulo 5, siya nga napatay para ang patay mabuhi, kag ang nagakabuhi, magkabuhi para sa napatay para sa ila. Di ba mo nang kamaturan dira nga makita naton? So, amo inigili, gani ang direksyon sa aton kabuhi para sa ato ni Ginoo. Kagiti lamang ang sina, may ara kita katungdanan nga ano, nga maglabot sa makatawan sa sini nga kalibutan. Sa bag-o pa ko sa pagtuluhan ang akong ginya pamangkot, tani no, kung pagkatapos bi nga nakabaton kita kay Kristo bilang ato ni maluluwas, dalon na lang kita insigida diyon sa ato ni Ginoo sa eginrian, kundi mayo. Kung ang taon naton, ang isa sa mga tinutuyo nga ang nagapabilin pa kita diri, kay ikaw kag ako may mando pa nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Subo nga amay nagpadala sa iya, siya nagpadala man sa aton. Hindi ba mo nang ginambal niya, John chapter 21? Even as my Father hath sent me, so send I you. May ara kita katungdanan, may obligasyon kita, may ara kita gali nga bulato ni gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kay ikaw kag ako asin kita kakapawa kita sini kalibutan nga dapat kita maglabot sa sini nga mga katawan. Kay di lamang amo sina, may ara kita lain nga destinasyon. Naibaluan naton kag natun-an naton sa puno sa Ginoo. There are only two eternal destinations. Ano ina? Either ginarian sang Diyos o kon ang linaw nga kalayo nga ginhambal sa Biblia sa aton. Ang ginarian sang Diyos para sa mga tumuluo. Ang linaw nga kalayo para sa mga di tumuluo. Amuna ang makita inato niya klaro sa puno sa Ginoo, duwa lang gid. Wala sang tunga-tunga, wala sang baylo-baylo pa. That will be eternal destination. Amuna makita inato sa puno sa Ginoo. That's why amo inigili kay importante nga makita naton ang ato nang tikulingon. Kung tumuluo ka and you claim to be one, you need to be reminded of these three D's: distinction, direction, and destination. Kay amo ina ang ginatawag naton kaundan sang aton pagkatumuluo. So, maning papahangkat nga dako para sa aton subong. Kagabay pa nga nakatag ini sa aton sing pag-aman sa pagtuon aton subong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kagabyan kung ikaw nagapamati sa ato ni programa. Kagula pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan, ginahangkat ginamon kamo nga magpadala sang inyo diri nga kumplito nga pangalan, kag subong man address, kay may ara kita nga mga kopya sang Biblia nga ginapanghatag para sa aton nga mga listeners. Kay ang ato ni tinutuyo nga paagi sini mas manginbiliduhon pagid, kag mas mahangpan pagid naton ang aton nga ginatunaan. Kay wala lang kita nagapamati kundi nagabasa pagid kita, kag sa tiun nga nagapamati kag nagabasa kita, mas madamo pagid sing butang nga aton nga madunduman. Kag kun nagadamo ang butang aton nga madunduman, ti madamo man sa butang nga maaplikar naton sa aton nga personal nga pagkabuhi. That's why
2: ginangkat ginamon kamo no kon may ara kamo dira nga cellphone kaga inyo nga ma-text ang inyo kumpleto nga pangalan kag address tinguan gid nga mapadalaan kamo no sa libre nga kopya sang ato ni Ilonggo Bible kag may ara man kita diri English King James Version nga Bibles. So ang akong cell number 0917-1880-832. Lima to na kon 0917-1880-832. Nagpasalamat kita sa mga kuturan naton nga nagpalayon sa pagpadala sa inyong mga text messages. Ang iba nagpasalamat, ang iba may mga pamangkot, ang iba may mga suggestions man, no? Kaga welcome gid ang ini nga mga text messages ninyo kay paagi sini ma-appreciate gid namon kag mapasalamatan gid namon ang inyo man nga pagpaniwa nga maka-connect diri sa amon kag subong man nga makapag-upod kita bisan paagi lamang sa text messages, no? Kagabay pa nga padayunon gid ninyo ang ina nga buraton. Kabayang Ginoo magaparayon sa pagbugay sa aton, sa pagtuon aton, sa pulong sang aton nga Ginoo. Na sa nagligad nga mga inadlaw, natun-an aton the parable of the net, no? Ang paanggid na tuhoy sa pukot. Kag sa ginambal naton, ang ini nga paanggid maupod man aton ang iban pagid nga paanggid sang aton nga Ginoo. Ang butsilingon sini, may mga damo pagid nga mapaanggid nga ginbungat ang aton ni Ginoo, gintudlo ang aton ni Ginoo, nga kung aton ilang taon, pariyos ang ila diri nga mensahe. So, ining the parable of the net, the parable of the wheat and tares, and the parable of the sheep and goats. Ang ini nga ginatawag naton mga paanggid may isa lamang ini kaminsahi para sa aton kag ang ini nga mensahe amo ang ginatawag naton the coming judgment, no? Ang ginatawag naton paghukom sang aton nga Ginoo sa ulihing adlaw. Now kun aton usisaon ang ini nga mga parables, makita natin nga inigin saysay sang aton Ginoo agud nga malarawan niya, malaragway niya kung ano ang ginarian sang Diyos, kung ano ang ginarian sang langit. Now may duwa diri ka pulo nga ginagamit ining aton Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke. Kag ang ini nga pulong amo ang ginatawag naton Kingdom of Heaven kag ang pulong nga Kingdom of God, no? May mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga naghatag sang distinction sa duwa ka terms, lain kuno yung Kingdom of Heaven kag lain man ang Kingdom of God. Pero madamo sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga kun aton gilingaw si saon ginagamit ini nga pariyos lamang ang tinutuyo sini. Ilarawan sa aton ang ginarian sa Diyos, ang pamalakat sa Diyos, ang pagdumalhan sa Diyos, ang pangginahom sang aton nga Ginoo. In Kingdom of God, masami ginagamit ini ni Mark kag ni Luke. Kag ang Kingdom of Heaven, ginagamit ini masami ni Matthew. Nga ang may kinatuhay. Kay kon aton ngilang taon, naibaruan aton niya si Matthew ang iya nga kasulatan para sa mga Hudiyo. Kaginatagan sang dako nga bili sang mga Hudiyo ang alan sang Diyos. Amo ini nga sunod sa managatuon sa pulong sa Ginoo, mga Bible scholars naton, Matthew refrained from using the term Kingdom of God because of their veneration of the name God. No? Sa piyakabahin, si Mark kag si Luke, sa mga Romanhon kag sa mga Grigo sila nagsulat, kag wala man sila ya sing amo sini nga paglantaw sa ngalan sang Diyos. Amo ini nga ang ginagamit sang duwa si Mark ug si Luke amo ang kingdom of God. But again, they are the same. It speaks of the government, administration, rule of our God. Kad nibaluan naton nga ang mga pumuluyo dira amo ang mga tumuruo. Apang sa piyakabahin, may mga tinion man nga ginalantaw ini nga may mga simbog nga di tumuruo. Kay kun aton drigali usisaon ining kingdom of God, kingdom of heaven, this has what we call present value and at the same time future value. The kingdom of God is present, here and now. Sa piyakabahin, the kingdom of God is future, there and then. Present ang subong, mixkada. Pero sa pilakadlaw mong inputli ini, tanan-tanan tumuroo. Ti ining ginarawan diri sa pulong sigilo sa aton, amo ini ang ginarian subong. Kag ano ang imuon sa Diyos? Agud nga, mangin putli, kag mangin maayo ang iya nga ginarian. Amo ini ang ginatag na ton, palaabuton nga pagukom. Coming judgment. Now, balik kita, Matthew chapter 13. Mauna kita diranay sa verse 24 to 30. Amo ini ang ginatag na ton diri, iya diri nga narration, ginsaysay sa aton ang ininga parable. Ginhatag niya sa aton ang istorya sa sininga parable. And then, pag-abot na ton sa verse 36 to 40, we have here the interpretation. No? Gin-interpretar na sa Diyos. Ano ang kamatuoran din nga makita na ton? Ang mga ko ato nga lang taon, magambal kita parable, ano rin ibot silingon sini? The basic meaning, earthly story with a heavenly meaning. Diri makita na ton, verse 24 to 30, earthly story. Pag-abot na ton sa verse 36 to 43, heavenly meaning. So, ang maling makita na ton diri. Now, para maintindihan na ton, basahon na ton anay ang ining narrative. Kag paagi sini, aton niya makuha ang background sini, kag sa madasun ni broadcast naton, lantaw naton ang interpretasyon. Ano ang ginatog naton diri pagturunan na makuha naton sa sini nga dinalansang kasulatan. Matthew 13, 36 to 43. Malawig ini nga dinalan pronami, gid nga aton niya mabasa ini. Verse 24, isa naman kapaanggid, ginasoy niya sa ila, nga nagasiling ang ginarian sang langit, kaangay sang isa katawo, nga nagsabog sing maayong binhi sa iya uma. Apang sang nagakatulog ang mga tawo, nagabot ang iya kaaway, kag nagsabog sing mga gamhon sa tunga sang trigo, kag nagalin. Gani sang nagtubo ang trigo, kag nagpamunga, niya nagulhot man, ang mga gamhon, kag nagpalapit ang mga sulugoon sang agalon sang panimalay, kag nagpamangkot sa iya, Ginoo wala kabala magsabog sing maayong binhi sa imuuma? Paano bala nga may gamhon ini? Nagsiling siya sa ila, ang kaaway naghimo sini. Ang mga sulugoon nagsiling sa iya, buot kabala niyan nga magadto kami kag magabot sa ila? Apang isabat siya, dili, basi kun sa paggabot ninyo sa mga gamhon, magabot ninyo pati ang trigo. Pabay-i, na magtubo anay sila sing tingob tub-tub sa ani, kag sa tig-alani, magasiling ako sa mga mangangani. Gabutan ninyo anay ang mga gamhon, kagugpunga sila sa pagsunog sa ila. Apang ang trigo, tipuna ninyo sa akon tambubo. Now, ang ining ginatog naton parable, palanggiran. Ginatawag ini the parable of the wheat and tares. No? Kung sa aton pa, palanggiran ini, nahanungod sa trigo kag sa gamhon. Now, kung atong nilantaw na ang ini nga din nalang sa kasulatan, makita naton diri nga may isa ka manggaronon nga manguma nga sa di nagsabog siya sang trigo sa iya nga uma apang na rilisar sang iya nga mga sulugoon, mga tinahon niya nga samtang nagatubo ang trigo nagulhot man ang mga gamhon, no? Kag ano ini mga gamhon, makita naton karon nga daw katulad ini sila gali sang mga hilamon kag makahalit ini sa trigo kay nagakupitin siya sila sang anuman nga mga makuha nila sa duta kag ila ini nga gin pahibalo sa ila nga amo kag nagambal ang ila nga amo nga ang ila nga kaaway amo ini ang naghalit sini ang nagdutang sini kag nagpamangkot sila ti magamo sini gabuton tananang ang mga gamon kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton indi lang ang manahambal sang mangungumadri nga manggaranon. Hulata lang ang tiyon sa pag-ani kag amo ini ang aton nga pagkuha si paraho naton aton idapong sa karayo sinugo naton ang gamon kag ang mga trigo dalo naton sa aton nga tambubo. Now ang ini nga ginatawag naton palanggiran daw ka unique para sa aton no nga may mga butang man nga nagkatabo sa ila nga panahon kag nga kun aton nga lantawon tam-an ini gali kadata sang una man nga ginahimo sang iban nga mga nahisa nga mga manguma sa ilisig kapariyo nga manguma nga bisan pa kani sa Roman Empire may ara sila nga mga pinalidad sa tiyon nga madakpan ang ina nga manguma nga nagalit sa iya isig kapariyo nga manguma ilabi na gid sa pagsabog sang mga hilamon sa uma sang iya dira ayhan nga kaingod ukon sa iya man dira nga kompetensya. So kung sa aton pa ang ini istorya na intindihan gid sa mga nagpamati kay ini nga butang nagahitabo gid sa ila. Na ikaduha diri nga makita naton ano ining gamhon sa aton sinusubong nga tion magamit naton ang trigo katulad sa humay kag ining gamhon katulad sa ang aton subong may ara sa umaga nito nga palay-palay nga kun aton nga nataon sa ila nga pagtubo gaupod sila nga duha magtubo indi mugid makita ang kinaraen kay parius ang ila itsura ang ila nga dahon ang ila nga puno tanan-tanan parius gid apang samtang nagadako kag nagagulang bal-an ato niya ang palay-palay wala iya nagapamunga kag ang ato niya nga palay nagapamunga kag nagadako amo man ining trigo gali kag ang gamhon ang trigo indi mo may baruan upod sa gamhon indi mo may baruan kundi in ang isa sa ila samtang nagatubo pero samtang nagahamtong kag nagagulang ang trigo nagagwa ang iya uyas kag tungod sa kabugaton nagaduko ining gamhon gali iya nagagwa man ang iya nga uyas apang wala sing unod mamag-an sa anong katabo nagatindog lang gyapon ini. So, amo lang gyapon itsura, ang kinalain ng isa nagaduko, ang isaya nagatindog. Kadra mo lang may baluan, kundiin ang trigo, kadiin ang gamhon. Kag amo ini, sa sininga palanggiran diri, makita naton. Nga do katulad ini ang ginarian sang Diyos. Yara sa kalibutan, ang mga trigo, ang mga kanakan sang Diyos. Proyara mandra ang mga gamhon nagapakuno-kuno nga anak man sa Diyos pero magaabot ang tion magaabot ang katuigan nga sa diin may paghukom kag si parahon sa Diyos. idapong sa kalayo ang gamon kalibutan sa tambubo ang trigo. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Sa medasun nga broadcast naton tun-a naton ang interpretasyon, ang pagsaysay sa Ginoo sa kahulugan sang sini nga parabol. Sa medasun nga broadcast ninyo abyan alagad sa kahinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa iyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton ni Kristo sa Mateo 24:35 nga kasiling, ang langit kaduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayagad sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kaga kita nagpasalamat naman sa sining tion. Kaysa sining inadlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kumusta ka mo mga kultura kay Kristo Jesus? Kaga ako inyo agad sumungaga, Pastor Jordan Akar, kag ini ang Buhing Paglaom. Subungaga, magpamalanon kita sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Kaya sa dasun ng mga inadlaw, amo ni aton nga pamanadungan diri sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Kaya naman pulong sa Diyos diri, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na ay Diyos kamalaan kag amay namon sa langit. Salamat o Diyos sa sining akigyo ng imo ginhatag sa amon. Nga makapawalan nung kami ginuos ang imo nga pulong. Salamat o Diyos nga ikaw nagtipig, kag nagiya, kag bisan man nagmantay sa nalikad nga gabi. Kamusta din Ginoo, ginhatagan mo kami sa maayo nga panimot, kag pagpahuway. Kamay po Diyos sa amon nga pagpalandong subong, kamay patiloy kami Ginoo sa amon nga mga kasipanan, mga sala nga nahimo namon sa imutuangan. Agud Ginoo ang ini nga pulong, ang Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Magkapabilin ini sa amon tigipusoon kag una-una, kay kamay paaplikar namon Ginoo ang ini nga mga prinsipyo, ini nga mga kamaturan sa amon nga pagpalandong subong. Natugyan ko gid si Ginoo sa imo ang mga kauturan nakon nga naga-join subong. May pag-Ginoo, ikaw Ginoo maghahatag sang special blessings sa teksa-teksa. Sa ngala ni Jesus. Amen. Kag amen. Nakalamo sa mga katawhan, sa sining kalibutan, bisan kita ang mga Kristohanon, luyag nga mangin mabakod. Diba? Gusto kita mabakod ang aton nga kabuhi, spiritually. Gusto kita magbakod, bisan man sa pagtubang naton sa mga realidad sa kabuhi. Pero, few are willing to develop deep roots. Kagajutay langit nga luyag mag-develop bisan man sa ilang kabuhi paagi sa pulong sa Diyos. Ang umanagani nga isa kahoy does not become strong because of its leaves, di ba? Tungod sa iyang bunga, tungod sa iyang dahon. But, ini nga kahoy or anong mga kahoy man, nagabako din na kay tungod ang ilang roots or ang ilang gamot, mabakod. Ang muna gani, nga bisan sa ato nga kabuhi, bilang mga Kristohanon, ang Christian strength is not primarily about how impressive we look on the outside. It's about how deep and madalo ang aton connection with the Lord Jesus Christ on the inside. Ang muna gani, bisan kita ng mga Kristohanon, whether you are a young adult or adult ka man, or may mga people man kita nagpamati kag nagsunod sa sining pagtuon naton subong, makatubang kita sa mga sari-sari nga mga pressure sa kabuhi, di ba? Relationships, ano pa gid, career, education, bisan man decision making, bisan man sa mga financial concerns. Sa aton nga social media, kadamo na sang mga pressure diri, ginabombard kita sa duadlaw nga tanan. Education man sa mga kauturan naton, kagbisan man sa kabataan naton. Family expectations, kagbisan man sa mga pamungkutan nun about our future. Ang muna ganyan ba yung manigugma? What keep us standing when life becomes difficult? Ang muna ganyan kanami isang aton nga Ginoo, bisan man sa paggamit sa Ginoo sa kay Apostle Paul sa pagsulat niya diri sa Colossians chapter 2. Kagingaan kita sang foundational, kaya bisan ini nga klase nga rason o kaya ini nga answer is very profound. So, what keep us standing when life becomes difficult? The answer to that, according to Apostle Paul and according to the Word of God, is be rooted in the Lord Jesus Christ. Ako na gani nga si Apostle Paul, ginsulat niya ini nga Colossian epistle while he was in prison. And probably, Ara ni na sulat ini sa 60 to 62 AD. Nga kung sa tingin ang church in Colossae, we're facing false teachings. Kagining false teachings na mix kla sa biblical Christianity with human philosophies, religious traditions, legalism, and mystical ideas. So, managaling nga sini nga mga teachers, sini nga mga false teachers, they were making Christ seem insufficient, kulang si Kristo Jesus, according to these false teachers. Kaya managaling nga si Apostle Paul was strongly rejects the idea nga si Kristo Jesus was insufficient. In the earlier part sa sining letter, sa sining nga epistle, si Apostle Paul emphasized ni kanin nga si Kristo Jesus is great, he is supreme, and sufficient. Bisan lang sa adlaw-adlaw nato nga pagkabuhi. Ang mga kanin nga diri sa Colossians chapter 2, verse 6, nga mga si Apostle Paul, that as you received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Tama na nga, ang Christian life, it begins when Christ and continues with Christ. So si Apostle Paul, naghatag ang isang three pictures din, di ba? A tree that is rooted, a building that is built up, and a believer who is established in the faith. Tama na ganyan in Colossians chapter 2, ang mensahe din was so simple, and it has been simple enough. Nga bisan ikaw kag ako, bisan we came from different walks of life, lain-lain ang aton nga spiritual maturity, makuha nato ng ining kamaturan that if Christ is our foundation, we must remain deeply connected to Him. Deeply connected to Him. Amo na ganyan, brothers and sisters in the Lord, being rooted in Christ, it means building our entire life around the Lord Jesus Christ. Bisan man sa aton nga identity, sa aton nga mga desisyon, sa aton relationships, values, and bisan man sa aton nga future. So, ang question naton subong, what does it mean to be rooted in the Lord Jesus Christ? What does it mean to be rooted in the Lord Jesus Christ? So, number one, rooted in Christ, it means connected to the Lord Jesus Christ. Ano ba ni Apostle Paul? As you received the Lord Jesus Christ, so walk in Him. Ang mga ganyan si Apostle Paul diri begins with our relationship with the Lord Jesus Christ. Kasubong man sa isa ka kahoy, ang kahoy, makasurvive lang bisan sa sari-sari nga bagyo, baha, o ano man dira, because it remains connected to its source of nourishment. Yes, karamo sa mga instances nga ang kahoy gakautod because ang gamot na utod naman mismo. So, eventually, ina nga kahoy, mano, mapatay. Likewise, ang Christianity is not simply believing something about the Lord Jesus Christ. It is living, take note, it is living in relationship with Jesus Christ. Ang mga ganyan isang tiyon nga nakilala kung nabato natin si Kristo Jesus by faith, and we walk, continue to walk with Him by faith. Ang mga ganyan nga Christianity is not accepted Jesus Christ years ago, so I can live however or whatever I want. So biblical Christianity is so simple that I receive the Lord Jesus Christ, therefore I am willing to continue walking with the Lord Jesus Christ. Ang nangyaring hamal ni John Stott Ballard at ginfasize niya gani nga ang Christianity or ang Christian life is a life of continual discipleship and obedience. Obedience to the Lord Jesus Christ. Not merely a one-time profession. Hindi lang niya one-time profession nga nagbato ko kay Kristo Jesus and then wala na. So, muna lang pamakutanon, subong naton, subong aga, is this, am I connected to Christ sa sininga paragon, sa sininga tiyon? Do I spend time in His Word, sa Scripture? Do I pray and obey His commandments? Therefore, brothers and sisters and Lord, seek His wisdom daily. So, muna ganing ako may mga desisyon sa aton nga kabuhi, pamangkuton ta kinaton kaugalingon. Will this decision bring me closer to the Lord Jesus Christ or magapalayo pagid sa iya? So again, brothers and sisters in the Lord, what does it mean to be rooted in the Lord Jesus Christ? It means, number one, connected to Christ. Secondly, rooted means being grounded in Christ. Grounded in Christ. Ang manang abang ni Apostle Paul, rooted and built up in Him and established in the faith. That's why si Apostle Paul, he moves from a picture of a tree and to the picture of a building. So, matalo pa ako na ito na biyang manigugmang, isa ka building, no, is only as strong as its foundation. Pareho na sa ito ng spiritual na kabuhi. Nga kung may ara kita solid foundation, mabakod ang aton kabuhi. Kag ini nga fundasyon is not our feelings, is not popularity, hindi yung relationships sa ibang nga tao, is not accomplishments, and in fact, it's not even our opinions. Among any brothers and sisters of the Lord, our foundation is Christ and His Word. Kaya nga man, pariyo sa nga itong ginabatsyag, ini nga mga feelings naton will change. Culture may change. Friends change. Opinions change. But God's truth remains faithful. So brothers and sisters in the Lord, don't build your life sa mga mere technology, social media, YouTube, celebrities, influencers, kaya bisan man sa mga popular opinions subong katabo sa, kaya bisan man gina-introduce ang aton ng social media. You must read your Bible, study His Word, memorize His Word, and obey the Bible. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos, amuang pundasyon sa aton ng kabuhi. So again, what does it mean to be rooted in Christ? Number one, it means connected to Christ. Number two, it means grounded in Christ. And thirdly, and I will close to this principle, it means being steadfast in Christ. Amo nang habang ni Apostle Paul, established in the faith just as you were taught. Amo nang brothers and sisters in the Lord, to be established, it means to be made firm or stable ang kabuhi ta bilang Kristohanon. So amo nang desire ni Apostle Paul nga mga Kristohanon, pareho sa imo kag sa akon, who are not constantly changing their beliefs, wala yaga change ang aton beliefs. Wherever, nga bisan may ara man sa mga bago ng mga pilosopiya sa sininyong kalibutan. Amo na gani ang spiritual mature nga klase nga Kristohanon is not easily removed. Wala yaga drift, wala yaga kadani sa mga kakalatabo, nga bisan man sa mga opinion sa sininyong kalibutan. Kagabay pa sa aton ng mga tunga sa aton mga disappointments, temptations, failures, or rejection man gani, or uncertainty, or bisa maghari sa aton, subuno, sa mga sufferings. You must say this to yourself, that my circumstances may change, but my Christ does not change. My circumstances, your circumstances may change, but our Christ does not change. So to be rooted in Christ, it means connected to Christ, grounded in Christ, and steadfast in the Lord Jesus Christ. Kaya nga man, the deeper your roots in Christ, the stronger you will stand when the storms come. Kamay pa rin blessing ini, subong aga. Kag ako inyo lagad, Pastor Zerden Akar, kag ini ang buhing bulam. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga anasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagpalayag sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar of the Bibles na naghahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

malipayo naman kapag panamyaw sa inyo abyan sa ngalan sa Ginoo. Kapadayan ka mong nagpamati sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sa Hinubaan Baptist Church. Sa Gyapon, kaupo niyo si Pastor Daniel Salcedo, ang inyo manubali. Of course, nagpapalayo dili sa aton, mga utod ka mga abyan, padayong nagpamamuyo kag nagbulig sininga para tutunan. Sa liwat nag-aagdag kita sa inyo sing bukas, may mga questions kamo kag prayer request, palihug text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, nagpasalamat kay kami sang paglaom nga ginhatag nimo sa amon. Bisan pa man amay sa amon nga tumulo sang kahigayunan sang pag-alagad. Ma-share namon imo gugma sa mga tawo nga nagapangitas ni. Kag bisan pa mapalig-o namon mga tumulo nga magmalapit pagid sa kay Jesus kag magkinabuhi nga palayo sa imo. Amay kinanglan gi kami sang imo bulig, kaalam, gahom, kasidla. Kag bisan pa inang kasing-kasing nga napun-an sang kaalwan sa pagpangamuyo sang kinanglanon sang iban, kag subuman Ginoo sa pag-share sa makinanglanon sang iban. Nagatugyan gid kami ang nagapangita gid sang paglaom kamay pangina nga utod makahinulsod sa isala kag matuuhan ikaw Ginoo ngiya personal nga maluluwas kag tag-iya sang iya kinabuhi. Bisan pa man amay nagapray gid kami mga utod namon nga may madalong nga makinanglanon kag subuman dalag ko ang problema. Sugataa kag subuman himun-i ang ila kakulangan. Bisan pa man amay maghimo sang desisyon tuy-tuy gid sa kaalam nga nadalin sa imo. Patawarin kami ginuman sa amon mga sala, nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Utod kagabian, tuguti ako ninyo nga patusilingan naton ining Hulubaton Kapitulo 3. Very common ining versikulo. Kaga gusto na ako nga tagaan sang simple langgit nga pag-relate sa aton kinabuhi ng mga tumuluo. Hulubaton Kapitulo 3, versikulo 5 kag 6 na gasiling, magsalig ka sa Ginoo sa bugos mga kasing-kasing, kag hindi ka magsandig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mga ginahimo, kag siya gid magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Magsalig kita sa Ginoo sa bugos naton kasing-kasing, panawagan ini sa Ginoo sa aton tanan. Abyan kung wala pa nimo siya mabaton, batuna siya nga imo maluluwas ka Ginoo. Kagkristohanon, kung hindi pa bugos ang pagtugyan sa imo kinabuhi kag pag-alagad, abi suguri sumong na magtugyan sing bugos sa imo kinabuhi kag subuman pag-alagad sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Pagsalig sa Ginoo sa iyalangit nun nga pagtuytoy. Manintigulo sa aton nga pagpamalandong. Kamano ka mga abyan sa sining aton kinabuhi? Madamo ang ma-demands kag subuman incapable kita sa pagsugata sin. Samasamay ginahambal naton pananglitan sa aton ihibalo. Minabalaan kita nga jutay sa pilaihan ka mga bagay apang admitihon tabyan nga hindi kita nakabalo sang tanan. Ang termino nga ginagamit subong sa aton moderno nga panahon amo ang multitasking. Amo na kung may ari ikaw gamit abi sa opisina, kinanandako-dako ang iya ikasarang o kung kapasidad. Agun nga madamo ikaw sa mahimo abi. At one time, nag-type ikaw, nag-internet ikaw, and perhaps may ari ikaw mga social media connections na dapat nimo sabton o kung mga padala ng mga mensahe. At the same time, nag-browse ikaw sa imo balita dira sa imo gadget. Kagmadamo pag inyong mga bagay, ginatawag ina nga multitasking. Likewise sa aton man, kinabuhi, bra? Samtang nagaluto kita sa aton pagkaon, nagaandar man tong aton nga makina nga nagalaba, at the same time, nagauyat kita sa makina man nga para mang nampaso sa aton balay. You see? Amunang laragway sining kalibutan sa ginatawag nila nga multitasking. Abyan utod, nga ang nga ginatawag kita sa Ginoo sa iyang mga pulong, trust in the Lord with all thine heart, nga aman. Tungod kay atong mga ihimplo nga ako nga ginmit lang sa inyo
singdamlag. Makina, nagakaano sila sa madamo ng mga beses gakaguba. Kondisyon inang mga makina, panglaba, pangluto, panglampaso sa aton balay, so on and so forth, apang kun wala naman sang electric power, hindi mo naman magamit. Amo na abyan, ang buot dirising ganon sang Ginoo, may limitasyon bisan ano kapakaalam, may limitasyon ang imo ihibalo. Bisan ano kapakapagros o kung makusog ang imo lawas, maabot ang tsimpo nga gabalatian kita, gakakapoy kita. Kung ibutang naton sa puhunan, may mga hitabo kung kaisa sa negosyo nga nagakabangkrap sila. Hindi balabyan, kung ibutang tanaman sa computer, kung hindi maglag, ga-error sila. Hindi bala? Amuna nga kadamo-damo sang demands sa aton pagkinabuhi, pagsinalayo abi, presente subong. Kagakuon naton nga insufficient kita sa pagsugata sini nga mga kinanglanon kag mga ulubrahon sa madamong abises. Amuna ang siling sang Ginoo, salig bala sa akon. Kay munaan kong kinanglanon mo, salig bala sa akon, kay tagaan ta kakusog. Salig bala sa akon, hindi sa imo'y kasarang, kay tagaan ta kasang kaalam nga sa diin, langit nun nga nagharin sa Ginoo. Amen. Ang masunod na kundring idugang ay, pwerte na gid ang kaalam kag pagtuon sang tawo sa kalibutan. Halin sa una ay han, asta subong, may mga inventions na. Nga sa diin, kung ginhimo ina sang una, manimag-o ang tawo. Apang sumunti ordinaryo na lang. Ini pala? May mga lugar diri sa universe nga sa linsang una, ginatulok talang nga makaduan sa tao, apang subong, ginalabay-labayan na nila. Ini pala? Sa una, magbiyahe kita, ginatanaw naton ang distansya. Apang subong, nagpamangkot na lang yang mga tao, pila ka oras, pila ka minutos, pagkado dito. Ginatawag naton ang time travel. So, nag-increase ang learning sa tao sa sining kalibutan. But, we must admit nga we cannot know exactly what will happen tomorrow. Hindi ba nabiyan? Bisan ano pakaalam ang tao, bisan karamodamo pa siyang nabalaan, bisan manggaranon pa siya sa eksperyensya, apang hindi ginaton mabalaan kung ano ang mga hitabo kag matabo sa buwas ukon sa palabuton. Amo na utod kagabian, nagsiling ang Ginoo sa aton, trust in the Lord with all your heart. Nga magsalig kita sa Ginoo. Kaysa nagakonfisar kita, nga way kita kabalo sa buwas, tining Ginoo nga aton ginasaligan, kabaloya sa naligan naton, sang subong sang aton kinabuhi, kag buwas. Kag manami abian amo ni, siya ang nagauyat kag nagamando sang buwas para sa aton. Amen. Kaga na kanami, ibala, nga kung magsalig kita sa Ginoo, hindi lamang siya nag-uuyat sa buwas, ang iya tinutuyo sa aton abyan, puro lang iya kaayuhan mo. Hindi ba na? Amo na sila sa Ginoo, mga plano ko para sa inyo, mga handom ko para sa inyo, kaayuhan na tanan. Apang kung may kalalatan nga nagalambot sa inyo, inatungod kay nagminus ang inyo pagsalig sa akon, nagminus inyo paghigugma sa akon. Sa kabangdanan nga wala na ini kasugata, kagkabus na ini sa ginarequire sa Ginoo sa aton tanan abyan matiantagid. Trust in the Lord with all your heart. Amo ini ang ginapangayo kag ginapaabot sa Ginoo sa aton bugos nga pagsalig sa aton man bugos nga kasing-kasing. Kag ang gusto sang Dios nga ang aton pagpaninguha, ang aton pagplano, ang aton pagiyo kag pagpangabudlay ihigot naton sa himpit nga kabubuton sa Ginoo, of course nga makita ini sa iya mga puno. Anong ginadumili niya sa aton? Hindi nga hindi kita magamit sang aton mga kaalam. Hindi nga hindi kita magamit sang aton na ibaluan na nga natunan abi. That's not the point diri mga utod. Kundi pagsiling sa Ginoo, and lean not unto thine own understanding, ang ginasaway niya sa aton, that we will act
independently sa Ginoo. Kag magsiling kita, nahimo ko itong mga bagay, ako ito yung diskarte, Pastor. Nahimo ko itong mga bagay, wa ito yung labot ang Ginoo, amo na ang ginasaway sa Diyos sa ato. Amo na abyan, that our human efforts, kag ang tanan na ito ng mga decision making, must be tied up upon the will of God, upon the person of God. Kaya kung ihigot naton balang aton mga desisyon, mga panggiyo, mga plano sa Ginoo sa kabubuton, dira mga utod kag mangin realidad gilya ang presensya sa Ginoo sa aton. Narunduman ko one time sa nagpakasala ang katawhan sa Ginoo ng Israel. Basahon ko bala mga utod sa inyo. Ining istorya diri sa may Haggai chapter 1 verse 6. Nagasiling ang aton ng King James Version. Ye have sown much, but bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. But he that earneth wages, to put it into bag with holes. You see? Amani abyan kun ang tao, abi, will act independently. Ngayon na siya magsandig sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo, kagsubong man sa gahom, kagpresensya sa Ginoo, muli matabo sa iya. Emptiness. Pabayaan tayong likuton sa Ginoo. Anong pabuton nato sa ton pagkinabuhi ng mga tumuluo? Emptiness. See? Ang muna siling mo, kadamo man kami sa activities, nga down deep sa akong kasing-kasing, wala sang peace and happiness and contentment. Di isa ka bagay, utod, wala tamatugyan, sing bugos ang aton kasing-kasing sa aton mahal nga Ginoo. Amo na. Abi, let's stop pretending okay ang tanan. Usisaon tang aton ko galingon, una sa imo abyanggid, nagapakigambal ako. Kung hindi ka pa related kay Jesus, clear ya ang verdict sa Ginoo sa aton. Kung hindi pa kita related kay Jesus, hopeless. Kaga kinanglan kita manluluwas, way na iban, si Ginoong Hesus. Tiyabiyan ang ako niyang pagpati amun. As long ang tao buhi, arang inayang paglaon na. Palapit sa iya, hinulusuli ang imo sala, agdahain ng Kristo Hesus ng mga Ginoo mo kag manluluwas. Luwaso niya ikaw. Amen? Kag sa imo ang Kristohanon, why do these things nagkatabo sa aton? May mga tumuluo nga masyado kasako sa pag-alagad. Apang uto ng pamangkot ko bala sa imo, nangin masako bala ikaw sa Ginoo, ngayon mo ginalagad. O kung sa pag-alagad lang, sa activities, but never sa imo, Savior. Kung masako ginman kita, una sa tanan kabay pangamangin masako kita sa pag-istorya, sa pagtuon, sa pulong, sa aton maluluwas, kag sa maluluwas mismo. Amen? Amo ni Abyan. And perhaps, without passing judgment sa aton, sa sinimang natinigyan sa atong pagtuon. Ayan, nagpalayo na ikaw sa Ginoo. Ayan, nagpalayo na ako sa Ginoo. Kag ang aton commitment, hindi kay wholehearted, kundi half-hearted. Bilang tumuluo, nagpanawagan naman sa aton ang Ginoo pagi sa mga pulong. Saligi niyo ako sa bugos niyo nga kasing-kasing. Hindi ba? Kag anong iya promise diri? Sa aton pagsalig kag pagsurrender sa niya, and He will direct our paths. Munang siling sa aton nga English version. Butsing ganon, matadlong. Butsing ganon, may naswagon. Wala man niya nagpromise ang Ginoo sa aton sa easy way, straight way man niya ang ginahambal niya sa aton. Amen? Wala man lang siling Ginoo free sa difficulties kag struggle sa aton ginabuhi. Ang sulong na promise ang Ginoo sa aton, hope that wake up. Amen. Kag ina, tuma na para sa akon, kag tuma na para sa imo, na tumulo. Tiuna sa pagpaalam sa inyo, kag manumbalik naman kita sa masunod ng mga tiniun, itugod sa aton makaako, Pastor Daniel Salcedo. Upon sa inyo ba ang Baptist Church, kag nagpamati ikaw abiyan sa Hour of Hope, nagpaalam kita. Mayong adlaw sa inyo, nga tanan.

kaibigan, mahal tayo at kailanman ito'y di magbabago. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na namatay si Kristo para sa atin, noong tayo makasalanan pa. Roma 5:8. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo makasalanan.

0: mayong agama o tudke ka, biyanan ari naman kita sa Webis nga adlaw, tiun sa pagpamarandong sang pulong sa Diyos, kaupod ang First Congregational Christian Church of La Carlota sa Sining Palatuntunan Salmo Morning Edition, programa nga gindala sa atin sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kasi sining adlaw ang atin pamarandungan, basahon ko sa Philippians chapter 2, magasugod sa verse 17 nga nagsiling, "But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. For everyone looks out for their own interest, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me." Pamayon sa Diyos ang pulong na ato niya ginbasa. Magapamuyo kita. Salamat kidamay nga ikaw ang naghatag sa amon sa sininga aga nga makatipon sa liwat kag makapamalandong sa imo nga pulong sa galhom simbalaan ni Espiritu. Ari kami nagasungka sa imo nga ang imo langit nun nga kaalam ihatag mo sa amon. Kabay pa sa amon nga pagpamalandong sa sining kamatuoran nga imo itudlo sa amon. May ara gid kami sang mahangpan. May ara kami o Ginoo sa mga leksyon nga matun-an. Nagapangamuyo kami nga imo kami tuituyan kag imo kami bulikan. Salamat sa imo nga pagpakamaayo sa amon. Ang pagtipig mo sa amon nga mga kabuhi kapag hatag mo sa amon nga mga panginanlanon. Dako gid ang amon nga kalipay nga kami may ara sa buhi nga Dios nga amon gid madangpan. O Ginoo, nagakalipay man ako sa gindugang mo nga isa ka tuig sa ako nga kabuhi. Salamat gid nga wala ikaw nagakapakyas ang imo nga katutom, ang imo nga pagigugma, ang imo nga pagpakamaayo always ara gid sa akon kag sa akon nga pamilya. Amay pakamayuha man ang amon nga mga kauturan, labi na gid ang kaupod namon sa sining pagtuon sang imo nga pulong. Ikaw ang magapanghikot sa ilang tagipusoon. Ikaw ang magatudlo sa amon. Kabay pa o Ginoo nga sa mga hilikoton ilabinagid sa imo nga hulubasan, imo kami buligan. Ang amon niya mga kauturan niya may ara sa ginaagyan sa sininga mga tiun. Ang Savilio Nyeri family, ikaw amay ang maghatag sang imo nga paglugpay sa ila. Haksa sila sang imo nga pagigugma. Ginapangamuyuan namon o Ginoo, nga hatagan mo sang kalinong ang ilang tagipusoon. Ikaw gid amay ang magapanghikot kag amon gid ginapangayo nga ikaw ang magapadayon sa pagsustain sa bugos nga panimalay. Inasalig ko sa imo o Dios ang amon nga mga kabuki. Nga imo gid kami tipigan, imo gid kami bantayan. Pakamayuha man ang ininga istasyon, ilabi na gid sa sininga bulan, magahiwat sang anniversary ang FEBC DYVS 1233. Sa imo namon ginatugyan ang mga panginanlanon, ikaw gid o Ginoo magpakamaayo sa mga programa kag ministry nga ginahimo sini nga mapasangyad pagid kag amon pagid o Ginoo mapabati ang imo nga pulong, ang imo nga kamatuoran, ang imo nga kaluwasan nga ara gid lamang ginhatag mo para sa amon pinaagi sa imo bugtong anak na si Kristo Jesus. Amon gid ini ginapangayo o Ginoo nga imo gid pakamayuhon ang DYBS. Salamat sa mga program partners nga imo gid panggamit ang ilang kapuki. O Ginoo, nagadayaw kami sa imo, nagahimaya, kadako bilang amon nga kalipay. Nga bangod may ara kami sang oportunidad, may pribilehiyo kami nga amon ka masimba, amon ka mapasidunggan. Kag initanan pinaagi gid lamang sa imo bugtong nga anak, ang amon nga manluluwas nga si Kristo Jesus. Amen. Prober kita magapadayon sa pagpamalandong luya kung gitanay pasalamatan ng aton nga mga kauturan nga masunsun nga nagapamati sa aton nga programa. Pastor and Mrs. Joel Sigiro, salamat gid nga kamo kaupod namon sa sininga aga. kagamuman ang ato niya mga kauturan sa First Congregational Christian Church na padayon nga nagsuporta sa likuton sang ato nga maluluwas ang inyong adedikasyon sa mga buluhaton ilabinagid niya makaservisyo kita kag makaalagad sa ato nga Ginoo. Salamat gid sa kabuhi niyo. Amuman ang aton diri nga kaupod niyo mga kaiglesyahanan, La Carlota Evangelical Church, nga ginapangunahan ni Reverend Yo Ferrangulo, madamo gid nga salamat sa inyo, kag sa aton dira nga utod sa kay Mr. Nilo Artisano, kabay pa nga ang Diyos magpakamaayo sa imo, kag ang imo gid nga ginapangayo o ginapangamuyuan, iya gid paghatagan. Sa Community Bible Church, kaya ginapangunahan sa ako nga ihado, Pastor Paul Pabalate, salamat sa imo nga pagpadayon sa pag-alagad sa ato nga Ginoo. Kasadiin, nakaubdanay pagid kita sa nagligan niya mga Domingo sa isa ka selebrasyon, ika-40th Church Anniversary dito sa Sityo Pait, Barangay Batuan, La Carlota City. Salamat man sa pagpamaayo sa Diyos sa isa dari kay likuton sa iglesia nga sa diin aton man ginaupdan sa pagpangabudlay. Crossing Ines, Barangay Ayungon, dalayaon din ang Diyos nga magahiwat kamo sang inyo ika-36th anniversary. Kabay pa nga ang pagpakamaayos ng Diyos manginyaragid sa inyo. Sa aton nga mga program partners, Pastor Jig Sinilya, Pastor Daniel Salcedo, Pastor Hill Gasataya, madamo inyo salamat nga kamo nagapadayon man sa hilikoton sang aton nga Ginoo. Pakamayuhon gid sa Diyos ang mga kabuki niyo. Sa mga utod man naton diri sa Barangay Cubay, Pastor Edmond Del Castillo, salamat man sa inyong masunsun yung pag-upod sa aton sa sining programa Kaupod sa Cubay Fundamental Baptist Church, La Carlota City. Salamat man sa kay Reverend Greg Dumdum sa Living God Baptist Church dira sa Barangay 3 Oriarte Subdivision. Kabay pa nga padayon kita nga mag-inupdanay sa pagdayaw kapag himaya sa aton nga Ginoo. Kaginakalipay man ato nga pasalamatan si Mr. Bonnie Taala upod sa iya pinalangga nga asawa, Mrs. Pinap Taala. Salamat sa inyo nga kaalwan sa ministry sang aton nga Ginoo. Ginadayaw ugid ang aton nga Ginoo. Sa pagpadayon sa aton nga pagpamalandong, ang ini nga pagtuon gintiguluhan ta, joyfully serving God in times of depression and distress. Sa Philippians chapter 1, sa mga nagliligad nato niya masimana gintunan, nasapuan ta ang ginhambal ni Apostle Paul, keys for a joyful service. Nga dira niya ginbutang kung ano bala ang mga yabi para nga mangin malipayon kita sa pag-alagad sa ato ni Ginoo, bisan pa may ara sa mga kabudlayan kag pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuki. Ang una ginhambal niya, always pray for your partners in the ministry. Kag ang ikaduwa, remain poised nga bisan may ara sa mga pagtilaw, God will make all things perfect. Kay ginsuguran niya ang iningay likuton sa kabuki mo, iyagid ini tapuson. Amo ina ang yabi nga makahatag sa aton sang kalipay sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Kasi chapter 2 sang aton inigintunan sang nagligad niya Huwebes, si Apostle Paul may ara sang bucket list para mangin malipayon kita sa pag-alagad sa Dios. Kag ang unod sa sinang bucket list, una gid nga luyag ni Apostle Paul nga manginyara sa tanan nga tumuluo, is to have a bunch of Christ nature. Kaya makita naton sa kinaiya sang aton nga maluluwas nga si Kristo Jesus, encouragement in Christ. Ang ikaduwa, comfort from His love. Ang ikatatlo, fellowship. And ang ikaapat, affection and compassion. A bunch of Christ nature. Kinaiya nga ara gid lamang sa aton nga maluluwas nga si Kristo Jesus. Kaya ikaduwa nga luyag ni Apostle Paul nga manginyara sa aton para mangin malipayon kita sa pag-alagad sa aton nga Ginoo, is to have a bouquet of Christ character. Kaya ang ini nga character nakasandi gid lamang sa iya nga pagpakaubos, sa iya nga pagpaumod. Sa verse 5 nagsiling dira si Apostle Paul, in your relationship with others, kinahanglan nga may ara kita sang pareho nga batasan sang aton nga maluluwas kagraya ginsaysay ang humility nga ara sa kay Kristo Jesus, ang pagpaumod, ang pagpakaubos nga bisan pa sa kamatayon iya gintuman ang kabubuton sang iya nga amay. A bouquet of Christ character. Kaya ikatatlong maluyag ni Apostle Paul nga maginyara sa aton para maging malipayon kita sa pag-alagad sa Ginoo is to have a garland of Christ righteousness. Ang ining righteousness nakasandig sa obedience nga iya ginpakita nga bisan pagani sa kamatayon iya ini gintuman. Kag ang ini nga obedience nagapakita nga kinahanglan, we have to listen attentively. And second, we have to yield absolutely. Kaya kung hindi kita mamati, kaya hindi natin pag-surrender ang aton nga kabuki, hindi kita makatuman sa kabubuton sa Diyos nga amay sa aton nga kabuki. Gani importante nga magapamati gid kita, magapamalandong kita sa ginahambalya. Kaya may ara sang total submission and total surrender nga mapakita ta sa iya. Ang ining total surrender kinahanglan may ara sang absent of murmuring and complaining. Waay sang grumbling, waay sang reklamo. Hindi pareho sa mga Hudiyo nga nakagwa na sila sa Ehipto. Kabisan ano pa ang kaayos sa Diyos, miracles after miracles ang ginhimo para sa ila sa gihapon. May ara sang complain sa baba nila. Ginatagan sila sa Diyos ang mana and quail. Ginpatabok sila sa Diyos safely sa Red Sea. Ginapandungan sila sa Diyos through pillars of cloud. Gintabunan sila through pillars of fire. Pero sa gihapon, may ara sang reklamo. Kaya nagalalis pa sila gani sa kay Moses, may ara sa mga arguing nga nagkatabo. Hindi sila obedient sa aton nga Diyos. Kaya ang luyag yan ni Apostle Paul, kinahanglan para maging malipayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. We need to have that garland of Christ righteousness, obedience to Him. Kaya sa palatukuran nga ginbasa at kagina sa Philippians chapter 2, nagsugod sa verse 17, nakita dira naton nga naging ehemplo ang kabuhi ni Apostle Paul, kabuhi ni Timothy, kagkabuhi ni Epaphroditus, nga sila mismo ara sa ila ang bunch of Christ nature, ang bouquet of Christ character, and a garland of Christ righteousness. Their lives were living example sa sulat ni Apostle Paul. Wala yan ang naging sulat, kundi samtang ginasulat niya ini, iya man ini ginakabuki. Amo ina ang pinaka-importante mga utod kag-abyan. Hindi ang nagagwa lang sa aton nga baba, kundi ang makit-an sa aton nga kabuki. Si Apostle Paul, si Timothy, kasi si Epaphroditus, they live by example. Kadang ilang example nga ginpakita sa tanan nga tumuluo that they have joyful endeavor despite of depressing and distressing times. Si Apostle Paul nagsiling, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with you all. O katahong diri ang ila joyful endeavor nga ginhimo ni Timothy, sharing my very own. Si Apostle Paul na ibalana naton nga isa siya ka bachelor or sa aton gidya nga dialect, laon. Wai siya asawa, pero ginkabigya si Timothy nga daw isaya ka bata. Ginpalangga ya, ginamumaya, ginpadakuya ang ini nga bata. Just imagine nga amu ini kaplangga ya si Timothy sang gina-require ang iya nga serbisyo sa simbahan dito sa Philippi. Waay siya gindalok ni Apostle Paul. In fact, si Apostle Paul nagsiling, I am sending you Timothy, my son. Ang pinalangga ya amu ang ginpalakatyad sa sina nga lugar. Bisan pa kabudlay, bisan pa hindi mo mahibal-an kung ano ang matabo, kay bangod ara sila sa peak ng persecution. Pero sa gihapon, gin-share ni Apostle Paul si Timothy ang iya nga pinalangga. May ara ko sa nabasahan ka gusto ko iniiko nga nagsiling, obeying God is easy until He tells you to let go of something you want to keep. Hapos lang ang pagsunod or pagtuman until nga mag-abot ang tion nga ang ipangayuon sa imo ang bagay nga luyag mo nga ihuptan. Amo na siya pinakabudlay nga part sang obedience. Kung ang pinalangga mo, amo na ang ginapangayo. Pero diri makita naton sa kabuhi ni Apostle Paul kag ni Timothy, sharing my very own. Kita yaman ina, between sa aton nga Diyos nga Amay kag sa aton nga maluduwas nga si Kristo Jesus. Ang Biblia nagsiling nga sa kalangitan, there are legions of angels, millions of angels. Pero ang ginpadala sa Diyos nga Amay, hindi isa ka anghel lang, kundi ang iya pinalangga nga anak. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him will not perish but have eternal life, to share His very own Son. Kita ayhan mga utod kag abyan, makahambal kita nga mangin obedient kita kung ang gina-require sa aton, ang mga butang balang abilidhon para sa aton, kurbasi ang aton pinalangga. Ang pamangkot ni Jesus Christ sa kay Peter, Peter, do you love me more than this? Palangga mo bala ako sa sining mga butang na ara sa palibot mo? Amo ina ang pinakabudlay nga himuon talking about obedience. Pero katakum ang ihempo agin pakita ni Apostle Paul kay ni Timothy sa aton nga ara sa ila ang bunch of Christ nature, ang bouquet of Christ character, and a garland of Christ righteousness, sharing my very own. Kamay pa amo man kita sina, kabisan bilidhon, bisan mahabal naton loka expensive ini, ihatag ta sa Dios. Sharing my very own. A joyful endeavor between Apostle Paul and Timothy. Kaya nagasunod din na makita naton, a joyful endeavor between Apostle Paul and Epaphroditus. Nga hindi lamang si Timothy sharing my very own ang iya nga luyag ipadala. In fact, si Epaphroditus man, nga sa diin sa ginpadala ni Apostle Paul si Epaphroditus dito sa Philippi, almost died. Kaya makasining kita between sa joyful endeavor ni Apostle Paul kag ni Epaphroditus, offering my dear life, nga akon ihalad ang akon bilidhon nga kabuhi. Ang ining near-death experience ni Epaphroditus hindi ni para sa iya nga personal expedition, kundi kung aton basahon ang Philippians chapter 2 verse 29, nagsiling si Apostle Paul, so then welcome him in the Lord with great joy and honor people like him, because he almost died for the work of Christ, he risked his life to make up for the help you yourselves could not give me. Ang life-threatening experience ni Epaphroditus para nga mapunan ang kakulangon sang iglesia sang Philippi sa kay Apostle Paul, para sa pag-alagad sa aton nga manluluwas. Nakasiling si Apostle Paul sa church sa Philippi, I am not sure whether to be present in this body and to be with you, or to be absent and be with the Lord. For to me to live is Christ, and to die is gain. Offering my dear life. Nakita ina ni Epaphroditus sa kay Apostle Paul. Nakita ina ni Apostle Paul sa kay Jesus Christ. Gin-offer ni Jesus Christ ang iya nga kabuhi para sa mga katawhan. And now si Apostle Paul and also si Epaphroditus gin-offer manila ang ila nga kabuhi para sa tanan nga tumuloo. Offering my dear life. That's the joyful endeavor between Apostle Paul and Epaphroditus. May ara kita ganing ambahanon nga ginakanta nga kasiling, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kaihan mga utod kag-abyan ang ininga ambahanon mangin matuod sa ato nga pagpuson. Nga may ara kita joyful endeavor nga pagahimuon. Nga may kalipay sa ato nga pagpuson. While we share our very own and we also offer our dear life. Kabay pa utod kag-abyan nga sa imo pag-alagad sa ato nga Ginoo. Kagbisan ano pa ang kahimtang kaginaagyan mo. Willing kita nga i-share ang atong very own and i-offer even our dear life with joy for the glory of God. This is Pastor Rodrigo Nyeri. Kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. Nagatamyaw kami sa mayong aga. Pinaagi sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition. Programa nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Mga utod kag-abyan, may God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYBS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs@

0: ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at na maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahon ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7 o'clock in punto in the morning.
1: Bumtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
3: Ayaw ko kaya? Banda lang.
4: Yari na ang programa nga magahatag kaulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
5: Oras na Pilipinas.

nandun para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas. It's a hazy morning, mga kabiyanan, sa aton sa Bacolod City. Kung nataulok niyo sa langit, daw hindi amo, ang aton nga adlaw, mga kabiyanan, daw lain niyo purmasin nga aga. Tungod sa haze, mga kabiyanan. No? Medyo kagina pagwa lang ang siling siyang ako na sa wala, ang adlaw kurus. Ha? Gaga kurus bala. No? Tungod sa aso na, mga kabiyanan. Kay, pero kung gabi, daw wala man haze to. Pero kung gabi, daw wala, no? Partner mo, no? Daw wala. Kay dolom gali. Kay dolom gali. Pero may ara, mga biyana na. So, halong kita, no? Sa atong pagwa. Sa atong nga paglakat-lakat, magjiging. Ang mga tanan, nagjiging-jaging, sumungaga, walking-walking, ha? Hindi inyong pagkalipating inyong pishmak. Kay importante ng pishmak kay munang mag-pertel, pilter, no? Pag-pilter sang aton nga hangin na ginaklo. Pero tikahig ko sa hangin aton sa kong trinormalabianan. No? Ang pinaka-the best kids ni nga solusyon kung tani may ulan balahaw. Kaya kung mag-ulan eh kaysa, medyo mabuhin-buhinan yung mga particles sa aton nga kalangitan. Galing kay daw as of late, oh, daw wala agad kita may makita ang ulan eh. Oh. Amo rin mga tinion bala nga gambal kita sana may ulan pero wala ulan. Ha? Kapud lay no kun wala ulan mga kabiyanan kay wala may matinlo sa aton nga langit. No, dentro na to nang ang pag-asa. Kun may pag-asa pa tayo. Ha? Kabud lay mga kabiyanan eh. So, but anyway, no. Still, good morning, gihapon. Still, a new day, gihapon. Kag may bago kita nga mga pagpakamaayo, no? Nga patunon halin sa atong Diyos. So, as of now, mga bina, no? Do wala kita may mabaton nga ulan sa Pungsod Pilipinas, basis ang ato niya nga, basis ang ato niya nga, ano ni tawag naman? Ining aton nga weather forecast mga kabiyanan. Basis sa radar mga kabiyanan. Kung makatak mo sa pag-asa, pagasa.dost.gov.ph. May makita ka mo dira mga kabiyanan nga daw ang dalagan sa panahon, surface map analysis numerical weather prediction. No. Mabala nyo na mga kabiyanan kung madamol-damol lang ulan, kay may ara na ang nagapula, nagano, may mga blue or something. Dari sa aton, clear kid kayo mga kabiyanan. No? Clear kid kayo ang niggers. So, daw ambot lang kung maulan daw, pero daw wala ginigur ulan ay. Eh. No? Ang muna na mga wayo, tapos ginoo, palihog, mag-ulan para mag-clear ang langit na ito. Okay, kabudlay mo, no? Magsikita, guwa blahaw, may mga bata, o may mga hapoon, may mga senior, may mga masakiton. Doon yung ginaklo na ito ng hangin, hindi maayo. No. Dire ginato bala ma-appreciate bala ang libre nga hangin na ginatay sa Ginoo sa ito. No. Siyang tiyon nga naglaway ng kahanginan na ito. No. Ilibre na ginatay sa Ginoo sa ito eh. Pero tungkol siyang kapabayaan sa tao, ha? Muna na nga ito may experience. Subong gahigo, nagagahigo ang ito nga kahanginan. Gani, may mga extremist gani, nga extreme ideologies blahaw, nga siling nila, dapat ubuso na lang ning tao sa kalibutan, kaya para magtinlo ng kalibutan. Kaya ang tao ni ang nagaguba sa kalibutan. Extreme naman na kayo ah. Extreme naman na kayo. Muna ko nga, siling sa mga nagapati sa mga theory-theory na bla. Mga conspiracy theory nga nagahimo kuno paagi ang mga gobyerno nga sila pinaagi sa mga vaccine, pinaagi sa mga, pero hindi conspiracy theory mga kabiyanan. Ha? Conspiracy. Oh. But silingon, kung siling ka, conspiracy, ha? Daw sikreto
nga klase nga mga plano or agreement or whatsoever. Pero theory, okay? Theory, mga kabiyanan. Anong what silingon sang theory? Theory, may mga ano lang ginapatihan. Hindi makita pa sa kamato. Hindi mapribahan kung tuod, kung hindi. So, theory, mga kabiyanan. Conspiracy theories. May iba mga conspiracy theories nga napamatudaan nga matuod. Pero sa kadamaan subong, hindi pag nato nahambal nga matuod na ang mga conspiracy theories. Kung gani nga, kung anong gilalantaw ninyo sa YouTube, sa Facebook, halong kamo, kag mapag, dapat kabalo man ito mag-research. For example, siling siyang mga, may mga damo na nag-share subong, mga Christians, mga pastor, nga tukunong balay sa Nepal, ang balay tukunong sa Nepal, ang green tube lang ang balay, nga wala na lumpag, nga may mga pamilya sa babaw, nga kadako-dako na sa baha. Damo nag-share, damo nag-ambal, nga balay tukunong sa pastor. May mga nag-ambal pa siling, may nakasabda na ikong gani sa online, sa Facebook, sila niya, wala ka kabaloya, ari ko sa India, singko, paminsan ko lang, India ka man, hindi ka man sa Nepal, hindi ito yung balay sa pastor, mga kabiyanan. Balay ito ya sa businessman. Si Lak, basta. Ang tag-iya ito, mga kabiyanan, mag-asawa, si Prakash, kag si Lakshmi, Pandi. Si Prakash kag si Lakshmi. Amo nang ilang balay, mga binan. In fact, kag amo ni ang na feature na ni sa New York Times. So kung gamay lang balang research, mga kabinan. Makita nyo gid. Gamay lang research, mga kabinan. Gamay lang research. So, on the earlier reports, mga kabiyanan, they were referred to as the Piacorel family. Pero ang tagiya sini si Prakash kag si Lakshmi Pandi. Mga negosyante ni sila eh. Kaya mo na balahaw, kisa. Mga fake news gina-share na ito. Dison, wala mo kita kahalong sa mga ginabasa natin, ginashare. Okay lang nabasa ako, hindi mo tanan, no? Pero wala kita kahalong sa mga ginashare natin. Latakal bolo, nga yung ginashare natin, gali sila. O si Prakash Pandi Piacorel, mga kabiyanan, 45 anyos, bana ni siya. No? Siyang, ang triyento ko sa green na balay ito, no? Nga nag, ang iyan yung abaligyaan, nag-abaligya sing mga ilim nun, ka-grocery. Paano na naging pastor kabiligya, ilim nun man. ang iasawa na si Lakshmi Pandi Piacorel, amo na ilang nabaligya, mga kabiyanan. Ilim nun ang ilang nabaligya. Paano naging pastor naman. Kasi may pastor kabiligya, ilim nun nga makahubog lang. Sino po na lumigyan. Pero muna, no? Mga conspiracy theory, mga fake news, at halong ito sa mga gina-share na ito. May mga nag-share man nga, tsaktuhan lang. Pero dapat i-filter na ito sa ito. Pareho pag-filter na ito sa haze sa ito ng ilong. Anyway, mga yan, shitty gist na. At least na bagpala yun, mamati kita na siya ng amano. Di ba na kadamay? Di ba na oras na? Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Mabalik ang oras na Pilipinas. 7:14 mga biyana. Ano na ang inyong mga ginobra na sa inyong balay? Ano na ang inyong mga likuton, ha? Daw gapang, lagupang sita. Hoy, ginawa mo na. Lagupang sita, blau. Ah, kung ano man ang ato mga likuton, sininga no? Ha? Kadamo sa nga ito niya ng mga olubraho. Wala hindi na nag-abot na, no? Wala hindi na nag-unta itong olubraho, no? Ang ato niya ng mga hikoton, mga responsibilidad, wala nag-auntat. Wala katapusan. Siling ni Kagawad Bunard, mauntat lang kuno kon, mauntay ka na. Oh, untat, untay. may punto si Kagawad Bunard, sininga ba? Si Kapitana Julie, damo rin pang sensya kon yung mga klasik-klasik na versyon ni Jose Marichan. Si Jose Marichan, nagpangaruling, biskan baha. Uy, by the way, mga biyanan, ha? Speaking of baha sa atong mga kababayan sa Luzon, no? Sa Pampanga, sa Bulacan, baha, gidya, mga kabiyanan. So, kaluoy lang sa gilang mga sitwasyon. Kagado ka kabudlay, bila pa minsan, rondlahaw. Nga amunigya po ng sitwasyon sa tunga sing bilyon-bilyon ngayong gasto sa Pusat Pilipinas. Oh. But anyway, antes na daw magugtas, mamati kita na isang dlagan sa itong panahon. Sa piyakali niya si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, Sir James. Good morning. Kasi tayo na pamati update na sa pinakulong ng kasato niya. Panahon September 1st, 2022. Nakagawa na kay inaya sa atong preliminary responsibility ang ginapanday nato niya si tropical storm na si Pilandok. Si Pilandok sa kalayong ng mga 1,030 kilometers east of northeast extreme northern Luzon. Kaga may kabasugun sa gapong ng hangin, yung 35 kilometer per hora malapit sa sentro, o may pamadusod 20 kilometer per hora. Magagiyon si Pilandok, northwestward niya, direksyon sa kasigon niya, 20 kilometer per hora. Southwest monsoon, o kunabaga, tanagapikto man sa Luzon, kag Visayas. Maka-experience niya sa Gapon sa mula nung panahon niya dunot na ng Gapon niya sa Habagat na mag-apikto sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Subuman, Metro Manila, Cagayan Valley, Rest of Cordillera, Administrative Region, Rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Cag-Oriental Mindoro. Samantala isolated ng mga mapakulan, ang ma-experience naman niya sa Bisaya sa pilamang kabahay niya sa Luzon. Ang Negros Island Region, nakita ng Negros Occidental Kapakulod City, maka-experience kita sa kasarangan niya parang kami matsansa sa Gapon sa mga magungkalumong na kalangitan kami mga isolated kita ang mapakulan sa papilatya po para guhub na dulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahina itutup sa kasarangan ng uyap sa hangin kikan sa napagat na nakatundaan ang naging probinsya sa kapusan yung bahay niya sa ato nga probinsya kagagatan sa ato nga probinsya ng kasarangan tutup mga bulubalod. Ang adanabot na kalas 5:38 kapagatunod alas 5:56 taro naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na suhog kita 26, magalabot kita 31 degrees Celsius. Inisimil din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pilipinas Occidental. Maraming salamat kag Mayo. Aga sa lua.
1: Maraming salamat Sir Melvin Fierro kag maraming pinanang nga ito niya nga lagad sa panahon. No? Ito nga update kag si Pilandok, yeah, na sa kilid-kilid sa Pilipinas. Kung lang tawon mo sa iyong sa satellite, mga kabiyanan, waigid siya nakatapak sa dupa sa Pilipinas. Sa kilid-kilid lang, mga kabiyanan. Oh. Aral sa kilid-kilid. Layo kayo, mga kabiyanan. Oh. Layo kayo. Oh. Galing kay, tungkol kay layo siya, wala siya nakadala ulan rin sa ato. Sa Luzon lang, o sa Luzon ang binan ang sigigid ulan. O, dali sa ato daw wala ulan. So, ubot silingon. Tugay wala ulan. Nasigit na kaya pong run out. Ay, ambot! Lagi din run out. Bacolod City. Paano ito niya maging number one nga modern nga city kay sigit na run out? Kalaadlaw run out. Ay, naano na daw. Daw, ano tahaw? Daw, taga-bukid daw. Ano tabo ni sa aton man? nga daw taga Bukid na nga itong style out. I'm not saying it as a demeaning. Kaya kisa ko sa Bukid, wala daw kalayo sang kurinte, kalayo sang mga manugay, sang kurinte. So from time to time, pag burn out daw kadugay, blaw. Kadugay mga ayo, daw sige burn out na yun. Daw ka far-flung area. Mga kigan kita. Doka balik kita sa 19 purgatin. How about law natin ni Brown Out? Ano ni tapo natin, man? Ha? Daw ni na ni maayo, how? Okay, ginabaydan man natin tanan ina sila. Halin sa generation, pagkanto sa transmission, pagkanto sa distribution, wala pa nalabot sa kinikonsumo natin ng kurinti. Ginabaydan tanan sila. May mga tax pa na dayon. Ato nga ginabayan sa ila. Ha? Pero nga, amon nga na servisyo man, hindi makatarungan, wala hao. Ha? Hindi makatarungan kay gabayan kita. Kita pagabayan sa ila na tax. Dasun, hambalo nila nga, gamay lang, kulang ang ato niya nga. Ha? Supply to kurinti. Kaya ang ginapangayo, 2-5 ang amon niyang mahatag, 2-1 lang. Bukod. Kanami, lagid ko si On sa hita. No? Amo na blahaw, amo na man. Ha? Ginabaydan man, may income man na sila. Anong tabuhaw? Ha? O ba si hungod-hungod din nila? Ha? Ba si hungod-hungod din nila? Kaya gusto sila maging pinakamahal na kurinti sa bilog nga universe. Ha? Anong tabu di man sa ato niya nga... Bisayas man. Daw ka law, ay gino. Iti kaluluoy lang, pero kagabi o. Sa amon niyang kurinti, nagbalik alas na ibina. O, may mga lubrahon pa kami. O, si misis maluto pa sa ngayong mabaligya. Sa amon lang na, ha, personally. How much more sa iban? Ha? Kuya mo, obra pa ko sa mga topics ko, sa mga... Tara, basta damo po ko lubrahon. Para ko kobra kay brown out. Manila ka lang kung gusto na tsulat. Dasun, si misis, hindi ka luto. Kaya kaya nga, pugon, di kurinti. Oh, how much more ang nag-obra? Nag-tudlo online. Ha? Ang nag-tudlo online. No? Kaluoy na lang yun. Paano na lang sila ka-incoman? Kaya kapin pa ako nag-tudlo kaya English online. Laban mo ya nga mga kliyente ya gabi kundi aga. Oh, unti ang burn out subong gabi. Unti paano lang gabi-gabi ti di ka nakatudlo eh. Kay hindi na sila magtudlo hapon kag ugto kay man ang hapon kag ugto, ha? Kaagahon ato sa Mexico, sa basta dito sa South America, kaagahon ato. O, ang hapon na. Ang pinaka-early, guro nilang nga pwede tudloan klase, alas 6 sa hapon, kaya alas 5 na to sa aga sa ila, something like 13 hours in difference eh. So, di ba? So, kung sugod, alas 6, brown out ka na, babalik ang kurinti, alas 8, so, pinaka-oras na nadulasi mo. O, ibutang natin, ang oras mo, tag 2:50. O, 2:50 ang oras, 2 ka oras burnout, 500 ginanudula si mo kadadlaw, ha? Oh. Tag 2:50 ang oras, butang nato na, mula na blahaw, sir, all 2:50 ang oras. Oh. 500 ginanudula si mo. That's all, pag-abot pa sa bill, pag-abot pa sa bill ni mo, taas-taas ang mga consumption sa kurinti, daw abot ginano ni isang Negros power man. Damo, nagareklamo, ang amon nga bill, 134 ko no, ang amon consumption, sige ko nga, 134 maniman, nga 90-100 lang maning ginakao namon. O, kisa ka 110 kami. O, kung init-init kayo ka, 110, 107, 108, di rin lagi na, 90-110. Pagkabot sa bill namon, 134. May nagambal pag ko, pastor, ang bill namon sa mga nagliligan, 800 lang ngayon, 900. Subong yan, nag-1-7, nag-1-8 kami, nag-dubligin. Sipo kami nga rin, 2,000 na ito lapit amon. No? Ang wala mga kamo aircon. Ha? Dasun, ano laman ninyo? Ref, ha? Wala mga kami TV. Wala gina, oven, rep kag suga bi charge bi sa cellphone kag electric pa naman na dusun dako sa consumption basi may welding machine ko to sa balay wala ko kabalo rin sa saksak to lao may welding to grad lao dito nakakonektar sa akon ano man iko daw ka daw ka hindi ni amo dusun pamangkoton mo sila tagaan ka nila tayo sa Negros Power sa ilang suma sila nila amo ni sir amo ni nakita namon sa imo nga ano bi di wala kami mahiboy kaya amo na nakita nila sa imo nga kontador Pero ang nagpataas mga biyan sa consumption, ina ang pag, ti sige brown out mong, pagbalik sa kurente, ang surge sa kurente, ti ang imo na yung kwintador, sumpit na da yun. Ha? Sumpit na da yun. O, oh, ang gani nga kinanglan, i-kakso na ito na ng mga saksak blahaw, pero bisko na. Budlay, no? Budlay. Ha? Udlay. Na ako mag-brown out mga kami na. Nimo ko nyo. Iop nyo na lang plangka nyo. Kaya para pagbalik sa kurente, hindi ito magtamaan. Yung piyak balay mo na lang. Dito pa na lang Manila sa piyak balay. Kung nagbalik na gitman ng kurente. Iop na lang plangka mo para sigurado ka nga hindi mo saka yung mga ano. Daw kalaw ay gitang daw kalaw ay gitang kaklatabo sa Pilipinas. No? Bot lang gay. Anyway, ipahiga di kiri mga bad vibes niya din an. Black Pop tanay, ito nga first order si Siringaga, si Sir Jan Huata, Sir Kiri sa first order. Pero wala ni, walang kupas, habang tumatagal, lalong nagiging first. Si Sir Bibot Obion, ayong aga, okay, Sir Jules, good morning, kid. Sa bilog nga pinulay TV na grasya, balyo sa mora-moran as our core families may aga sa inyo. Si Sister Prince, kaysa Bible Center Church Families. Good morning, Ma'am Roslyn Patunyal, may aga. Sa bilog nga pinulay Patunyal, kay Pastor Benji Alfonso and family, good morning. Kay Ma'am Annie ng Suping Kagdaday sa Kawayan Baptist Church, may aga sa inyo. Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Ma'am Teresita Juliesa, maayong buntag. Oy, atong mga kaigsuunan nga, mga Cebuano, maayong buntag ninyo yung tanan, no? Kay Ma'am Glenda Kadavid, good morning. Ma'am Willie Grace Yap, maayong aga, always listening through radio. Wala po ito yung mga listeners, mga kabiyanan, sa radio, no? Doper, may gini, wala patay-patay, bala? Pagbugtaw sa alas 4, kapin pa ko ng mga may mga edad-edad na blaw. Abot ha? Kung na ano. Basta may edad-edad ka na, alas 3, bugta ako rin kapangapig. Ano mo? Ako ya, biskan, hindi na ako mag-alarm gani. Alas 4:40, bugta ako na ako eh. Basta maanad na yung malawas. Ano na, basta maanad na yung malawas. Ano na ginatawag nga, body clock. Basta maanad na yung malawas, mga kabiyanan. Ano na na yung imuyang sundon sa imuyang malawas. O, di kong kaedad-edad ka na, di sa una niya, ang tulog sa una, alas iti, pagdulong sa kalangitan, manyapo na na. Tapos manyapo, maano pa, hindi matulog, makapakoy huway, mapatunaw-tunaw, doon sa gulibagay, matulog na. Alas iti, sa utso, tulog na eh. O, ito, mag 8 hours ka tulog, sa utso, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, launa, alas 12, alas 3, alas 4, ito, alas 4, bugtaw ka na, kisa alas 3, bugtaw ka na, 7 hours na tulog mo eh. Kapit po ko nag-obra sa bukid sa una. Dumdumang to ako nga lula kag lulo. Alas 3, bugtaw na to. Ang unang ginihim mo sa lulo ko pag alas 3. Kaya may nag-baligyan na tinapay eh. Ngapay na siya. Tapos siya pangapi, kuhaaw niya today ng iyang mga hinagiban. Yung mga armas di bunal. Bunal di alho. Kuhaaw niya ito iyang espading. Ang iyang sundang. Kagbairo niya na. Tapos siya bahid, baidor niya man dayon ang iya na ang iya bala nga garab na bala, ano tawag man? Siko, sa English. Tawag mo siya tamon, garab. Garab, pang kakasa mga ano, baidor niya muna. Tanan niya naman hinagriban, malakat na si Lolo, masakay na siya Karabaw. Tatlo ng iya nga takin, may pinuti ang laba, ginabla. May sundang, ang sundang sa Cebuano, inang itak, bala, itak. Itak, amo na siya. Lain pa itong pinuti. Ang pinuti, laba. Gito yung ngaperti ka talong ito ya, taliwis talong daw, daw po hindi pala pang pang warriors tayo. Dasun may sundang, dasun may grab, dasun, adi apat gili, no? Ang may ara kami nga sundang, pero may bend sa punta, nalipat ko sa tawag sina mo, o mo nang ginataki ni Lolo na dalay ito, kung grabing armas ba, siyang bata ko, o mo nang gusto ko mong, sa nakita ko na sa mga anime, mga cartoons, siko po grabe gali, no? Weapons na gali. Pero partner ako ng lolo eh. Partner ako ng lolo. Saka yung karabaw. Huuu! Huuu! Oh, nga. Oh, nga. Kaga kay Ma'am Lucita Aligrado. Good morning. Ma, kay Sir Raji Alfonso. May nga. Tita Nancy Aking Dulka. Good morning. Kay Ma'am Bingbing Bakumo. Ano na rin? May nga. Kay Sir Bibot, sila niya, masadyang aton every living, bisan sa imo pag-drive, may nag-overtake, wala man price. Always listening your program. Salamat, good day, Sir Bibot. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Kay Ma'am Grace GV, maayong hapon dira, ma'am. O, maayong hapon dira. Kay Ma'am Ninet Pisaga, maayong aga. O, good morning dira sa inyo, tanan. Kag sa kay Ma'am Eda Conroy, maayong aga, kid. Ma'am LV Borres Salvador, good morning. Kay Nanay Ipin, no? Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Have a relaxing broadcasting. Hindi ugtas, ah. Sige nga, stress kita karun. Aguantar rotating burnout ko, no? Walang problema, no? Rotating burnout. Di okay lang, Tani. Kung pariho pa bala sa una panahon, balahaw. Napag-abot sa gabi ang mga tao, wala may mga helikoton. Pero sumunya, tanan niya nga mga tao, may mga helikoton na kung gabi, may obra kung gabi. Ha? May mga planetanaan kung gabi, nag-negosyo ka. Gabaligya kaya, kung ano ginabaligya mo kung gabi, nag-live shilling ka kung gabi. Tika brown out, kundi wala ka income. Kay Ma'am Perla Montalvo, may ngaga. Kay Amigo Pastor Rizal de Agulino, may ngaga. O kag sibilong nga Primalay Agulino. No? Short ang supplies ng electricity. Bangod siguro sang sige, tukod sang mga buildings, housing subdivision. Ginapakaon nila kung kurinti sa mga isda, naman? O kasi, ang buhaya kakaon mga kurinti. Dapat daan din buhaya sa Pilipinas, no? Masing kakaon nila kurinti, wala ko? Ma'am Chun Aldia, mayang aga kay Ma'am Ayalaya Manti Banting. Ah, mayang aga daw sa inyo. Damo na ko absent siling niya. Okay lang ha, busy-busyhan ka maya pang Ginoo, wala ginag-absent sa ato, wala yan importante, oh, salamat si Ginoo sa faithfulness and great love, oh, muna yan pinaka-importante sa tanan. Nanay Virginia Arabelo, mayong aga, salamat gali kita sinay Pastor diri sa Amon brown out 6 PM, nag-resume 9 PM, pagbugtaw ko matune in the YBS 3:45 AM. Wala suga kay brownout naman. Kapila gali mo brownout sa kadlaw, ha? Negros power pa ni or Negros no pa. Di, ang nabilin, Negros na lang, wala na power. Sa Negros power, Negros na lang ang bilin, wala na power. Ang budlay, no? Umamatong kagabi, alas 5 pa lang, mapermitting kami, brownout na. Oh. Pagpuli naman sa balay, wala gindi ako rin tigya po. Timay lang kay nagkaon-kaon na kami. Kumudlay na kung run out so, ang mga papagligamon nyo, pagluto nyo. Timay lang di sa amon sa may mansilingan na yun, sa may east homes. Kay biskan run out, may tubig kami. Pero sa una gani, sa Teristo, mag-run out, wala man tubig. Wala ka na kurinti, wala ka pa tubig. Babaho ka gito. Sa Teristo. Okay, Pastor Alan Lumangyaw. May nga gano'n sa iyo, Pastor. Wala ka mo tubig, ha? Wala ko hindi mo. Wala ginatagaan generator ni Tagiya na sa Teristo, eh. Good morning sa inyo sa Teristo, ha? Teristo and Teristo. Kay Tita Mariano Bayarkal, may nga gano'n sa inyo. Kagay Bilgera Balayo Marcy Ma, mayong aga gid. Ma'am Genevieve Vizcaya, good morning. O, sa Tagalog karuta niyo. Kay Sir Rodney Manalo Libres, style ginaya sang Negros Power para makadaya sa bilta. kabud lay no kadlagkod sa balayran pero sige mo bro no tamron ka tingalahan sa mga tao blaw nagdako nagmahal ang bill pero kalaban bro no out te ano pa nang himuunta kaya muna nagwa ko no sa ato niya ng kwentador o biskan ano mo na reklamo sir amo nang nagwa si mga kwentador sir ay kakson kwentador ah. But anyway, okay lang siling ni Ma'am Grace. Ay, makakadlaw man ko. Hindi lang, Ma'am. Kadlaw lang ta sini kay... Oh, kaya wala kita sini may mahimo, blaw. Oh, kadlaw lang ta sini, ah. Anyway, alas 7:35, Ma'am, yan, ah. Nanti sa Ma'am Brian, kato kita na isa itong nga pabaon sa siningaga. Word of the Lord said in says in John chapter 6 verse 9, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many? So John chapter 6 verses 1 to 13, mabiyanan, if you look at your Bibles, if you remember, amuni ang storya about the 5 loaves and 2 fishes, no? 5 loaves and 2 fish nga nagpakaon siyang nilibo ng mga tao. The crowd was so huge. Ha? Nilibo ng mga tao, mga meron na nagkasunod kay Jesus Christ into the countryside. Oh. Kay ang mga tao nakabalo sila sa una eh. Oh. And it's the same subong actually. Oh. Nga kundi si Jesus mga kanto, may libre medical mission kay may libre ng feeding program. Amo na gani nga mo nang ginsunod subong sa ato niya nga mga ministries. Whenever we do mission, we have a medical mission and we have a feeding program. Kaya mo na ginahibo ni Jesus Christ sa unan. It was very effective. Makadugid yung mga tao. So, kundi din makadugid si Jesus Christ dahil mo ginamusunod-sunod sa iya. Oh, kay nagapangayo sa mga masakiton, ginapakaon niya. So, damo siya mga gilobra ng milagro. No? So, Jesus Christ was out in the countryside. The people followed him by the thousands. Ang description ganyan, 5,000. Kung mga lalaki, lalaki, pala, wala palabot, babae, kung mga bata eh. And as they were following him, nagapamati man sila sa iyang pagtudlo. Okay. It's an opportunity. Oh, amo man gini mo nato niya sa medical mission kag feeding program. Oh, may nagawali sa pulong sa Ginoo, di ba? So, nagasunod sila, samtang nagahulat sila sa ilang mga kung ano mga ginahulat nila balaw, ano gusto nilang makita. Si Jesus Christ nagawali. Pero, sa sigiwali Jesus Christ, nagdulom na. No? Nagabot ng hapon. And everyone was hungry. Oh, siyempre, grabe lang yung sunod-sunod kay Jesus eh. And isa sa mga unang na problema, mga benan, hindi mga disipulo ni Jesus Christ. Damo mga tao, sundaw din ito ni mga kwarta man, ngayon ipakal sa pagkaon ni man. No? Ano nang ipakaon na sa ila? And then suddenly, this person, Andrew, I don't know kung anong ara sa utok ni Andrew, kung ano ang iyang napaminsaran, kung ano ang iyang anong iyang nagsulod sa Yohana Huna. Again, dalayan yung bata. He found this boy na may tinapay, may isda. But you know what? Andrew is so significant in the ministry. Kaya muna nakakilala kay Jesus Christ, if you just remember, it was not Peter. In fact, si Peter gindala lang siya sa iya utod nga si Andrew. And here in this story, the same guy, Andrew, ang nagdala sa sininga bata kay Jesus Christ. Sinya, Master, ariyo, may bata diyo, may 5 ka barley loaves, kag may 2 ka isda. Pero ano mahimo siniman sa kadamo-damo ng tao? Pero gindala niya kay Jesus Christ. Okay? Gindala niya kay Jesus Christ. But when he brought the boy sa kay Jesus Christ, bisikan si Andrew, may doubts eh. And it was a reasonable question, mga kabiyan. In the face of reality, it was a reasonable question. No? Ano ang tiniglima katinapay do kay isda man sang nilibo ng mga tao? kasi siguro may iban silang mga pagkaon. But then, clearly, it was not enough. But the story goes on as Jesus took what was available. Ginpangamayuan niya, ginpasalamatan niya, ginpikas-pikas niya, ginpiyak-piyak niya ang mga tinapay. And then he began distributing the bread. Nakakaon ng isa, then may iban pa rin nakakaon, then may lain pa rin yung nakakaon. Hasta nga nakakaon ang tunan. And somehow, mga kabiyanan, the food kept coming. And the description was, tanan nakakaon until they were satisfied. What does it mean? Tanan nakakaon until hindi na sila gusto magkaon. Tanan nakakaon until nga nabusog sila. Kagsang natapos na ang ilang panyapon, the evening, hindi panyapon. Chilin ni Jesus Christ, okay, kung ano mga nabilin, i-gather. And they collected 12 baskets of leftovers. Okay? May bilin ba mga kabiyanan? Okay? Yung bata, nagdala sang something small. Siguro, ginpabalo na siya mama. Makakadto ka, maupod ka kay sa mga tao. Makakadto kay Jesus. Ari pabalunan ta ka. Ano na yung ginaimo sa mga responsable ng mga ginikanan, no? Ginapabalunan nila, nilang mga kabataan. Whenever they do something important or may mga himuon sila, pabalunan, no? The mother was thinking, ay, ipabalok para sa bata, ni? But then, Jesus has had other plans for that meal. Kagamay lang man sa dalas ng bata, but Jesus made it sufficient. No? Muna nga niya mga kabiyanan, no? Ang Diyos bala magamit niya kung anong ara sa aton. Kisa nakatulog kita sa aton kabuhi, kagagamal kita daw ka kulang ginaw. Kulang akong kwarta, kulang akong kusog, kulang akong tion, kulang akong kaalam, kulang akong experience. Kulang ang mga tao na nagbulig sa akon, kulang ang mga oportunidad sa kabuhi ko. And perhaps pareho kay Andrew, although we have faith in us, but still, deep inside, may pamangkot kita. Anong mahimo sini, kumpara sa kanako sa problema, kumpara sa kanako sa kinatubang kusubong. But notice something important. Si Jesus Christ, wala nangayo sa bata, bala, sang bagay nga hindi maproducer sa bata. Jesus did not ask the boy to produce what he didn't have. Kung ano yung ginagamit mo Jesus Christ, simply ginagamit niya kung ano ang ara sa bata ng lalaki. I don't know, sa iyo mo sitwasyon subong, ako balo kung anong nadagan sa iyo mo kaboy, pero siguro, nag-focus kita masyado sa aton mga kakulangon. I don't know. Kisa mo na eh. Nag-focus kita sa mga kakulangon natin, sa mga kulang sa kabuhi natin, sa mga wala sa kabuhi natin, kag nalipat kita, no? Nga ang Diyos ara sa aton. No? Nalipat kita sa mga ginbutang sa Diyos sa aton nga kamot. Whenever I pray, I always remind myself to give thanks to God. Biskan ba sa tiyon sa kakulangon blaw, I always want to make this a habit. Na biskan wala kwarta, biskan jutay ang ara sa amon na sa family, I always make this a habit. Gapasalamat, Ginoo, salamat kid sa mga blessings. Ginoo, salamat kid sa mga gin-provide ni mo. Biskan wala kwarta, biskan. Siguro iba nung nagpamati, anong ginapasalamatan niya kaya wala ganit kami kwarta. Wala ganit sila kwarta, anong ginapasalamatan man. But you know what? Ang Diyos may ginbutang na sa aton kamot. But sometimes we think nga ini nga ginatag sino sa aton gamay, aton resources gamay, jutay, aton influence gamay, aton contribution gamay. But small in your hands doesn't mean useless in God's hands. Kag ini nga milagrong natabo mga biyanan, in this part of the scripture, wala nagsugod sang abundance. But it began with surrender. Always remember that. Always remember that this story did not begin with abundance, but it began with surrender. Ha? Ang bata ng lalaki, ginhatag niya kung anong ara sa iya. And then, si Jesus Christ na ang nag-take over sa Rizun. Ha? Kaya siguro, amo na ang gusto mo sa Ginoo sa aton, sa Sinihan daw. Gusto ipahimo sa Ginoo sa imo, sa akon, sa aton tanan sa Sinihan daw. Hindi magulat, ha? Until nga malambot mo na ang tanan, or until ara na sa imong tanan. Hindi magulat until nga maging mabakod ka. Kaya sabihin na, ha? Dasol lang ko mahatag kung may kwarta na gigo. Oh, dasol lang ko mag-alaga na kung basko na gigo. Ha? Dasol lang ko ano, kung may oras gigo. Amo na blahaw. Don't wait until you have everything. Don't wait until you have, until you become stronger. Don't wait until you have more money. Don't wait until you have the perfect opportunity. Ihatag sa Ginoo kung anong araw sa imo sa siningan lang. Ang imo tion, imong abilidad, imong kusog, imong resources, imong willingness, imong faithfulness. Siguro ito kajutay lang, ito kagamay lang. But God has never needed much to accomplish much. Sa kamot ni Moses, ang shepherd's staff na himo instrumento. Sa kamot ni David, ang sling na himo weapon. No. Ang jutay ng mantika sa widow naging provision. And the 5 loaves and 2 fish became enough to feed thousands. Huh? What matters is not how much you have. What matters is whose hands you place it in. Alas 7:46, mabiyan na natin sa mga kailangan ng mati. Ilanan sa Biblia ka mga panundan. Di malagat mali, di pabalik pang oras na, Pilipinas.
3: Ay, salamat. Nakarating na rin ako. Malinis kaya ang hangin dito?
4: Hoy! Halika ka dito! Bumalik ka! Saklulo!
5: Excuse me. May I help you?
3: Ha? Sino ka?
5: Inong Guardian at your service.
3: Naku, Inong Guardian. Grabe na ang pulisin dito sa sidan. Puro kimikal na ang bumabalot sa hangin. Eh baka ikamatay ko lang maaga ito dahil sa sakit na dulot ng maruming hangin.
5: Question. Gumagamit ka ba ng malinis na fuels para sa iyong sasakyan?
3: Sometimes. Eh, bakit mo na itanong yan?
5: Dapat napapanatili mo rin maayos ang makina ng iyong sasakyan.
3: Ha? Huh? Kailangan ba yun?
5: Mainam din kung laging malinis ang air cleaner ng iyong wheels. Regular kung makakapag-change oil. At nasa tamang kondisyon ng baterya, alternator, voltage regulator, at fan belt nito.
3: Siguro. Basta.
5: Ozone friendly ba ang refrigerant ng air condition ng iyong sasakyan?
3: Dami mo naman sinasabi.
5: Guilty ka?
3: Medyo.
5: Paalala lang naman. By the way, bukas, kung maaari, huwag ka nang gumamit ng sariling sasakyan sa pagbiyahe. Tutal, mag-isa lang. Sa halimbay, sumakay ka ng tren, MRT, bus o jeep. O di kaya naman ay maglakad na lamang o magbisikleta kung malapit ang iyong pupuntan.
3: Masusunod po, Ilong Guardian. Salamat sa mga impormasyon at paalala. Tama ka. Dapat mas magiging conscious na ako sa aking sarili at sa kapaligiran.
5: Hey! Pakitaan sa emission testing ang iyong sasakyan! Sobrang tindi ang buga ng usok!
6: Isang paalaala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
7: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Projects!
8: Ang tagumpay ng isang kumpanya o organisasyon ay hindi nakaatan sa isang tao lamang. hindi ito nakadepende sa boss o sa ilang empleyado. Ang katawan ay may iba't ibang bahagi na may iba't iba ring function, ngunit kumikilos ng iisa. Kaya kapag may bahagi ng katawan na masakit, iindahin talaga ito ng kabuuan. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa ProTips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang kailangan para matawag nating successful ang samahan sa loob ng opisina? Narito ang mga dapat nating isaalang-alang. Unang-una, communicate well. Mahalaga ang bukas na komunikasyon sa isang organisasyon. Paano natin masasabi na maayos ang communication diyan sa ating trabaho? Dapat mayroong feedback at mayroong palitan ng response from both ends. Nakakabatuhan ng mga idea ang iyong katrabaho, malayang makapagtanong at iba pa. Makikita mo rin na maayos ang komunikasyon ng isang grupo kapag kabisado na nila ang galaw ng kanilang boss at mga kasamahan. Pangalawa, listen carefully. Understand the instructions well. Madalas dito nagkakaroon ng problema dahil mali ang pagkakaintindi sa nais ipagawa. Kaya ang resulta ay hindi maganda at di ayon sa expectations ng nagbigay ng instructions. Listening intently means giving your full attention to the person. You will listen not just to what is being said, you also pay attention to the non-verbal cues. At pangatlo, be teachable. We need a teachable and a humble heart para hindi agad magdamdam sakaling mapagalitan ka ng boss o kaya ay makatanggap ng rejection mula sa inyong kliyente. Ang teachable heart at teachable spirit na yan ay hinihingi at ipinapanalangin natin sa Panginoon. If we are teachable, growth will be inevitable. Paalala nga sa atin ang Biblia sa James chapter 1 verse 19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." The kind of relationship we have with our colleagues reflects our spirituality. Kung ang gusto natin ay excellence sa ating trabaho, practice communicating well. Listen carefully and humbly work as one. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
7: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakwon, the sweet voice of salvation.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iyatimuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkapahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Iniyapahanundong gikan sa 1233 Radyo, GYDS.
2: Timo Publiko. Oras na, Pilipinas!
3: Magaling ang oras na, Pilipinas, alas 8-2 mga kabiyanan. Good morning, sir, mga bagulo na ka-tune in sa itong programa. Tita Mary Alarcon, mayroong